0: Sol.
1: Posimilisa nga taga-Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako ng suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santol Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jansan.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbon ako, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkod ko nilang bayot.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 10 minutos mga katrupa, nakalapas human ang alas 8 sa buntag. Welcome mga katrupa, balik ta sa atong pagpanag-uban og niya ta sa final round sa atong tulumano ng Bullseye. Kung oras mga katrupa, hatod niya nato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Oil. No? Ang Santon Plus Herbal Oil mga katrupa, or Santon Plus Herbal Oil, mao ni ang nindot kayong panghaplas nato Nanay Kunsing sa atong panakit sa hawak, panakit sa likod or dughan. No, kung gumikan kay na panhutan ta, deserta maghilot, no, magmasahe. Gamitan gyud nato mga katrupa og Santon Plus Herbal Oil. Mao ni ang manalipod usab, no, niining katugnaw or kaha malikayan ang pinaakan sa lamok, ilabi na karon murag naguwan-uwan na. Muuso na po ning lamok mga katrupa. Manghaplas ta, no, Santon Plus Herbal Oil. Bullseye. Available ka na diha sa mga farmasya sa inyong lugar na nasa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Ato sa nitagaag pagtagad, no, ni nga mga nagpahabol sa ilang mga komento. Good morning ni Hermosilo Caldoza, always listening. Salamat kaayo imong radyo diha Sir Hermosilo, nag-andar ba na karong orasa? Salamat kay sa pagpaminaw. Kay Madam Ginaline Arceo Amaro atong suki nga tigpaminaw. Sukad pa sa una hangtod karon. No, imong radyo diha Madam Ginaline, nag-andar ba pud na? Good morning. Kay Tristan Yat Gulay. May buntag katrupang Limuel. Good morning po diha katrupang Tristan. Imong radyo diha nag-andar ba pud na nining orasa? Pero ang uban, di yun makapaandar. Ilabi na itong naminaw nga to sa Jinsan. To dito sa Cebu. Di man maabot ang signal na ito dito. Muna nga sa Facebook, lagi sila maminaw, or sa YouTube. Then naapod ta sa mobile app mga katropa. Good morning ni Sir Bong Pedroso. Dirapitan ni sa may Barangay 1. Isa pa niyong uban dari. Kay Langlang Asis Kulintas, daghan na gyud ang mga timailhan sir. Pasabot nga duol na gyud mubalik ang Ginoo. Kung atong basihan po ang nasuwat diya sa Biblia, mao na gyud ni mga katalagman makilisang, na tiyaw muna nga ang mga tao nga namuyo dito sa Nepal Tibet River, wa magi sila magdahom ato mga katrupa nga mao na dito'y katapusan nilang adlaw sa ilang kinabuhi. Ang uban busy mga turista na adito, nagluling hayaw, pero ang dakong katalagman, no, sama sa kilat mga katrupa, sama sa batong nga niligid. Bullseye! Muna nga, makaingon ta ba nga nanukot bupukha ang atong kinaiyahan? Silot ka ni sa Ginoo mga katrupa? Pwede sad. Kaya ang Ginoo, kabalo ba po na masuko mga katrupa? Ilabi na og ang ato mga binuhatan, dili maayo. Ning balik na ang Ginoo lang kay daghana panghitabo sa kalibutan. Sa una pa ni nga panghitabo, linog, bagyo, patay, kining walay tubig, nasuko ang Ginoo. Anak kay sobra na ang pag-abuso diri sa kalibutan. Maulagi na usahay, no? Nga, problema tato diri San Branch. Kainit. Pero sa ubang lugar, ulan po dito mga katrupa. Bullseye! Panukot yun ni tuod, tinuod ma'am Wilma. Kay ang mga tao manggod, abuso, pamutol o kahoy, muna karon nag-antos si tao na ito makaigsunan. Bullseye! Kanya, gawas nga baha, bagyo ang atong nasinatian, napayuntay kwarta sa gobyerno gibudget para mapugnan ang baha. Gisod man og malita di wa gyud intay proyekto para unta makontrolar ang baha. Ay kinawatay man. Mabita na usahay makaingon ta ba nga ang kalibutan karon daghan na kaayong mga trahedya nga nahitabo, no? Pero ang mga na tao nga naong og kwarta, hala, sige gihapog pangawat. Ayaw! Imbis unta mga katropa nga kato mga proyekto, mautoy makasagang sa baha, kawat, imbisinta nga, for flood control project, na ghost manoon.
1: Ayaw!
0: Pero anyway, karon mga panahuna diri sa atong nasod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang atong gobyerno na ningkamot man, ang ombudsman, ato gihapong gidayeg ning ombudsman, bisag usahay, makasaway ta mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay dugay ang ilang aksyon. O niya, makaingon ta ba nga, unsa ba gyud? Seryoso ba gyud ni sila sa ilang pagukod ni ining nalambigit sa flood control?
2: Bullseye!
0: Kaya until now mga katropa, wa pa man gyud ma madakpi ang gitudlo sa makadagang higayon nga mao'y mastermind.
2: Bullseye! Diba?
0: Kapila na ito nagisgutan na nadakpa na lang to, na priso na lang ni sila ni Senador Marcolita nga mao to'y kusog ni saway, mao'y gusto unta imbestigahan mga katropa ang anomalya sa flood control.
2: Bullseye!
0: Pero natingala ta mga katropa sa ombudsman kay mas giuna pa nila mga katropa pagpahilom si Marcolita.
2: Bullseye!
0: At itong isa ka congressman nga si Mike Defensor. Mike Defensor ba to'y pangalan niya? Nagmamali ko ba?
2: Oh. Bullseye!
0: Basing mga Defensor Santiago. Mike Defensor. Maunay kusog unta na nawagan nga imbestigahan mga katrupa ang flood control. Pero mas una pang napriso.
2: Bullseye!
0: Pero ang former Speaker of the House nga si Congressman Martin Romualdez nga perti ng daghana ang nitudlo nga napoy nanudlo mga katropa nga nibawi sa ilang akusasyon.
2: Bullseye!
0: Nagrecant, no? Moingotag nagrecant katung una nilang pamahayag nga nagdeliver og malita ilang gibakwi niingon sila nga di tinuod.
2: Bullseye!
0: Apil na tong upat ka mga ex-marines og pinakauwahi nga atong nadunggan nga nibawi sa ilang mga pasangil or mga testimonya.
2: Bullseye!
0: Kini si unsa ba'y pangalan eh? Gutisa ra magoy akong nadumduman ini nga apelyido nga perminti na ko madunggan. Si Gutisa lagi. Pero nakalimot ko siyang pangalan ug iyang posisyon sa ex-marines man siya.
2: Bullseye!
0: Muna'y pinakaulahin mga katrupa nga mibawi. Gani kagahapon, nagpadanag or gahapon or niaging adlaw, nipada og suwat mga katrupa ang kampo ni Martin Romualdez ni hangyo sa ombudsman nga dili na dayunon ang pagpasaka og kasong plunder bato kang former speaker.
2: Bullseye!
0: Kay sumala pa, wa na kunoy rason nga pasakaan pagkaso ang former speaker. Kay nibaliktad naman kuno og pahayag ang mga testigo, ang report 32 ka mga testigo ang nibaliktad.
2: Bullseye!
0: Ang pangutana ini mga katrupa, mairis ba ang krimen? Mairis ba ang pasangil?
2: Bullseye!
0: Kung ugaling mga katrupa, nibaliktad na ang pipila ka mga testigo? Ang ombudsman ni Barug nga dili kuno eraser. Dili kuno makapapa sa mga aligasyon ang pagrecant or ang pagbaliktad sa mga testigo. Atong gidayeg ang ombudsman ining ilang pahayag kagahapon.
2: Bullseye!
0: Ang pangutana ini, dili baka drama? Sige raman na silang atubang sa media mga katropa, pero until now,
2: Bullseye!
0: Bernis na karon mo Sabado na pod ugma, mo Domingo, mo Lunes na pod, nya September na pod ayon.
1: Ayaw!
0: Wa pagihapon mga katropa, na-file ang ilang panghambog nga kaso batok ang former Speaker Romualdez.
2: Bullseye!
0: Seryoso ka ang itong ombudsman, wa katropa, sa ilang pahayag?
2: Bullseye!
0: Para lang kunuhay maganahan gamay ang atong mga katawhan, maminaw sa ila. Ha? Or kaha, patik-atik lang.
1: Ayah!
0: Wala to tag-agpagtagan unya, human sa pipila ka mag-commercial, standby.
2: Bullseye!
3: X FM.
4: Ikaw yung mataan ka, tapulan jud gayo ka.
5: So ay
4: layas dere kung di ka masugo.
5: Asa?
4: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
5: Kissin. Bye-bye.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakanidabis niya kinawala, magod. Basta ka ako usalag ko kung matestimonin niyo alanga. Nindot yun.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Vitamin C, mag Santon. Vitamin C, Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon. Vitamin

0: Mix.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
5: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Bonsai.
1: Binti siete minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 8. Oras sa tudyanato sa maintinguha sa Santon Plus Herbal Soap. No, sabon kini mga katrupa nga herbal, ilabi na ito at wag-egsunan nga exposed sa abog. Ilabi na itong sigigbiyahe kay mag-atog opisina. Exposed yung taana sa abog, sa dalan. Oil o stress. Busak inhalan ta mga katrupag sabon nga masaligan. Watelain nga ikarekomenda, gani mo muna akong sabon yun matag-adlaw. Tanawa ako ang panagway mga katrupa. Ikasuro ira po din town. Santon Plus Herbal Soap mga katrupa. Makatabang sa paglimpyo o proteksyon batok sa bakterya. Samtang magpabilin ka nga fresh ang pamati. Tanggal ang hugaw, tanggal ang lagkit o andam na usab kang atubangon ang adlaw. Santon Plus Herbal Soap, limpyo nga pagbati, fresh nga mudugay. Available lang atong Santon Plus Herbal Soap mga katropa diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Ingon pa ni Eleanor Caniete, gidulaan rata sa ombudsman. Atik-atikon ratang mga Pilipino.
0: Bullseye.
1: Anyway, maupo ni panglantaw ni mo, Madam Eleanor. Kaya lagi, kaysa pag hindi matinga nga, pila na ka simana, pila na ka buwan, murag last year pa man ni mag-ingon ni si ombudsman Rimulya.
0: Bullseye.
1: Napasakahag kaso ko na si Romualdez. Pero until now, murag sunod simana, Ma'am Eleanor, September na. Pero mao ni. Gidungagan pag yun karon mga katropa kay murag di nagyud ni mapriso Ma'am Eleanor. Sakto yung ka Madam Eleanor si Orly Gutesa. Magugo ka ila sa iyang first name, ang iyang apelyido Gutesa. O sa may kuana ni iyang posisyon Ma'am Eleanor nakadumdum ka. Orly ran yan naman gini posisyon basta sundalo ka naman kay posisyon major baka colonel baka basta kay siya si Orly Gutesa mga tropa ang iyang pangalan. Usa ni sa mga Marines nga una ning ni Aligar nga nag-deliver og daghang maleta unya last day ni Rikant ni baliktad sa iyang pahayag nga niingon nga di tinuod nga nag-deliver siya. Gani mao ni hinungdan nga ang kampo ni kanhi House Speaker o karon Leyte Representative Martin Romualdez pinaagi sa iyang legal counsel nga si Attorney Adib Fajardo nanawagan sa Office of the Ombudsman nga ibasura ang reklamo batok sa kongresista mahitungod sa giingong flood control scam. Kay matod pa ni Attorney Fajardo, wala sila'y nakitang rason or basihan aron pasakaan og kaso si Romualdez. Kay kuno, aduna nay 32 kakanhi mga testigo ang mibawi sa ilang mga akusasyon. Usa na niini ang retiradong Marine nga si Orly Gutesa. Ingon pa ni Attorney Fajardo sa pinulungang Tagalog, wala po kaming nakikitang dahilan kay ang aming panalangin, ang aming hiling sa tanggapan ng ombudsman ay i-dismiss na po ito. Ibasura na itong reklamo mo na iyang pahayag. Sa laktod nga pagkasulti mga katrupa, ang depensa nga nag-ingon, no? Ang ilang depensa ni ingon, tungod kay nibawi man ang mga testigo, wala na'y kaso. No? O, di na pwede kasuhan ko no si Romualdez. Apan kini pangutana mga katrupa, ang pagbawi ba sa testamento, igo na ba nga rason aron mawala ang usa ka anomalya? Kung kawatan nimo ang pundo sa baha, flood control man eh. Unya ang nakakita, muingon nga, dili na lang kumusulti, buot ba pasabot ni ana, nga wala na'y baha o wala na nga wala nga kwarta mga katropa. Kumuingon ang kuan ba nga, nibaliktad na siya kay wala siya ka-deliver. Nagpasabot ba nga wala na'y nawala mga katropa nga kwarta? So ato pong tanawon mga katropa ang tubag sa ombudsman kay kagahapon na mahayag man ng ombudsman. Matod sa ombudsman mga katropa, pinagi ni kisa ito yung pangalan, Mico Clavano. abogado na siya, assistant ombudsman ingon.
0: Bullseye.
1: Ang recantation or ang pagbawi sa pamahayag sa usa ka testigo dili erisir or dili papa nga daling makapala sa salaod. Sa pagkatinuod, matod sa ombudsman, kining pagbawi sa pamahayag giisip nila nga dugang ebidensya. Nganuman, kay dinhi kuno masusi sa mga imbestigador kung hain sa duha ka pamahayag ang tinuod. Ang una ba nga nagbutyag nga nag-deliver og kwarta? Urang ikaduha makatrupa nga niingon nga wa na siya naka-deliver. Actually, sakto man ang ombudsman mga katrupa.
0: Bullseye.
1: Kung aduna kay duha ka managlahing pamahayag gikan sa usa ka tawo, nagpasabot kini nga sa duha ka higayon, kausa siya na makak. Isa ka statement bakak. So kinsa may namakak, kinsa man ang nagsulti makatropa sa tinuod.
0: Bullseye.
1: Katubang una niya nga pahayag o ang ikaduha nga pahayag na mauna ba ni tinuod. O kini ang mas dako nga pangutana nga gipahungaw makatropa sa ombudsman. Nganong human magrikant or mubawi sa pamahayag ang mga testigo, di ba? Hilom naman sila karon.
0: Bullseye.
1: Napagyo ng gawas mga katropa nga mga istorya nga adunay bayranay. Ha? Bayranay ba? Kaya nakadawat siguro malita. Gani? 20 to 25 million ang nadawat ini ko no?
0: Bullseye.
1: Dunay bayranay nga nahitabo. Aron lang sila magrikant. Kini mga katropa ang angay nga imbestigahan sa atong ombudsman. Dili kay i-dismiss dayon ang kaso. Ha? Kay lagi mao ni nakadawat. Na i-dismiss ang kaso kay dibaliktad na.
0: Bullseye.
1: Mao dapat og imbestigahan sa ombudsman, no? Imbestigahan og tinuod ba gyud nga nakadawat og bayad. Mao nang nibaliktad mga katropa sa ilahang mga unang testimonya.
0: Bullseye.
1: Mga katropa, ang flood control scam dili ni basta-basta nga isyu. Imagino nato nga milyon or kay milyon bilyon yun to giingon dito gikan atong 2022 hangtod sa 2023, I think 400 billion kung kuan pa tunga sa trilyon ka pesos mga katropa. So dako kay dida basta-basta.
0: Bullseye.
1: Pundo guna sa katawhan mga katropa. Pundo sa gobyerno. Gitagana unta kana para protektahan ang atong mga kaigsuunan batok sa baha. Tanawa ang Metro Manila sa miaging mga adlaw. Grabing baha, suspended ang trabaho. Ang uban wa kajote kay grabing baha. Napugngan unta ng baha kung ang kwarta sa flood control nga bilyon-bilyon nga kantidad.
0: Bullseye.
1: Gigamit, no? Apan subo lang kay mao lagi na ingon sa mga Marines nga ilamang gisaking, gisud og malita og gideliver.
2: Ayaw!
0: Bullseye.
1: So karon nga naanay imbestigasyon unta. Mao lagi na kay dugay-dugay man ang ombudsman o pasakag kaso god Madam Eleanor Caniete.
0: Bullseye.
1: Hangtod nga niabot na ang mga adlaw, niabot ang oras nga naanay mga testigo nga negrikant, nibawi sila mga testigo. Muna makaingon ta ba nga planado baka na or sa ba dula-dula lang baka?
2: Ayaw!
0: Bullseye.
1: Sama-sama inyong panglantaw ana nganong nga gidugay-dugay man gyud. Anyway, husto man ang ombudsman, no?
0: Bullseye.
1: Husto ba ka sila sa ilahang pag kuan pag lipat-lipat sa ato?
2: Ayaw!
0: Bullseye.
1: Gusto lang libogon sa uban ang huna-huna sa katawhan bahin sa kanang recantation. Siyempre, malibog mo mga tao nga. Unsa ba na itong hitabo ah? Na masangil sila una o niya, nibaliktad man.
0: Bullseye.
1: Pero ang balaod biya nag-ingon nga ang pagbawi sa testimonya dili otomatikong makapaluwas sa gisumbong sama ni Romualdez. Dili makapaluwas sa iya.
0: Bullseye.
1: Inahanglan gihapon kining sutaon sa ombudsman kung ang ombudsman interesado pod mo suta.
2: Ayaw!
1: Ang pangutahan na ini mga katropa o di po sila interesado.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Dapat, pero dapat ilang sutaon nga nga nausab ang kasing-kasing o gunahuna sa mga testigo.
2: Ayaw!
1: Ilang klaruhon. Klaruhon nila kung tinuod ba gitong nakadawat o 20 to 25 million kaya para bawion ang istorya. Ilan ang susihon?
0: Bullseye.
1: Kung tinuod man hala, lifestyle check, di ba? Report to si Katropang John G. ganina nga, lifestyle check.
0: Bullseye.
1: Tanaon ang kuan, mga bank accounts ining mga Marines nga nagbaliktad kung tinuod bagyod nga nakadawat og 25 milyones pesos.
0: Bullseye.
1: Ang problema ng ilang nadawat og wagi deposit di gihapon ang matrace mga katropa, di ba? Madam Eleanor.
2: Ayaw!
1: Okay. Kung interesado lang po sila mga katropa nga mag-imbestiga.
0: Bullseye!
1: Dili yun na tutugutan mga katropa ng hustisya. Mapalit lang. Na? Pangit kayo. Nga ang hustisya mapalit lang or madala lang sa pag-usab sa istorya sa mga testigo kay nakadawat o kwarta, pangit kayo.
0: Bullseye!
1: Kung adunay krimen, yung kinahanglan yun mga katropa nga dunay manubag.
0: Bullseye!
1: Isod po no. Nawala na ng kwarta nga binilyon nga sa blood control. Pero ato ra ng limut-limutan.
0: Bullseye!
1: Bilyon man na. Pero ang kang Vice President Sara Duterte nga 125 na siguro ni or 70 billion ang wa na tarong og liquidit. Mao'y atong gidaginot mga katropa diha sa iyang diha sa Senado karon sa impeachment trial.
0: Bullseye.
1: Pero ang flood control fund nga pila ka billion eh 400 kapin billion pesos, imagine ha, billion ang gisgutan dire.
0: Bullseye.
1: Imagine ninyo nga ang 1 billion 1,000 million na siya. 1,000 million 1 billion niya 400 billion na ang nawa nga kwarta sa flood control.
0: Bullseye.
1: Ato ra masukot rabata nga ato ng limut-limutan mga katropa kay atong idol ang atong presidente.
2: Ayaw!
1: Ato ra ba ng limut-limutan?
0: Bullseye.
1: Unya ang kang Vice President Sara nga wa na liquidate nga ug tarong nga kwarta moy atong gidaginot.
0: Bullseye.
1: Ug ato pag yung i-impeach.
0: Bullseye.
1: Si Senador Marcolita nga nagdawat og donasyon sa eleksyon nga 75 million.
0: Bullseye.
1: Mao na no ay atong gipriso.
2: Ayaw!
1: Na nagdawat siya donasyon mga katropa.
0: Bullseye.
1: Samtang ang nawa nga kwarta sa gobyerno nga naanay gitudlo mga katropa nga mastermind. O sabay na hitabo karon.
0: Bullseye.
1: Sa paglangan-langan mga katropa o pasakag kaso sige rag saad-saad gikan sa una hangtod karon.
0: Bullseye.
1: Agosto na lang, mag-September na lang, mag-2027 na lang, wa paghihapon. Balik taon niya mga katropa, human sa pipila ka mga commercial.
0: Bullseye.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay. Kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Kennedy, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ipili sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
7: Premium D3 Softgel.
6: Yung parang laking toyo, yung

0: mata mo. Parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw-bi? Inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay keks durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!

0: Bullseye.
1: 49 minutos, mga tropa, nakalapas, suman ang alas 8 sa buntag.
0: Bullseye.
1: Sa may nalay nabilin nga minuto sa itong pagpanaguban. Oras sa tudyan nato sa maintingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Kung di ka bahilig mga pe, kay maghapdos ang imong tiyan baka o sa imong bation kay di ka ganahag kape, pwede ragyod ka magamit pog Santon Gold Herbal Tea. Na? Ni kabuntag, pwede ni imnonimo, human ka maligo. Huh? Maligo gyudaan ha, deserve mo inom. Yeah, sabay mo pamahaw, why problema? No? Ilabi na itong dunay gibati no, sa ilang tiyan. Nag-suol ang inyong tiyan. Napanuhutan baka ha? Pwede kita mang inom ini nanay kunsing ining Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o generika nationwide. Mabalikan na to ba kining nahitabo sa kuan karon kining blood control investigation.
0: Bullseye.
1: Matinga biya pud tano nga sa una ra hala sige ingon ang ombudsman nga kasuhan hangtod ni abot na ang punto mga katropa nga nanay mga testigo nga nibaliktad.
0: Bullseye.
1: Nakaingon ta ba nga usa ba di gihulat jud nila gituyo ba nila nga ilang hulaton nga dunay mo baliktad.
0: Bullseye.
1: Kita nga mga ordinaryo nga mga katawhan, kamo, wa ba mo na natingala? Wa ba mo nagduda? Kay kung imong obserbahan mga katropa, imong sutaon, ang ombudsman halos sigig atubang sa media.
0: Bullseye.
1: Diba?
0: Bullseye.
1: Gahapon, last nilang pahayag nga naingon nga, ang recantation dili eraser sa sala. Hmm? Nga imbestigahan kung kinsay na makak.
0: Bullseye.
1: Pero ang dakong apan hangtod karon ngano nga wala pa man gihapon formal nga gipasaka ang kaso sa korte or sa Sandigan bayan bato kang Romualdez.
0: Bullseye.
1: Sige, nag-istorya ang ombudsman de microphone media atubang.
0: Bullseye.
1: Unsa man da ini? Puro rasulti pero way buhat.
0: Isyo, balita. Bullseye.
1: Kung sa kwan pa ba? All talk, no walk.
2: Ayaw!
1: Sa English.
0: Bullseye.
1: Kay kung kumbinsido ang ombudsman mga katropa nga adunay dako nga numalian ining flood control scam. Og kontinuod nga ligon ang ilang baruganan or ebidensya, bisan pag mibawi kiniyang mga testigo sa ilang pahayag, actually, dili na gyud unta ni angay nga langanon pa.
0: Bullseye.
1: Ipasakan ang kaso sa Sandigan bayan aron dito magsugod mga katropa ang trial.
0: Bullseye.
1: Mga kayo na mahadlok siguro sa magmapriso si Romualdez, no? Kay samtang
0: Bullseye. Samtang
1: nagsigi og langan-langan ang ombudsman kinsa may gihulat ni ana. Naghatag lang kini mga katropa og higayon nga mas mulawom pa ang pagpanghipos o mo ni recantation or kaha mas mudaghan pa ang mga testigo nga mubakwi sa ilang mga istorya. Dili na to mabasol mga katropa ang publiko. Kung maghuna-huna nga basin kining sige og pahayag sa ombudsman o sa lamang kasalida or pakitang tao aron ingnon nga doon na sila'y gihimo.
0: Bullseye.
1: Ang katawhan, wala na kinahanglan mga katropag nindot nga pamahayag diha sa atubang sa media. Ang gikinahanglan sa mga katawhan, mao ang seryosong aksyon o formal mga katropa nga pagpasakag kaso. Kaya na naman daghang mga aligasyon.
0: Bullseye!
1: Sa pa may hulat-hulatan in town? Naghulat-hulat pa mo nga mahuman ang impeachment trial ni Vice President Sara?
2: Ayaw!
1: Dugay pa! 92 kaadlaw ko ning gitagan na mga katropa sa prosekusyon nga taposon ang impeachment trial. 92 kaadlaw.
2: Ayaw!
1: Siguro nagtuo sila nga samtang dunay impeachment trial malimta nato ang pundo sa flood control nga binilyon nga nawa. Nagtuo siguro sila ni ana.
0: Bullseye.
1: Pero gikan sa pagsugod sa impeachment trial natong July 6 until now, hapit na mahuman ang Agosto, September na, sunod semana. Pero ang mga tao makita nimo social media, wa natandog makatropa ang ilang pagsalig kang Vice President Sara.
0: Bullseye.
1: Gawa sa survey kagahapon sa WR Numero Research, 54% ang dili dai pabor makatropa sa impeachment.
0: Bullseye.
1: Daghan ang miingon, 42% miingon nga wa sila giganahan, wa sila na kumbinsi sa mga ebidensya, sa mga testigo.
0: Bullseye.
1: Mao siguro na lang gihuwat-huwat mga katrupa nga ang pagpasaka o kaso ininalambigit sa flood control gidugay-dugay.
0: Bullseye.
1: Kaysa ilang pagtuo nga samtang nagligid ang adlaw nga gi-impeach, gi-trial ang atong Vice President.
0: Bullseye.
1: May tuo siguro sila mga katrupa nga malimta na to ang issue sa flood control.
0: Bullseye.
1: Unay gayon din sa Tagalog nga dyan sila nagkakamali.
0: Bullseye.
1: Sa mga tao manggod naniid mo siguro ning gusto nila iban ang Facebook Madam Eleanor Caniete.
0: Bullseye.
1: Para ang mga tao di na makadungog sa balita, di na maka-access sa balita, kay makontrol raman nila ang balita sa radyo o TV dito sa nasyonal.
0: Bullseye.
1: Na makabalita lang tao kung sa'y gibroadcast sa radyo o TV.
0: Bullseye.
1: Mo siguro na ang number one purpose, no nga. Ingon-ingon sila nga, kuno, tinubdan sa violence ang Facebook. Kaklaro, ana nga, kato mga violent mobile game, mo ito'y nakadaot sa mga bata. Anong i-appeal man yung Facebook?
0: Bullseye.
1: Para ba di data kadungog sa balita batok sa flood control?
0: Bullseye.
1: Kaya para atong madunggan ang TV ragyod o ang radyo, kaya ang Facebook ato ng iban, ato ng walaon sa Pilipinas?
0: Bullseye.
1: Para ba kayong daghan atag mga pagduda mga katrupa hinuon ini mga panahuna?
0: Bullseye.
1: Kuhaan atag katungod mga katrupa nga makapaminaw o balita kay kuhaon ang Facebook?
0: Bullseye.
1: Kung sa mantari ini, di na ta demokrasya?
0: Bullseye.
1: Musundog na bata sa South Korea? Musundog na bata sa China? Musundog na bata sa Russia?
0: Bullseye.
1: Na ang panggobyerno mga katrupa, totalitarian, authoritarian? Ilaharang masunod? Murag bantayanan. Magbantay tanini mga katrupa kay...
0: Bullseye.
1: Mura, kuhaan at ang katungod nga makabalita kay iban ang Facebook eh.
0: Bullseye.
1: Muna'y plano nila mga katrupa. Plano pa na, pero lahira ba ng plano nila kay paghimuan nagbalaod, dali ra kay na mahuman. Sama ining ilang ipuspon ang barangay ug iske eleksyon.
0: Bullseye.
1: Gipanday naman ni sa Kongreso, pila ka semana, pila ka adlaw, di ba? Approve na nga isibog na sa 2027 ang eleksyon sa barangay ug iske.
0: Bullseye.
1: Muna'y pagmayo sila nga maghimog balaod para iban ang Facebook. Aw dali ra gyud na.
0: Bullseye.
1: Unya, kamo musugot mo nga wa nay Facebook.
0: Bullseye.
1: Dinata ka marites sa flood control o guban pa diha kay kontrolado na ang balita sa TV o sa radyo na lang tamaminaw.
0: Bullseye.
1: Muna mga katrupa ang atong bantayanan karong mga panahona. Ato gyong protektahan ang atong katungod, no? Ang demokrasya sa nasod atong protektahan.
0: Bullseye.
1: Ita mo sugot nga ilang kontrolon ang atong kuna-huna.
0: Bullseye.
1: Wa naman tayong oras mga katrupa. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Gikan kayo ng alas 7 hangtod karon alas 9 na hapit. No? Bisag ako radri usa pero inyo kong giubanan wa ra ko maglaay. Akong partner sa Technical Division, katrupang Keanu J.C. Bial, sa regular main anchor, tunya among station manager, katrupang Ray Celeste Sora Vasquez, sa ato mga kaubanan sa news and Reportorial Division o anchoring katropang Rialinton, katropang Junji Lebrias o siyempre sa among admin si katropang Ali Vicente. Inyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Maayong buntag kanatong tanan, amping kanunay o dalaygon ng Diyos.
0: Bullseye!
2: Exciting, bro!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: Vos sabré que está el estadio en esta pelea.
1: Ay, a mga panganes, sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Kunsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kaya kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
5: Santon Plus Go.
6: Hi, ako si Ray Sorobasquez, isip station manager.
7: Dili malikayan ang kakapoy sa lawas.
6: Bumikan kini sa istri sa unahuna
7: o sa lawas.
6: Bisan pa man ini,
7: kaayod gapon.
6: Usa-usab ako ka angkor.
7: Sa una,
6: dali lang ako hangakon.
7: Bugat kayo ang lawas.
6: Sa among balay,
7: si Mrs.
6: nagatumaro sab ni ini nga Santon Plus Gold.
7: Kaloy sa Ginoo.
6: Ang iyang guter
7: ni hiyos.
6: Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold.
7: Ako usab,
6: migamit usab ni ini.
7: Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa.
6: Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas.
7: Wala na usab nako
6: na sinati.
7: Tungod nini,
6: kadaadlaw,
7: hindi na akong ginagamit
6: kining Santon Plus Gold.
7: Mauna,
6: nga kamudiha,
7: gamita ka ninyo
6: nga proteksyon Santon Plus Gold.
7: Labi pa sa itong mga kagisunan,
6: mga kababayanan,
7: na dunay bukol-bukol sa suso,
6: guiter,
7: o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
6: Pinakamaayo,
7: Santon Plus Gold.
6: Labi pa, gandun na kay balatian,
7: Santon Plus Gold gamita.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
2: Sa una, maglisod ko og tulog kung makainom ko ang kape nga ordinary. Pero pag inom na ko ang Premium D3 Coffee Mix, lami na kaya ko ang tulog. Ako rin si Lara Sanyol, taga Barangay La Pilipina, Tagum City.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mag-turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sanfon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanfon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanfon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sanfon Vitamin C.
7: Ako si Ora, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si Mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, are na good, par? Pakurati na ko na ibang silingan, diya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
11: Exactly.

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa rin mong birthday cup.
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka, Kap?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw, go! Bungot sa ito'y...
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Kung nagbuwan akong mata, nagbangog Vision X. Kung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X. Kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala tong kahanap. Kanya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta. At ito kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon. Pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito

0: Ibilin Anas, the New Corelia, Del Pilar, New Corelia, 69.
1: Mahilig pa ka magkape?
0: Something plus, kopi mix with the katilaw naman ko. May yung tulog, normal imong ihi.
1: Kumusta ang imong pagbaw?
0: Arangkot, karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako ganang ituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaigsuna na ako, naminaw ka ron. Inumog santon yung kopi mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Dato pa, kundi sin imong lawan.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kapeng healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
2: Sa una, inom ko ordinary nga kape. Sige, aslom akong piyan. Karun, pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Plumulog, South Cotabato.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibigay.

0: sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Santhan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santhan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
3: Santhan Plus Herbal Soap.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
9: Exciting!

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Excited!

0: welcome, welcome mga maring sa tuang pinakadidli nga programa diriya sa Isla sa Mindanao kini al.
1: Kung ako ikaw.
0: Syempre live gikan diriya sa studio mga igala ko si Maring Inday Erica live and kicking. Okay, sa kasi pa. Lahi man yung mic ko yun muna.
1: Siyempre na mag-record ka, master.
0: Mag-record ka?
2: Ana.
0: Ang imo forma karon mura ka nagkuan kay ka naman ng sagrado ka imo forma karon, master.
2: Klaro kayo mga mantika.
0: Sagrado. Pailaila po mo, pailaila mo.
1: Tainod mo kung impilya na, mantika din na.
0: Pailaila mo ba sa inyong kukulingon? Go, pailaila mo. Ready, get it, go.
2: Yes! Hello, Master Netanini at your service.
1: Tia Daria, at your face.
0: Oy, Tia Daria, kaloon mo, oy.
1: Uy! Ay, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw,
0: ikaw, ikaw, ikaw,
1: ikaw, ikaw, ikaw, ikaw,
0: Tia Daria, kaloon mo, oy. Ay, nagikay ka. Ay, nako, mga ikala, adlo karon ng Biernes. Thanks God, it's a Biernes. Agosto yes, Mayotso, 2019.
1: Yes, it's Friday, it's Payday.
0: Ay, nako, mga maring, ato sa ang pasalamatan ang daan nagpuloy sa toang programa at ang mga produktong gigawa sa Yes to Hell.
2: Yes, yes.
0: Thank you.
1: Thank you so much.
2: Siyempre, ang ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix nga gimingaw na sa ta.
1: Yes, o pinahagin sa ba? Santon Vitamin C.
2: Ana.
0: Santon o Santol?
1: Ay, Santol eh na siya?
2: Santon. Santon.
0: Santon.
1: Nag-insit na gugga. Ayaw pag-insit.
0: Ang siyempre mga maring, ang kapsula nga naghana kaayo mga relasyon nga naayo ang ilahang kahimtang tungod sa kay nibalik o kagahi ang pinag-iba ni Mr. Kinian. Kini mga maring ang
2: turbo.
0: Ang turbo mga maring ha, dunay sangkap nga maka ang na klavo waska. Nga sigurado mo pagkahi mga maring sa imong mga nakaraang galunay ng mga pagbati. Inumin na ka na mga maring og turbo ang turbo mapalit na sa mga parman sa butika kay nahot na sa hardware.
1: Napo rin na sa hardware maring.
0: Wala oy no.
1: Ay ang tapat sa hardware kay butika man.
0: Yes, sakto ka. Okay, speaking of asa mapalit ato ang mga produkto mga maring mapalit sa
2: mga butikang parmasya sa mga lugar.
0: Og diri asab sa to ang
1: dire sa door 8 first floor and central building.
2: Kaya.
1: Mm? Dire sa Ganti Road. Kita ka sino ay pag-atang-atang diyan, hapakon ka na.
0: Asa ba niya kita mo?
2: Asa ba niya eh?
1: Sinaw kayo?
2: Sige, basa.
0: Ika pa daw.
1: Asa ba niya, telescopic niya? Or asa ba niya?
0: Basta ikaw, shock man siguro na. Oy, may grano.
1: Ibaon na ako, kung ano sa dump truck, ball bearing.
0: Aba.
2: Kaya ba siya, ball bearing, kinadawat ka motor na, bearing na, sa motor ribong.
1: Imuha mo na siya yung didautan.
0: Otro, asa dapit na palit sa?
2: Asa.
1: Door 8 building. Ganteng, door kasi central building, Gord.
0: Adi, alas siya.
1: Asa na may DIY?
0: O niya, pangitaon si...
2: Master.
1: Master.
2: Si Balanga.
0: Si Kuan, pangitaon si Doc, si Jenny Druda. Kung mapacheck up ka.
2: Yes.
0: Pero kung mapalit ka sa produkto, pangitaon si...
2: Palangingging.
1: Lahit lagi na ang tindahan niya.
0: Uy, ito siguro ni shoutout si Palanga, uy.
2: Uy, Palanga.
1: Lahit, palangingging mo niya. Lahit siguro ito ng tindahan.
0: Sa bugasan.
1: Sa bugasan.
2: Kamalo lagi mo.
1: Saan ka to, ha?
0: Kasi tinod pa nga ni Palangga.
1: Ha?
0: Kasi tinod pa nga ni Palangga.
1: Si Kuan, si...
0: Giminsure mo to ni Doc. Si Bayo na to, Bin.
1: Si Kuan, si Kim.
0: Si Kim din ang siya?
1: Si Kim and Jaila.
2: Aba. Si Kim.
0: Single pa na siya?
1: Sila, nag-follow sila, bro. Ako wala, eh. Giyad lang.
0: Giyad na ako. Ako gi-accept dahi.
2: Okay, kami nag-chat-chat na, me.
1: Ha, kamo?
2: Oo, nag-video call.
1: Wala na, kritika na kayong life na po siya dalaga.
2: Ay, nakot.
0: Doray ka pa ingnan.
1: Buas naman kuto-kuto or mabuhagay gud ang kanal-kanal.
2: Si Michorong rako. Si Michorong si... Si Michorong rako ang bigtian.
0: Si Alvin Gook, pwede ka?
2: Hindi ko pass lang sa...
0: Si Kuan, si Nod Jampon.
2: Ayaw ka to, di mukha ang Jampon. Ay, mukha ko, mukanta ko, bi. Kakakanta ko, nag-wepe.
1: Kasi wala pa gani.
0: Una at
1: mukanta. Na ito, oy.
0: Una at mukanta, mga may ito sa pasalamatan. Ito ang mga sister station. Lahit ako rin madungo, mga marin, diriya sa XFM Mati City.
2: XFM General Center City.
1: XFM Malay Balay City.
0: XFM sa San Francisco.
2: XFM diri sa may pagadian na.
1: Ato pong itimayak yan. Aminaw po na ang taga Sibugay.
0: Hoy, mo ba?
2: Ba, mga taga Sabuha, Sibugay.
1: Taga XFM Ipil. Okay, ito niya, ginaman.
0: Good morning, Kang Abigail.
1: Ano, ano,
0: Grabe, kinin ko ni Abigail. Uy, ka. Kaya yung isa, kaya man po ganahan ang isa.
2: Sabasaba man na kayo. Pahilayan na ninyo, Bing.
1: Ako, ano yun? Bungol
2: na bungol na magkabayota ka.
1: Bungol pa, bugoon pa.
0: Bayot pa, bungol pa.
1: Ako na lang iunahan kayo. Para panulungan siya dito.
2: Para kwan pa, panili sakit.
1: Ayaw ka na, classmate.
0: Sige, mukanta na, Bing.
2: Bing, mukanta ko, Bing.
0: Tagay kong mic,
1: Bing. Bugaong po ka ron. Tagay yung mic. Bugaong doon ka. Nag-istorya pa ta. Mukanta na.
2: Mukanta na. Gusto ko, kaya nakainom ko Gasanton Gold Coffee Mix.
1: Huwag pa kayo ka ng pang-good morning sila.
0: Huwag pa ka-intro. Huwag pa ka-intro.
1: Mukanta na. Bukoros na ka, ha?
2: Hello, hello. Okay, kaling kakantahan eh para ni sa mga kuan na nagigibayran ako gabi.

0: Thank you.
1: So, diyan na pamatudaan mga mare nga, kani Anto, di pag-ilay makasal ko wala pamatuli.
0: Pamatuli, unya, pagkahuman, kung lang yun ay kayo, kanangan. Magkabalo na gilay mamulitik ko, mga Pilipino.
1: Kani Anto pa di yun, ay.
2: O sa may gamit pang tulad sa una, master?
0: Ah, depende, kung bayot, ingiton lang.
2: Ay! Dahil naging siya, ay.
0: Ingiton lang.
1: Pamatudin daw.
0: Ay, sa man, magiging kitay na.
1: Naman si Juan, si Kenneth.
2: Dumagi pa ng isaw, kaya ni-request na po si May Jab. Sa request ko si Chris May Jab. Ang butchikik. Ay, birahe, master!
0: Ay, mabuka na sa ko, mabuka na sa ko.
2: Mabuka sa kakaroon, ha?
1: Sige na, imo ni panahon kay Birnes Biaron.
2: Lain mo po na siya. Lain mo na kinag-request,
0: ay.
2: Pirahin na di ha.
1: Siyempre, katawang pag-uhay lang kaya natapos nga awit mga ingala. Hatudok ka nato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
2: Mag Santon Vitamin C!
1: Okay, di mo sunod nga awit mga ingala. Ikanta kaya po ni Master Inedarini. O, asa ni Pahinungod?
2: Ang Chris May Jobs.
0: Oo, sige.
1: Taga-asa mo na si Chris May.
2: Taga-asa mo ka Chris May, be. Kaya ito ano
1: yung... Ipakapin, sabi ha, uy.
2: Atong birahan ang imuhang lugar, di ha. Kung naminaw ka ng mga kasilinganan.
1: Uy, mga taga Andili Mawab, ha? Kita kits pohon-pohon sunod buwan mga mare.
0: Check.
1: Ano na? Birahe kay nakita ang kanal.

0: Marinks, balik-balik.
1: Ay, ako mga Marinks, sa panahon, gano'n Marinks, dako ko nung base pa sa pandoki-doki sa mga...
0: Eksperto?
1: Pagtuon. Dako kayong ambag sa mga gabuwag ng mga magtiayon kining social media.
2: Tangan niyo kontes desya.
1: Labi pa mga Marinks, kung ang mga banner, na mugahi ang ilaha, siyempre si Mrs. Mangita kinagkalipay yun.
2: Manawag managsilingan si Mrs.
1: Oo, si Mrs. Niya kung di na makahatag kalipay kay Mrs.
0: Si Mrs. Madalang ilo sa full station.
3: Yeah.
0: Para sa tokmang disposasyon.
1: Yeah. Manya kaya aron nga malipay si Mrs.
0: Mag-turbo.
1: Mag-turbo.
0: Turbo.
2: Mag-turbo ang silingan.
1: Ayaw pa yung silingan.
0: Kasi Chris may job sa mali. Magpa-bigtin eh.
2: Mag-bigtin.
1: Kaya sama nabi.
2: Hilig mo ng laki tuwan.
1: Ano siya nga ngok-ngok-ngok yung pasikili sa lodo jobs.
2: Tagakuan siya si Chris May Jobs.
1: Salamat kay Chris May.
2: From New Cortez, New Corellia.
1: Aba? Oh, si kung saman yan si Kili, saludo, bigay maras naman sa tumoy, mga jobs.
2: Hello ka Ate Nita Baldero Saria sa Canada.
1: Hello Net, Maringnet. Good morning Maringnet.
2: Gani. Si Aljon, good morning si Mo Aljon.
1: Hello John.
0: Namo John.
2: Wapo yung apelyido dai. Namo katkat.
1: Ay,
2: iringan.
1: Murag pitals, namo katkat.
0: Namo katkat siya.
2: Lahi mong gutok.
0: Ay, manok ni San Pedro na on sa mantik. Si mo kanta na.
2: Ay, mo grahe na. Ay, berahe na na. Ay, mo na.
1: Ay, ka may bukalis sa Team Gabi.
2: Mag-inom na kang tubig bugno pag uman ha.
1: Para di mo sakit. Ang
2: tilaok.
0: Sige, gani nga perset mo kasi kansetan sa duha-duha mo ha.
2: Oye, diretso na ang lasit mo.
1: Oye, doon na tayo dayo o niya taod-taod ha.
2: Ay, naidayo?
1: Naidayo.
2: Kasi may tagasa mo ng dayo?
1: Dayo na po na.
2: Dayo na po na. Dayo na po na siya.
1: Ay, dayo taod-taod mga Maring.
2: Atuasan ng timbayaon. Nagkana makain ni Jenny Dre.
1: I-share po niya itong live mga Maring. Oye, si... Kaya si Ninita, si Christmas,
2: si Ate Kili.
1: I-share ninyo, uy. Ito ang live ka ron. Ano ha po yung mga magubaan ang awareness?
2: Nahit sa gang-agusan dahil diri, uy.
1: Who's that?
2: Si Florindo.
1: Mau ba?
2: O, si Florindo Okay. Gwapo ba yung pangalan na yun si ato ang idol?
1: Sakto ba yung pamaraw si Florindo? Florindo Okay makana. Sakto din sa pamaraw. Nandadalanan pa yung sa Hong Kong.
2: O, di ay...
1: Gahandok mga kubawan.
2: Sakto po rin siya pamitay.
1: Yes. Kisa pa'y naadiri ah. Birahin na, Master.
0: Be.
1: Dili ni manok ni Tio Sidoy. Yan ang manok ni Tio Sidoy.

0: Okay, tama na, tama
1: na. Kaya na yung manok sa Pedro Maring.
2: Wala, yung manok pahinambog, yung manok ni Kuan.
1: Ade, ay,
2: may nangbuti kay Kenya ato ang kwadre, manok pa ni Tio Sidoy.
0: Alright, sige.
1: Okay.
2: Salamat sa kanta. Oh, gano nga marin sa mga...
1: Ano yung dok-dok sa akin niya?
2: Sa mga gusto diyan nga mo, kung ano, mo appeal sa ito ang kanta-kanta ka ron. Tawag lang mo.
1: Nadawad na bulom?
2: Tawag lang mo sa ito ang linya.
1: Yes.
2: O di ka, saka mo diri sa second floor.
1: Sige, si Kenneth Marin.
2: Masa yung niya?
1: Bukanta, ano siya? Ay, bukanta po siya.
2: Diyan, yaw-yaw siya sa talong kay...
1: Ay, gimantikaan.
2: Gimantikaan.
1: Ay, si Master, kung ano gimantikaan mo, kung ni Master ang talong.
0: Sa, siya, dating mas Kenneth. Ihiwahing na niya. Ay, mamahala ko na mga maring.
1: Madalag hiwang. Madalag hiwang din ang madika. Ang nipilip naman.
0: Oo, ganyan. Madalag nagwahing. Hiwang. Uso hiwang, wahing. Ang langon tali, maring Erika, kagigutom na si Maring Darya.
1: Kalaon ni Motia.
2: Kalaon ni Motia. But anyway, mga maring, magawa niya kay mabalik ni Human lang sa pipila ka mga pahinom-dom. Ang tagi punta, uwe.
0: Oo, matatala ka lang.
1: Mga nilas
2: niyo. Ang tagi punta niya.
1: Ano si Jundam pun, bayot niya opaw.
0: Pag YouTube lang na dyan, mag-YouTube lang.
2: Kanang gatanaw ko rin sa Facebook, lihala mo kay Mamalik may taon-taon mga higala. XFX!
0: Excited!
3: Ayo! Ay, Suki! Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
3: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
5: Ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit?

0: pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The secret of health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon lagi na huwag madugoyan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalim. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The secret of health.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The secret of health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, gini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The secret of health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal ang gundo. Oh, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at nag-Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No harm.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naago malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muniana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.

0: Oh, Odi Aisa, ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
1: Adi Aiba, abi ba na ako gag-shopping ka?
0: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayo na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si unon, immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C, mao nga, mauli na dayon ko.
2: Vitamin C, Vitamin C, Sanson Vitamin C.
3: Sanson Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Casino Plus Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Win!

0: Ko sa ho, baby?
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kanta ni kuan sa kalalaki si Bread, no?
1: Si
0: Aubrey.
2: Sa kinsa ka na yung singer na maring?
1: Si David, oi.
2: Si David Gatis. Gwapo kayo, Pinon Gatis.
1: Yan, so but anyway mga maring, balik na sa to ang programa kong Ako Ikaw. Alas just 58 ng atong oras, mga higala. Huh? Live nga live, yapon, takaroon sa tugikan sa to ang studio, sa Studio X. Oh, yes. Nga mabati sa mga maring sa nagkaraiya ng mga XFM stations. So, sa isla sa Mindanao. Oh, yeah. Ako nga po niya, ang pinakagwapa sa La Filipina. Ako lalain si Maring Erica. Siyempre, kaabanan ko ni si... Ano ba yung gwapa sa Bisayan? Ano ba yung...
2: Nakagwapa, pero ako lang pinakasiksi.
1: Ikaw yung pinakasiksi doon.
2: Yes.
1: Aban, bro, niya po siya nga di kagwapa.
2: Ina ba, pangatod eh.
1: Pangatod din ako.
2: Ah, di ba?
1: Kada kumduhan ko eh. Hello, Harold.
2: Si Pina tinambong ng Through the Years. Request ko.
1: Na kanta naman to na nakalaba yung tuig.
2: Shout out from Bugkaon, Lantapan.
1: Mga tagal Lantapan, Mitch Yurong, ingon siya nga, unsa man imong outfit master, oy.
0: Mitch, ayo si Kwan namin, sabigtihan na yung kanako, Mitch.
2: Shout out po di mong lugar niya sa Bukidnon, Mari.
1: Sa mga taga igpasog, oy.
2: Guwapo biya kayo yung pasok.
1: Dito pala magkatawa mo rin. Uy, kaya maklaro itong kiki. Magurabutan na mahaw.
2: Ayaw nyo si Mali. Kaya makita ang kamong guys. Hindi ko.
1: So gani. Orabay ko na tusunan. Orabay lami.
2: Lain kayo.
1: Lain kayo sudan na mo. Uy, ba?
0: May gana. Tulog ka. Napay si Dremen na bilhin dito.
2: Nasuko ang sa kauyotar.
1: Kaya naman.
2: Ang talong. Ipahiram daw kung di ka.
1: Pero sa diyang imong iinan nga pag-amot, sab.
2: O, nitalikon.
1: Alam mo niya.
0: Bahala mo niya.
1: Ano siya, bahala mo niya.
2: Ako nga iinan nga. Uy, ikaw pa nireklamo nga. Wala makagihatag.
0: Oo.
1: Ay, itin ba niya, sab?
2: Ay. Ay, kineta, susunod. Masintag mainti na lang. Bilin-bilin sa...
0: Si Keta.
1: Oh, si Kineta. Kineta.
2: Ano pa si Romeo Amogusya? Siksiyang master, oy.
0: Natural.
1: Virgin pa ba yan?
2: Grabe, ikaw basa na si mong idol, oh. Birahin ako na pramanilo.
0: Kaya ka ni mo usakara
2: ay
0: Mitsurong
2: kaya di ka master
0: Mitsurong dilima nato ni pangalan Mitsurong kaya nga ni ato amit sa mo na ngayon nga bisiganahan ka ganang kaya kong kag sa mata makikita lang kita ni Mitsurong
2: na ako para sa mandaling istorya ay Yurong. Okma, 1 minute, okma lang.
0: Bisyoro, basi magkaingong ka, maranisak. Haruhay naman lang ako pagpangihi, oy.
2: Ay! Grabe. Basi matanggal na karang taklob ng tansan na nagkahoy gani, master.
0: Bigtian, nagyugan ako, Mitch.
1: Ayaw, magkapensaan ni Mitch, Yurong, diba? Kay matandog yung mga abduan ni.
2: Sige, usay ito yung mga, master, kanang kahoy ang taklob sa ilim nun.
0: Masa,
2: kanang pag-abre.
1: Muna lagi tawag og
2: tawagan na maring
1: ok
2: manong ok man
1: kaya gitabo na siya tungod ka aron di masudlag ok
0: kaya siya ok
2: muna ok yung tingon
0: ano
2: ay doon ay taklob
0: doon ay taklob
1: mura ka nang kanaganing lutha nga gilata
0: yes
1: gilataan tumoy
0: tumoy o tagduha man ha tagduha
1: tagduha ka bukbuto
2: o
0: di ba kanang lutha nga kanang tumoy magbiral mo ano
1: Bani, sweeto ka ayun siya.
2: Anaan ko manang ang papilo niya.
0: Pagdoso.
2: Yan ako na pagdoso kaya para dili maipin mo kamot.
0: Ana, ikaw sa lutang.
2: Sa lutang.
0: Kawayan.
2: Yan,
0: pag-ibot talaga.
2: Nami pangapin ni Unod.
1: Pag turbo daan, master, basil maulawan ka.
0: Ayan, giyagit yun.
1: Giyagit yun ka.
2: Ay, Mitchurong, karawa na amang September. Panulong mo niya, andam-andam na ka niya.
0: Asa nila, sa?
2: Taka niya.
0: Sa?
2: Taka niya.
1: Asa na pit?
0: Asa na pita?
2: Mitchurong.
1: Asa na pit niya yung Mitchurong.
2: Nakapami yung September sa Mawab.
1: Ay, makuan mo, magkaraban niya sa imong lugar.
0: Magkaraban na po din sila, hadi ay. Mitsa, naman-naman lalay mong kusog niya, Mitchurong, ha? Okay.
2: Asa naman yung maabot ko siya? Yung magkaan, Mawab.
1: Unsay sana sa nalo sa kwan.
0: Eto kapkabo na to na imong kabuhi, Mitchurong. Isa ka idug-up, para idug-up.
1: Bay na alas 11:03 na ngatong oras, mga higala. Siyempre kini ato ang live drama taod-taod musunod na mga maring hatod ni kanata sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga maring ha, daghang kaayon mga naghatag sila mga bulawanon kay nga mga testimonya nga naayo sila ilang mga balatian.
2: Yes.
1: Hawa sila sa kalisod sila balatian pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit mga maring
0: sa permasya o butika sa inyong mga lugar. Ay lang dito sa layo, kay?
2: Mabangkaan
0: mong sika dito.
1: Mabangkaan mong balungay pandisal.
0: Kana.
1: Alam, paturbo. Na ay lodging diri a Fredo Perido Pites kaayo. Asa sipit ng Perido? Sa lugar man ni Kuan ni Tutu Garing.
2: Si Ludging mo na ingo niya.
1: Ludging?
2: Na ay Ludging.
1: Ano Ludging? Mula ko eh.
0: Aba, napag-abaray naman ito ng si, baklang ito.
1: Romeo, Romeo. Si Romeo Amoges.
0: Romeo Amoges.
2: Thank you. Asa man si Joliet.
0: Ano mapunta ang Ludging House nga? Kaniya mo gisa nga Big T. Lay man nga Big T. Big T. Good.
1: Oo, usan nila.
0: Kalamang ko lang maglilit ka tayo o gano'ng abigti. Ano ka lang lastik ko ba?
1: Gani.
0: O sana mo di ay?
1: Kaya na magdumog ba? Magkinalatay ka?
0: Ana. Ana nila di ay magdumog.
2: Ay, kaya si Romeo hugok ikagunauna.
0: Hugok ikagunauna ha.
2: Pareha lang mo ni Alvin.
1: Tirahi si Master, tirahi si Mitch Master kay Dako Ogit Migim Sabah.
2: Lucky din na siya.
1: Yutor din si Mitch. Si Alvin gook kaingon o.
2: Ay, yutor.
1: Dako na Ogit Migim si Mitch.
2: Alam Mitch o, tanawa.
1: Alam Mitch, gaway kami.
0: Gaway kami. Alvin
2: ko. Pag-away po mo din.
1: Malusi siguro, Mitch. Kaya yaron niya okay kayo, Mitch.
0: Gani, gani.
1: Masa masulti ni Mitch nga, dako ko nung kayo kag itni games, ingan pa si Alvin. Ano, ikatawa rin si...
0: Ikatawa rin si Mitch. Alas, Mitch, yorong. Kamalo lagi ni sila.
2: Hardlock siya ni Alvin.
0: Hardlock na siya, o. Pero dako pa man lang siya itni games.
1: Tuberkiliano is watching.
0: Aba.
2: Watching?
0: Kinsa na?
1: We are watching.
2: Kantahan siguro nang kay Kwan yung Sipina.
1: Birahisa.
2: Ikaw ba rin busog kayo maring?
1: Ako busog? Ako rin.
2: Ayan pa rin. Bala natin kami ng microphone rin maring.
1: Mga harap.
2: Sige, birahin na. Troy Gayes, busog-busog kami na ako.
1: Manganta pa mo mga maring? Ha? Manganta pa mi, oy.
2: Ay, sa mo nila si Chris Day? Ganun na mo kanta?
1: Tagay may True Diers.
2: Mga bukaong biya may Chris.
0: Mga gani.
1: Tagay may True Diers. Kay amo na ipahinungod sa
2: ito ang mga tapan.
1: Binati ng mga tigpaminaw ng mga siksi o mga lamion. Murang mga kuwan ha? Mga
2: grabe. Mga crispy kaayon. Mga bukaong si Master di ha? Chris ha? Kay silipili mo naman budo.
1: Si Chris may hubs o jobs? Oo. Saan pagbasa ibang pangalan Chris may?
0: Jobs ka na. Jobs. Jobsy.
1: Jobs na siya. Jobsy.
2: Kabalo ko ng S.
1: Ang sanang S?
2: Slow.
1: Slow?
2: Basa siya na kompleto.
1: Jobs? Slow.
0: Jobs Z. Zigbin.
1: Ha? Zigbin.
2: Hindi kan siya pangalan? Basa ka, hindi kan siya pangalan?
1: Chris may job less slow?
2: Ano na? Una man ang jobs na S, mga una.
1: Ang sa diay niyong kanta? Ang sa diay niyong diay?
0: Assignment na lang na kayo. Okay, kantahan na mga bugaong tiran na mo. Adara.
1: Binay na Daria.
2: Okay lang. At least busog. Mamuga. Kailang
1: katahan mga maring. Hatundi ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. Takos ga imong cognitive function inom adaw-adlaw Santon Plus Coffee Mix.

0: piyasa kanta. Naghatag og...
1: Diretso ano na? Ano itong
0: ganyan? Kanta mga si maring.
1: Si Pilimon.
0: Gahatag og danag sa tuwang adlaw nga Biyernes karon mga maring. Pag musulod nga kanta isa Pilimon. Pilimon o Pilingon?
1: Pilingon. Pilingon mo na si Master. Nagtaw si Guapa siya.
0: Hoy, dahil nagtanaw.
2: Ay, si... comment. Isa. Isa si Ismaila si Sabiliano. Ay, good morning mga tropa watching from Mawap. Aba. Aba man sila mga amiga may ni sila ni Kwan. Ha? Di ba mga...
0: Ano si Doy?
2: Ano si Doy? Si Doy?
0: Tawag ng tanggalan man oy ang pa si Alvin na Guok. Salamat, Vin. Salamat sa patan. Ay, share pa ito ang live, Vin. Sala, kusyon ko naman itmi games roon. Magitog ka ng sisi. Si Pilimon, go.

0: Kaya ah, biktian ako ni si Lota sa akin, Estrada, papagara-gara na ya. Patapangon, pala ko ni silang doon.
1: Si Alvin, yan isyo ka, Alvin?
0: Ay, di ba po kumukawag siyang punch? Di ba kumukawag laman loob?
1: Ganyan lang, hurot lang kitong kuhan.
2: Hurot lang yung tungkol. Ang tungkol lang yung hurot lang.
0: Alam ko ang tungkol to.
1: Ano mga ikala, og dito natapos itong kalingawan.
2: Master,
1: huwag
2: ka lang sa letter. Ang pangunta na, E man to, o galing A. Ang letter M, o sa may paganda sa E na?
0: Baya, may pilim, wali balibon.
1: Ay.
0: Ay, re, man, pera. Ano yun mo kung bakit dosan yun? Kaya ba dosan mo ko ninyo?
1: Minute mo ko yung mga outfit ka yun.
0: Ay, siyempre, siyempre.
1: Chambers, PS,
2: isang minatali, ano, master, kaya parang natuok pa.
0: Ay, si Wilma Wakin. Sa'yo mo haragin lang siya, kaya dinog yun sila sa uban.
1: Oban, ano, manok kapwa din.
2: Ay, nagyapon, imo, nagyapon din sa master.
1: Kaya na, bigtiid ang manok kapwa ko.
0: Adaan. Check. check.
1: Okay, baby, manok sa puwa.
0: Ay, sabi.
1: Backward, please.
2: Backward. Bigtiid. Mapabigtiid yun yan.
0: Matala yung kalota, ha?
2: Mapabigtiid yun si Luta.
1: Pasok na ba sa kaya for judging?

0: Mustang, guapo na, katong kabayong pula.
1: Ha?
0: Kabayong pula.
1: Kabayong pula?
0: Ralph, katong kabayong pula.
1: Ikaw may idea na, ikaw yung kanta.
0: Ikaw yung kanta.
2: Nabay yung kabayong pula?
0: Na, katong kanta, katong yahan kay pariyag tingin.
2: Katong kuhaan niya, katong kuhaan niya kanta, katong pula-pula.
0: Kabayong nga pula.
1: Then nag-request rin, talag sigma. Takay kong joker face na, joker face.
2: Ako na, joker face.
1: Joker face, ha. Joker face.
2: Tapos na, joker face?
1: Na, joker face. Ay, katong, poker face. Poker face. Oy, aliksik ba ng ganda na?
0: Joker face. Tatinga na, nalimog na sila. Huwag mag-joker face.
1: By Lady Gaga.
0: O, saan nga face na? Face one, face two?
1: Face three.
2: Nana, ang poker face.
1: Poker face.
2: Mamanig na katong kinatotohan sa sweldo?
0: Ah, di ay?
2: Patong payslip dahil
1: ito. Payslip ito. Kala.
0: Abin akong memo po ito.
2: Ano na?

0: Ate tama na eh. Dugay naman ang kanta, taliksik ba ang kanta na?
1: Anong bulanon man ron?
0: Ha?
1: Huwag may taliksik, bulan-bulan. Hindi
2: naman nagigayas sa gawa.
0: Eclipse.
1: Pwede, alingiing, alimu.
0: Alingiing, o.
2: Pwede mga maring, alas 11:18 na natin oras. Dito natapos na ito ang pinakalingaw ng programa today.
0: Yes.
2: Sa ito ang katropa, okay. Apan musunod na nga ito ang live drama sa ito ang tulumanon.
1: Kung ako ikaw.
3: Adun ka ba isuliran nga dili ni mo mapasaan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
1: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: ako nga makahatag sa akong pagtahod kaninyong tulo, mga maring. Labi na gyud sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong drama nga naguluhang. Kung ako ikaw. Ako na si Harold.
1: Wow!
0: Nakuyo din sa may Madaom, Tagum City. Mga maring,

ako ka lalaki nga naglibog karong mga panahona. Dungod ani ako ang close kayo nga amiga nga si Jessa. Kaniya mo nga sitwasyon karon mga maringgay kani si Jessa, naman ko din sa uyab nga si Alexander. Uyab niya nga si Alexander mga maringgay. Kaya nga hili kay chicken o gagawaan nga na. Pulo mga maringa. Mag-insert niya mag-jumper. Pero mga nga maring, kaning ako ang amiga nga si Jessa. Naabot sa punto ba nga wala may kasabot sa mong ipangbati. Para masayran niyo kung unsay ibot pasabot ane, inaan yung mga panghitabo.

0: Carol.
1: Ikaw magkong tao na niyo.
0: Kamusta mo? Nakaanan nung nakakawapo lagi ka rin ay.
1: Siyempre, ikaw ko rin magkantog. Magkantog ang Manila ay nagkulino. Magwapo man siya ka.
0: Ate, ito ka gano'n sa Manila? Di ay nga na makagwapo man.
1: Ang tubig dito na, puno klorin.
0: Aso, mumpote po dahil ka dito.
1: Kita ka na ko nung hamis yung pamanit.
0: Mani, ito siya gamitin mo sabon.
1: Dilit ni siya sa ingana.
0: Ako
1: mo kong kape mo yung giniinom mo. Nakapitin ako sa pamanit.
0: Ano sabi ng kape? Isyepat siguro halon, oy.
1: Hindi naman kaangay magpagwapa. Kagwapa naman kayo kajisa, oy.
0: Ay, mas marami mo nang nangang musamot gito ba? Kanang ultimo kanik ka ng amigas mo sakit ang aziksita.
1: Bitaw, no? But anyway, kining... Ikaw mo kaglawas yung... Kanyang to ba? Ito, huwag ka mo kaghamantik kaglawas.
0: Uy, ikaw ka na... Harold ba kayo? Wala dyan ko ng
1: otro. Dako kayo mong sampot. Kanang
0: bolero kayo ka, oy.
1: Nigamay, kayo mong hawak, Chesa.
0: Uy! Ngayon kayo ka, ay. Balik, balik ko yun ay mong gamay kahawak.
1: Anyway,
0: Huwag ka na tanaw.
1: Matukas
0: pa. Masipiat, hindi mong pananaw, ay.
2: Kaya rin yung magamayot.
1: Jessa.
0: Harold.
1: But anyway, But anyway, nana ba kayo uyab? Nakauyab ka?
0: Ako? Kinang napabli ay na.
1: Anon?
0: Ako sa kong wapa de, nakakid o eh. Rani, ikaw
1: gina. Kabaw mo siguro na doon kayo uyab, kayo. Nakauyab, gina si Wilma Joaquin.
0: Ay, siyempre, kaya sila Wilma, kayo mga igatas, mga grupo.
1: Yun, kumusta man yung uyab? Kasi uyab din ba yun?
0: Speaking of speaking of
2: Sitar.
0: Ay, ako ano yung mga karaang
1: amigo. Amigo mo,
0: karaang anak ko amigo, sweetheart. Ilahinan naman si Harold, sweetheart.
2: Ay, bay, Harold. Pangalan mo?
1: Harold ay, bay.
2: Pito na ako yung akong jumper. Ako na si Alexander, bay. Alexander.
1: Nag-asa ka?
2: Nag-akigong lugar. Mamakao, din sa ako. Atong, ako yung mga parinti na ka, parinti na ako.
1: Bantog na tayo yung uyab ni mo siya.
0: Ako mong ganahan si Harold, ganang hilig kang stripe, mga chikay.
1: Ganahan ko yan,
0: no? Na jumper. Pepitik na gawin niya, sweetheart, pepitik. Daddy ba?
1: Mura mag ganang badr luwi-luwi.
2: Usapay, nagkikisap
1: niya. Ano ko, mura itong sa kamigo ng kanga ritsuraan si Luwi?
2: Hawa po ang bit, hawa po.
0: Ako ang sweetheart ganang Harold ganang dancer magunit sa una.
1: Ano ba day? Baturo kayo gamay gawak?
2: Yan. Sweetheart, magkukuha sa kung gano'ng kayong kayo. Okay naman to. Okay naman to.

0: Hey.
1: Tawag ba ko? Tawag ba ko din? Nara ko diri gadaan kong tris bis balkon.
0: Tay, kaila ba ka tong kung kababata na ko nga si Jessa?
1: Kisa kung tayo di magkaila nga mamuagi diri sa tuwa nga di mapahibir ako sa kordiso. Butan ako ng iyang sampot putibon kayo po.
0: Grabe po sa tatay. Ultimo si Jessa tayo nga. Batanon ni mo ba rin ang gina-lipo rin mo?
1: Pula naman kung lili kang Wilma. Eh, kina si Wilma di maputi.
0: Lampi ato tayo, migam mo kami yun atay?
1: Unyang gamigam mo sa labot na ko. Nakabaho rin ba kung nga doon na naiyam nga snappy kaya nga si Alexander?
2: Ayaw naman.
1: Teka mga dool-doola nang doon ay mga uyam kay basig iabot tan sa panahon ng isuba ka na.
0: Tay.
3: Mga maring, nasya ko pagkakita lang mo ni gani ako ang amiga nga si Jason. Paano ko mga maring kababata barkada dyan kaya binin niya? Kung nakita na ko po niyang uyab nga si Alexander, kuya sa ikurma kaya insert niya. Pinakuspaw-kuspaw ang pantalon. Kanya, reversus nga, kuan, pa-basketball. Kurmado, gano'n yun, hindi gano'n mo mabitin. Gano'n, makaala ko kuya, gano'n yun kayo niya. Kanang naga-gym siguro niyang uyab, kaya grabe mag-abs. Abot mas na ako ngayang abs.
2: Ayaw naman.
3: Muto mga maring, ako gusto riyan si, kuan, nag-gusto riyan na yung mini... Jason, huwag nga rin mga pangitabo.

0: Regis.
1: Ikaw ba?
0: Madlok mo ka madol-dol sa imo, ha? Kaya ba isig?
1: Ano madlok mo ka madol-dol, ha? Wami masuko.
0: Ngayon masuko na ba? Kaya uyab si Alexander niya, silusan ko niya ba?
1: Ay, dili, uy, dili, anak kong uyab, uy. Kabutan niya, Alexander.
0: Tapad-tapad ko niya mo niya kayutan na kong liphok.
1: Uy, dili, magutuo, magutu siya, di magutu kawalohon. Pero dili, magutu siya, anak.
0: Madlok mo,
1: uy, Harold,
0: kabutan. Amiga, ragutan niya, madlok ko ba niya, pasingilan to ba?
1: Kabalok, Harold, buotan ka na ako ang uyab, Harold, uy. Ana lang na siya dagway, pero okay na siya. Wala pa na ilibog.
0: Grabe, no?
1: Ay, ano man, ano makaingan mo ka na nga?
0: Madlok lang, good ko kay...
1: Ako naman siya gingin na kanang barkada kahit tao eh.
0: Hindi siya masuko.
1: Kanang happy na nasumpay itong puso.
0: Babangas ka. Binatog itong mga kuwan mga sumpay, mga tinay.
1: Ayaw na ba? Doon na mga nastol. Tuol sa kidney na.
0: But anyway, Jesus, ay, saan mo na yung mungkuk ko nga? Maraming manignay ko, ano? May mga...
1: Saan mo na yung nun?
0: Hugaw. Atong kulitogon, bi. Atong likatiran to ka, bi.
1: Ay, salamat kayo, Arnold. Sige, sige.
0: Random, Jesus, kanyo. Ito nga. Gana mga bata, pata pa.
1: Okay, ikaw yung tagnilkater sa kuwang kukugan eh. Sige, ikaw, paliyo ko, bi.
0: Pero wadyo ko masayap dahi, Jesus, di. Ayun, kanyo, ito na. Kaingon ko ka itong mga bata, pata ka, kinis, Jesus, madaga ni, puting kapaha, gini.
1: Ay, grabe ka. Lain na ni mga maulaw mo tani, uy.
0: Pati ka paha mo, gano'n. Ayaw, siyangal.
1: Ayaw ka nang bakay maulaw ka.
0: Kapula ba ka,
1: Jesus? Wala ba yung mga tao, kita landuha.
0: Di magintaw. Yeah, kabata mo tayo, pero gabahayin ko nga dugay ko ni Uli Gigas Manila.
1: Ano nang may nambuka?
0: Kung sa'yo pa ko ni Uli, sure, dalaga pa kayo. Ano, wapakay, uy.
1: Basing swerte kon po. Ano lang una, sure, swerte.
0: Ayaw na, uy. Ayaw na, ayaw na.
1: Lain na kayo. Bug na mo kayo kagamot, Arul.
0: Namugnaw ko, eh.
1: Ikaw na kayo, masama na kung kamot na.
0: Tarong ko na ko.
1: Tarong nga. Sige.
0: Ay, po pala, bigyo ko, Jesus, ha? Kaya makita po yung kliblit.
1: Sorry. Sorry, Harold.
0: Ang imong pisuway pa, yun.
1: Nakita pa rin, ay.
0: Lami kayo hugag 5 ng lumping, dahi.
1: Ayaw ko, masangit. Kung masangit, di, mabara, matagmo kang kuha.
0: Malay pa yato ba?
1: Oo, saman.
0: Ay, kay, makagwanta po ni mo uyam si Alexander nga. Ang dilik ka di siya magka-interes yung kagwapa ni mo.
1: Ano mo, ano?
0: Puti kayo ka, o.
1: Oo, saman na, ah.
0: Nagawa na mo no.
1: Nakatawa na dika.
0: Ang pasabot ako nga ka ng...
1: Asa na, ganun na.
0: Maya na, good.
1: Ah, grabe.
0: Kabao na kas panahon ka ron nga. Ah, bago pagkikauya, magawa na dahil yun.
1: Ay, anak.
0: Di ka magkupiansa, ha?
1: Kay, dili po ta, anak. Grabe
0: po. Mabuti panahon niya.
1: Lain na kikay ka, Harold, ay.
0: Masakitan ka niya, sukmagong ka niya, Alexander.
1: Oh, di, ay.
0: Patilawang ka niya, kung sipa na ako, roundhouse. Ay, dili. Roundhouse.
1: Botan ka na ako ang uyab, oy. Dili manana si sweetheart, oy. Ikaw, git, grabe. Imo yung tagaan niya ka nagbili na gang. Wala man kayo na ikuan siya. Okay, naman na makasabot, magod siya.
2: Ay,
1: ay,
2: sweetheart, hello. Ay, sweetheart. Ano, gusto niyo ka na yung mga siya ko? Grabe yung mga... Dugay na kinigay mo kami ko, no?
1: Dugay pa yung mga nakita, good.
0: Nag-iskot-iskot, trobe sa mga nang labay, good, Alex, Alexander. Wala mo, tawa.
1: Silas na ginawang si Muya, bro. Ano lang na?
2: Siya mga gusto ko, man. Kaya ko,
0: nag-strong man ang naong.
1: Strong man ang daan yung naong.
2: Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Asa na yung part?
0: Pikas barangay record.
2: Kaya sa may mga parintir ya? Sa may mga mapa ni mo?
0: Oh, lani Tio Sidoy, lani kuha, lani Mariwaning.
2: Oh, si Waning?
0: Oh.
2: Kala si Waning, kaya kay parintipin na muna. Okay, gisubay na muna, kaya na muna.
0: Mau ba?
2: Kaya man lang siya, iyan man niya, jasida niya. Nagkagagaw na sila, kaya na may ba, yung mga parintipin na, parintipin na niya? Kasi kapitan rin gani?
0: Andresa mo?
2: Oo.
0: Si, kuha man niya, si Kapitan Purto.
2: Parindi na mo lang kay, pero ka, kung amahan, sa side sa kung amahan, kuha ka na sila, ka nang, kining,
0: magkuyawan
2: mo na yung mga tipara. Ano, pero kung sigaw, sigaw kay mata ni.
1: Sama lo ka, Harold, nga, kanay ako ang sweetheart kay, dagam ko ni mga kadugo, diri.
0: Kumudagan ni si Gagawad, daong, di ba?
1: Ay, siyempre. Alam pa, sa kabarangayan mo, kuna yung parindi diri.
2: Si kuha ba, kailan ka ni, kuha na, nung Romy?
0: Oh, so Tio Romy, ano man?
2: Ay, kaya si nung Romy, parinti na mo na sa akong lula. Kaya kung lula, dari man sa sauna nagpuyo. Bago maling kitap ko, pakibato. Agabota na dito. Oh, nagkaila na sila. Kaya
0: Romy lang eh, Tio Romy.
2: Oh, Romy ba, oh. Hindi, kaila mo na?
0: Kaila mo ko
2: na. Kaila lang, parinti may anal niya.
0: Magdur kay Moro mong dagway.
2: Bago naman tayo matay doon mong silingan, among parinti.
1: Iyo ka na, mo po na siya.
2: Oh, sa
1: parinti mo.
2: Ah, dilipo na. Abot na, subayan pa siguro na ako.
0: Kung marinti na ito, Hannah.
1: kasi parente mo kaya yung kaila halos mo parente po kayo.
0: Adil yoy, kamulo biya kasi ko Mr. Sokon biya ko.
1: Adi ay. Ikaw, sweetheart.
2: Ay, wala ko suko ha. Pag-isarela siya.
1: Salamat, sweetheart. Aping.
0: Yung Jess.
1: Kasi kuhan mo parente po sa kuhang uyab. Kuhan.
0: Adil yoy. Harol. Dili, dili.
1: Mamawar mo. Ang height po niya, mamaw po.
0: Mitaw po, no? Justin na ba siguro ka budol-dol ni mo dahil
1: dili lagi na siya ana
0: lang siya monitor na siya ba niya basi nga ting
1: okay na ako ngayab lagi ana lagi na siya kakakuan istekto lang siya dagoy na nabuan pero mawatan man siya
0: miya gini mo ko si un Justin
1: ay ayok lain kayo ka ba
0: pero amiga mo kita bata manta
1: ansa man ansa man di ay
0: akong nakoy pungutan na ni mo ba
1: ansa man na siya Harold
0: magmuwag mo na ni Alexander dun ako paglao mo ni mo
1: mabot mo sa bulang nga istorya nga wala uyab pa man mi
0: di aura wadi bugo ni bukuan si mo ay kinahin mo kay uyab
1: ay gani eh uyab pa man mi
0: ay imo mo kong gisablay na imong paas akong
1: anak ko hangin naman kayo arol ikon itiwasan na ako ano
0: hipin mo apilo ni mong kukustiil
1: apila pi
0: ayaw bilang ka na kaya makita
1: nakakuan ba ako nakapinsil lang ko
0: ayaw ganig bika ka no
1: nakabika ka man kay imo mag ayaw wak na yapot ima
0: nilagatiro na ako dahil sa ha
1: sige
0: adi gani
1: ay
0: dahi ay
1: dahi
0: ay

0: Igo.
1: Mga maring. Kayo ko ko mga maringa. Grabe kayo ni ako ang ako nga amiga ka si Jessa ka nga grabe kay kalamping sa kuha. Kaya yung sa kanlawa lang nga naglingkol ka, nagduyan-duyan ko sa kong duyan niya. Eh ako ngayon kipakuratan. Di ay magpahilo talaga siya na ako na. Di ba ko kumaliban kay... Grabe mo kay kahumot kay siya, oy.
2: Hindugan.
1: O gina ano yung mga pakitabo?
2: Pagkahapdus, pagkahapdus.
3: Sakto kayo kayo, duyan-duyan ko dali kayo. Minga mo sa bahay, ilamos kay mito. Anya kining isa ka pisi sa kundoy gi akong ikapot sa punos biyabas ang isa kay punos tubog bugnaw kay diri so ako itabitap jog na ko di
4: si Haro ako paparatan ni diri
5: wow
4: kuya wala na ko ikaw ni Jess
5: hoy aral naglaag lang ko eh kay gwapo lagi kini mo ang karang
4: kalimutan ka rin mga bata pa ta
5: gwapo ra kay nilabong lagi ng Star Apple
4: ako ginan si tatay nga ayo putla ng Star Apple tay kay suka-suka na
5: po ina si tatay kay ato ara man ng ato mga memories diri
4: gani
5: oy nag slago ba kay kamalo man jugo nga kana mga manghilutay man imong papa nya ikaw di ka kamalo ko nga liwat pug ka
4: kabaw ko gamay kay
5: masahiya akong likod Harold B kay murag lain da kana kay ko panuhot Harold
4: tama kay na koy half class nga Santon Liniment Owel.
5: Sige ba, plus yung akong likod. Ako'y palingkura na sa duyan.
4: Ako na kang sabakong na sa duyan dahi.
5: Saan ba naman pag hilot ko?
4: Di akas duyan o, di akas duyan.
5: Ako, palihan ko, abis sa sipar sa likod.
4: Makita ang tagtao eh. Makita ang tagtao eh.
5: Saan ba yung mga tayo ng likod na ba na makita nila?
4: Jir-jir ta diri.
5: Galing. Jir-jir, abot baka di ako. Sige na ba, ano na rin mo reklamo? Abri na ba?
4: Abrihan mo si Pers likod?
5: Abrihan, niya. Niya, masaya po. Ganang, na, mo ito yung haplas.
4: Nara, nara.
5: Sige. Hanang, may hanang kayo ni Harold?
4: Hindi kayo kay hatag mo ni Titoral.
5: Pero nga, pislit ha ka na kayo mawala agad ang hangin.
4: Haplasan na ako?
5: Ay, tanggalan steps ako. Ang marabi, tanggalan. Lain kay sakit kayo kung dili ma, daritso ang imuhang paghaplas.
4: Ayaw, anak, Jess.
5: Sige na ba?
4: May pwede ba na yung kuning money ng mga tirada, Jess?
5: Lain nagkikay ka, kung ano nagkikay ka mga huna-huna ba? Sige na, bura makagdili amigo eh.
4: Nagtindog na ko, hindi ko maka-street, makayuko ko.
5: Sige na, sige na. Ay na, padugay, babe.
4: Ay, ang gusya, plasan ko. Gino, kahami sa likod ni Jess.
5: Sabi na, bagid sa kong likod. Nainin, murag na buko-buko. Sabi na, uy.
4: Ay, ako na, batang.
5: Batang. Palayo gamay, kay brahait man.
4: Alagang gibait man.
5: Sige.
4: Ano yan? Sige. Kuti as likod.
5: Hamisan niyo mong kamuha
4: sa harawin. Ingo ni si Jason nga ito ba? Hiroto po rin doon. Hindi siya gumusugot.
5: Mian ni Harold oi kanang sakit sa kon mga panuhot magini oi
4: apilo na batang
5: ubos gamay ubos
4: ako gamay
5: ipaubos pa sipir gamay
4: ubos ako imong short gamay kay
5: ayo na short gamay na malay wala biya ko nang
4: oi
5: wala ko nang sapaw
4: bantong na kanunan ni Maho
5: nakaigil ko.

medyo kayo ang ako ang kani Jess. Okay, kay di gino malikayan mga maringa, makakuang ka ba? Kana nga magpatiyon, kakainit, kana nga gusto. Kaya nga ako kay Papa, magugini si Jess. Medyo ay pagkatampok ko na ni siya gamay. Laylayon lang kayo, nagpuspo na ni niya. Ako taon sa ni siya, pero mapapatay anak. Pero lamigid siya. Kaya raw ka na nga, laypuhanin mo ba? Danunin mo na yung slaughter eh. Pagkatanggalin mo na yung iyang, kanang impilya. Murag okay naman kayo. Puto mga maring, labay yung mga pilakasimana, nahimong bulan. Nahimong ko nga, giduol kong Alexander. O ginanin mga pagitabo.

0: Oi, Alexander, kamu kau ini?
1: Delivered, istri anda dapat.
0: Bayang saun sama nak bayang.
1: Ikaw ba? Na may relasyon na lang akong uya, bay?
0: Ah.
1: Na si Jisa?
0: Mas relasyon ko daw ang gingunin mo. Aming ka naman yung Jisa, bay?
1: Ninakita mo ko na ko, bay? Nakita na ko, nakaya ko screenshot ba? O mga video ba? Grabe, kayaw mo ka-sweet, bay? Magsanisandi ka siya. Magsanisandi siya si mo, ikaw. Magsanisandi po ka siya hapon.
0: Ang ini mo ko, di ba? Tinood, bay?
1: Bay.
0: Aming ka rin kinimisi mong uya, Mas Jisa? Wala ko yung planong ilugon si Muha, bay?
1: Tiyan na ka sinood, bay. Rodian na dela bay. Mo na nga kuno na kuya bay. Di ko magmahay bay. Tagabi ko mga parente. Tagabi ko mga parente. Ito mawab la ko parente.
0: Tuod no.
1: Ato mo sa mamako na ko parente. Yo parella na ko parente. Ha?
0: Ah,
1: sige. Amin sa kwala no herbo rat ba.
2: No ipo.
1: Ah, iloko. La dia. Laga ko dia.
0: Ah, sige mo. Palayo na ko si Muya.
1: Kagawan.
0: Palayo sige ko bay. Na ko muldol si Muya.
1: Bay kala style ni mo ba?
0: Suko man ni kadi.
1: Dili ba kay kumulo
0: mga suko god.
1: Dili ba kay sa man ni mo kuya kay pahilot ni mo.
0: Ano akong gusto ka, hindi ka na muhilot. Hindi mo kuno na muhilot, hindi ka kabalo muhilot.
1: Bay, ako bay, kabalo.
0: Hindi ako kabalo mo kumilot. Gito lang ako nirat. Nye, nye, nye, nye, nye.
3: Ayaw naman.
1: Bay, salamat na ka, bay. Kaya ako gabiyahe mo, gugo, bay. Paano kang asa ko nagabiyahe? Paano nilikay ko ka ako lang? Sa Mati City? Nagabiyahe ko niya, bay. Nasa nabi po, si Pikong na ako mga kwan niya, bay. Gato si Quintasio.
0: Sige, para mo.

0: na ako sa bayan ni Jessa. Tuktok ko na ko, Bi. Kinukin naman siya, wala makikita sa kuwa. Siguro, siguro uyab niya dire. Jess! Jessa!
1: Yan sa mani! Ay! Nakalaki ka, Harold!
0: Dugay naman ka, wala mag-ado-ado sa to ang tagbuan na nato dito sa ano? Kining kuwan sa...
1: Ano na mga Harold? Masa may tuyan mo, Harold? Masa may tuyan mo ba? Ano naalagi ka?
0: Yes, sir.
1: Makalitan, mabutan mo eh.
0: May gagudan niya. Nagalitan, nabukunin mo nga di naman ka magkikita sa kuwa.
1: Adi ay.
0: Mingaw, kunin mo
1: ano tayo. Ano na lang, Harold, kung nagkuhan mo, Gugu, Harold. Busy lang kayo ko sa kong life. Busy kayo ko. Nakana ko gibuhat nung nang wako na pakita.
0: Jesse, murag gabantay ko nga mapalayo ng kanako. Murag imo kong ginaabog ko ni mo. Masa oh. Isahaan akong nabuhat ni mo.
1: Kabalo ka, Harold. Ako dili, kung gusto mo ani Harold pa. Pero, sige mo gumig-away sa kong uyab, Harold. Tungod ni mo kay gaselos kung siya sa imo, Harold.
0: Sabot pa sabot ni mo. Imo kong abugon ko ni mo. Hindi na ako magduol sa imo, Harold. Hindi na mag-away sa imo.
1: Wala, teka, ginaabog, Harold.
0: Ayun man yung butasan, oy.
1: Ako na lang ang naglikay. Naglikay ka ko para dili may mag-away sa kong
0: uyab. Hindi mo na inan yung umatay. Ibuhat nga daw ta. Nagkita, manta, amiga, manta.
1: Dili ka sabot, oy. Maglabad lang kung ulo mo na ako na nang naglikay, Harold. Busa, pwede na ka muli, Harold. Wala na kayo tuyo diri.
0: Jess, ayaw ko. Abuga, day.
1: Harold, para makapuyo ka.
2: Sweetheart, Jess, akin sa kanya!
1: Sweetheart, ako, taga-asya man eh. Parcel man lang yun niya.
0: Sige, mula ka na ko.
2: Ay!
1: Ton, layo. Dili, wala makakaila to, sweetheart. Layo na kayo, siya.
2: Kisama na ito.

Bakit kayo ba malandong mga mari? Sa inetapo na ko karun. Dabura ko sama sa usaka na sakit nga makatakod mga mari nga giabog ko ni Jesa. Sakit nga paminawon. Sakit ka pala pamalandong mo mga mari nga. Kada bang naigugma na kasusaka nila lang nga, sama ni Jesa nga kong amiga. Nga siya mismo ang mubugaw diri sa kuha. Abugon ko niya nga. Mura bag na ako'y takod, makatakod ko nga sa... Oh my God. Oh no. Mga maring, sabi ako buhaton, ani. Sabi buhaton ako nga, kala nga, para makalimot ko. Sabi ipadayon ko niya akong gibati. Pero na siya'y uyab, mga maring. Kung di po na ako naipadayon, kasi pulos akong gibati. Eskwela naman kong tisda kaya para mag-eskwela ko ganing magkuha ko ganing PT sama ni Ralph anang in situ o magkuha na lang ko o kurso nga pastry kaya magtuko na lang kong pikiri. Mga maring bisaga layo mo niya na ako diri mangayo ko niyo kanang tambag para na ako naikopaya na nga kong gibati karun. Dinilang kutob. Harold.

0: help myself for loving you,
1: baby.
0: Baby, all right. So, mo to mga maring ang suwat. Suwat sa to ang letter sender karong hapuntaga.
1: Nakasulub-on tayo. Rabbit
2: kata. Nakatouch po siya ako. Okay.
1: Rabbit tayo mga inganak ba nga? Kanang,
2: lukoy pa siya. Lol.
1: Kanang imong friend ba kanya na may uyab no? Yung duol-duol ka. Niya, kanang ganing close kung gihapon kayo mo. Yung, ano ang problema lang kayo. Silos mo itong uyab. So abugod na lang ka.
2: Ibigan sa ilahang kataas sa ilahang friendship.
1: Yeah.
2: Masuod siya ako.
1: Yeah.
2: Yan na maputol lang sa isa ka kuan
1: maputol aba okay. Pero naman ko diyan kay
2: naman ko siya ka relasyon
1: naa na pero mapaabot na siguro siya oy kada magbuwag ni

0: Ani siguro di mapuri siguro sila magdugay kay
1: para na niya de kana iyang dauton para magulag gid sila
2: pero ang iyang uyab ni si Alexander daghan kay parente ha in fairness
1: ayo ka ba mo sa ito ayo ko pian sa kay na
0: tabangan jud ka
1: tabangan ta ah sige mo kapala waka kapala pag naog mo nanay nagdaan mo na sa ila
0: parente tanan iya asa may mas dool ang parente ang gagaw
1: iya din ang parente ng kuan dia kanang gorgeous sa ilawom.
2: Pero ana magod na siya ang relasyon magod na magod na siya gitawag na to pag once magod sa akong pagkabalo no sa base sa akong magtuki-tuki nga gigamitan na kong siyensya o gluika kung may guma kaso sa babae o sa kalalaki o sa katao nga dulce mong dugan ano ni mo nga marao ka ng kining nala siya ka ng partner mabuta nga magbulag ano di ba
1: or iyang daoton ang tao
2: ayaw po ayaw po babarang lang.
0: Ayaw po, ipabarang.
1: Ako, para sana.
2: Para sana, anak ko yung magustuhan ng babae. Kanang, I love you so much, you guy ko. Mag-hot rin yun, magbikil mi sa iyang uyab.
0: Kanya kay, hindi mga gano'n na magbuwag. Kanya, alam hindi magbuwag. Kay, kuan kay sila. Kanang, piting uyabag yun nila. Kinauyaban yun sila.
2: Kaya, di sa magbulag yun, di sa magbulag. Kapag ako, may gulunada nila, tablahon tali talan.
1: Grabe no?
2: Mana yung mga inana?
1: Violente yung
0: style. Reaction delay, pwede nga kamarisan niya.
2: Granada nga katong makaon ha, prutas ka Granada.
1: Katong taas kayo, kanang lubot, kanang gulag. May corona sa lubot.
2: Ayaw nang mga kuanoy, no? Sa demo.
1: Ako mo malayaan sa comment section, no? Sige daw, tambagi daw ninyo si Harold. Sige daw,
0: katong mga bright di, abi.
1: Kana sila Nancy.
0: Si Wilma.
1: Wilma, Richard.
0: Si Camilo.
1: Kana. Tambagi daw ninyo be og nakabuhay katambak
0: tawag ko naman sa itong linya 09663069569 osbon ko mga maring 09663069569
1: sige tawag kita na tambakan yaka itong mga komento di ha i-comment na ninyo yung gusto.
0: Hoy, mga maring, wala lagi mo nagparamdam gahapon, mga uyutar. Sige pa si Nancy Tatadbo na.
1: Hoy, Nancy.
2: Sige lang kay brand out,
1: wala
2: Nancy.
1: Wala mo kami kurinti diri.
0: Hi, Kang Gary.
1: Libog lagi mo yan eh.
0: Kang Gary, panibaan. Salamat sa pagtanaw sa mga taga Robinson Mall. Dahil na mati, pag karoon si Kuan di
1: ay. Sa Richard, entero lumakang di ay. Ano siya, oh?
0: Ang saing honey, ha? Okay, katawaan na po tayo, Richard.
1: Ang gabi.
0: Dahil, greet ko, dahil. Minaw, midri, sa faculty, aba, si Kuan, si Cinderella, namati ko ron. Kay teacher man ko ni siya. Siya, magkatunlo naman ni siya sa Kuan, sa eskwilahan, si Cinderella, si Ati Kiana ba?
1: Ay, di ay.
0: Kabalo ba yung ambana ano niya, kay dako ba yung kay Kargada, dahil.
2: Waposan.
0: Si Kuan, si Jao. Good morning, kang Cinderella, o sa imuang banakil, sa imuang hituraan, sa ito barog nga bana nga si...
2: Si Jao, pakutayaw.
0: Salamat sa patan, Omar.
1: Ay, mo si Jao Mapa.
0: Ha? Amura-mura si Jao Mapa, ambarong.
2: Ambarong, o. Pero ang naong mamawar po gamay.
1: Artistahan dito siya.
0: Ah, sa pamaman di ay. So, tamagal na to ni mga marin kaya wala may ni participar.
1: Why not?
0: Wala may ni participar.
1: Masa na change number ko? Ay, dahil maningil.
0: Nag-miss call dito.
1: Nag-miss call dito.
0: How's this?
1: Balikig tawa.
0: 095. Dito, basta. Text-mit sa lain.
2: Text-mit.
0: Last time, meron niya kayo. 5144. Balik tawag din.
1: Balik tawag. Kaya ang GX mong call. Kaya ko niya maningil.
0: Kaya ko na ko agkuan si Insan.
1: Ano nga si Miko?
0: Balik tawag.
1: Sige, balik yung tawag.
0: Nyara, kayo nagdana po yung mensahe diri ah. Si pag-greet sa mga science teacher o mga kaoban ako, chemistry teacher. Aba?
1: Napot si Tristan.
0: Salamat kayo maring ha.
1: Napot si Tristan yat gulay oh.
0: Masa ingon.
1: Patimbay ako kayo naminaw mi diri. Nga
0: sabit.
1: Naminaw mi siyo ang mga maring anniversary na mo sa mga regimen na utaw. Tanagalayang radyo.
0: Tanagalayang radyo. Naminaw diri. Salamat kayo ha.
1: Salamat sa inyo. Tanagalayang radyo ha. Kana mina man
0: dimo. Sa mga nawag ko yung wala ni balik utawag ko eh.
1: Imo man kung i-cancel.
0: Wala man kung i-cancel siya. Oy, ako man giyang gi-ex.
1: Yes, ay, cancel gani.
0: Ah, sige, tambagan na to ni.
2: Bebe,
0: tambag.
2: Mamana mo dia, mamana mo dia ko loka bildo.
0: Ani tambag dai siya ang school. Ana siya ang GDM. Tambag na ako, mangita na lang siya og lain ayaw pagsamok-samok kay may uyab man siya gikan kang Andy from Jensan.
1: Taka-Jensan. Hello mo, taka-Jensan.
0: Salamat kayo, Andy. Uy, sa Jensan.
1: Tama ba yapo diyang kuha?
0: Tama siya. Di sa kutusamok na eh.
1: Mangita na kaglain. Ano naman na uyab good? Kasi hiling po ni Harold na ay uyab. Pangayabansan.
0: Amo gani no ba? Gani si Harold. Balayan lagi si Harold.
1: Si Harold, lain po ganyan po.
0: So, tabagin na siguro, Master, kayo. Yeah, wala matay oras, Master.
2: Oras, okay, sige, tayo tresta. So, ay sala ko matong matambag ni mo, Harold, no? Sa'yo mong tanong nga mura o ka na nga piki ang imuang mga steeping niya. Kala ka sa steep na sa kalain, sa laing butang, no?
1: Oo, correct.
2: Pero ayapot lang ninyo ang pag-hinigila ay tungkol lang anang ang mga butang. Kahit sama-sama mong giingon nga mag-abot magaling ng isda o luwag nga ng isda na sa dagat niya, luwag na sa mala. So, time will come, people will tell.
1: Correct.
2: Yes, and of course, follow your heart and follow your dreams.
1: Yes.
2: And that's it, thank you. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
1: Correct.
0: Ginugang pa ni Andy, nga gikan sa Jensan, nga pag-greet, mag-greet me sa kung uyag ba si Marites ang nag-greet si Andy. Laki din si Andy. Ang uyag niya kay si Marites.
2: Kaya mo itong Andy siguro mo na ilhan.
0: Si Andy.
1: Si Maring Erica ba kay Burog si Annabel Rama?
2: Oy? Ba?
1: Kuya, ano siya na Annabel Rama?
0: Ayun, anak day. Kaya,
1: ay, mama, mama ni Rich. Mama ni Rich Moon, katong buwan.
0: Mama ni Kuya, mama ni Ropa. Oo, salamat
1: sa
0: pala.
1: Ana si Chris Barnes, yung abiguro niya parcel mo, ang wan niya gitubag.
0: Aba.
1: Napa din, order din ka parcel maring.
0: Tabago na, uy, basig ginabang di ay.
1: Oo.
0: Wala pa tayo oras, mga maring. Uy, ang sunod kita magka-open adlaw nga Lunes, mga higala. Dari ito ang pinakabantugan nga programa sa Radyo Kini ay...
2: Kung ako ikaw! Ako okay, siyempre, kailan nyo boss, ngayon galas kang inaan, Master Direct Anini.
0: Ako si Maring Inday Erika.
1: Ako po, Daria.
0: Okay, salamat og.
2: Thank you for watching.

Nationwide. Kasama ang inyong mga katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Tuwing alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes.

0: alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 12.8% ng mga Pilipino multidimensionally poor noong 2024 ayon sa PSA.
2: CHED humiling ng 34.83 billion pesos na dagdag sa 2027 national budget.
0: Malacanang, suportado ang paghihigpit sa rules sa confidential fund.
2: Absent senators tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian.
0: Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan na mga police general.
2: Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motor bangka sa Zambales.
0: Balitang regional, estudyante na sa Kote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm na pala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tugigaraw City.
2: Sa balitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
0: Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng longtime driver na si Kuya Alex.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala number 70 na sa seed sa US Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang multidimensional poverty index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito, mga katropa, ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang paunang hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDeb Secretary Arsenio Balisakan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 70.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agrupis, maaaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi maibabalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ng Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawas sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, suportado ng Malacanang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rules sa paggamit po ng confidential fund. Hindi na intelligence fund para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications USEC Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Gayunpaman, sinabi niyang dapat amyendahan pa rin ang rules upang maiwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palaso sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operations.
1: XFM News Nationwide.
2: Tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o nakaleave dahil sa hindi nakakadalo sa kanilang on-site duties. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kabilang dito sina Senators Lauren Legarda na pinalawig ang medical leave at kusang nagpa-suspend ang kanyang sweldo habang nasa abroad. Absent din sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hinamo na Malacanang si Davao City Representative Paulo Duterte. Nailabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito ay matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi man nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang no plan, no budget policy para maiwasan ang mga questionableng proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan may kompletong engineering requirements, right-of-way at program of work bago may isama ang proyekto sa budget. Higit ni Dizon na kailangan may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni Dizon ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective, anomalous o ghost projects. Bunga ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
1: XFM News Nationwide.
0: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagbulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng judicial land registration at homestead patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan
3: yan ang mga titulo upang matukoy kung may nangyaring manipulasyon at mapanagot ang mga sangko. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umanoy, anomalyang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa Ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggo Estrada ng dali nito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Gihit ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos questionin ng Zelda at Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil anila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sikya na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
1: XFM News Nationwide.
0: Reforma sa MUP Pension System. Patuloy pang pinag-aaralan ayon po sa Malacañang. Tatrumpa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Sinusuri na ng Land Registration Authority.
4: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military at uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacañang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin itong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong mag-rekomenda ng mga hakbang o panukalang batas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla, mga katropa, ang pag-amyenda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paaralan, sa Tacloban at Zamboanga kung saan ginamit ang mga baril na pagmamayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Remulla sa Kongreso ay pawalang bisa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ang Malacañang na nakikipagtulungan ang Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasahan. Ito'y kinasasanggutan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga sina Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO5. At si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10 na parehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyampang Police Generals ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugilyon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan naman ang sabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: Anim ang nasawi, tatlo ang nawawala at apat ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa anim na nasawi ang 3 adults sa 3 minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang 3 nawawalang pasahero. Sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operation sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
1: XFM News Nationwide.
0: Department of Health pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live!
5: Ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas ng kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 ospital nito sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang naka-activate na ang leptospirosis express lane upang mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasabay nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel, gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital na kasalukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente na mga may leptospirosis. Inibok naman ng DOH sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o ospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusong sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa Nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case, ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure, kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ang leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaaring makapiminsala sa kidney at ibaga at iba pang organs.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayong pong araw, bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 na umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman na umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong butante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa Kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin sa pamamagitan po ng WOW FM 94.1 Canlaon, XFM 106.5 sa Rojas, at XFM 95.9 sa General Santos.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Tugiganao. Ang balita dyan, ako may isang estudyante na sa Kote matapos po na makumpiskahan ng marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tugiganao. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugiganao.
6: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tugiganao. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Natuklasan ng mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at nagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiska rin ang isang glass tube na may hininalang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tugiganao Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugiganao City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Takin.
2: X-FM News. Illegal na quarrying operation na sa Kote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Ang tinatayang 16 million pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Hacienda Bag-o, Barangay Crossing Magalyon, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rom, 44 anyos at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Reta, 30 anyos at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias Jer, 28 anyos at quarry checker na residente ng Barangay Crossing Magalyon, Moises Padilla, alias Jem, 37 anyos na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos at dump truck driver na residente ng Barangay Sagang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region, o RSOGPRONIR, NIR. Katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR. Ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga suspect habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pag-transport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at apat na dump truck. Nasa kustodiya na sa ngayon ang pulisya ang pitong individual na naresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Samantala, pitong buwang sanggol patay sa dumanhog. MR vaccine, kine-question po ng pamilya, ng pamilya nito. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
8: Nagsasagawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng isang pitong buwang sanggol sa dumanhog matapos questionin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles, rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent John Bayawan, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagbabakuna, ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nila ang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya dahil 7 buwan pa lamang ang bata, samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang 9 buwan pataas. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ng impormasyon ng PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Barili District Hospital kung saan dinala ang sanggola. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24 o 14 na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records sa kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang sanhinang pagkamatay. Nanawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santon of Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Katropang Brian, asahan ang mga pag-ulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa makakaranas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, kaya hindi ng Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
0: Patuloy po na minomonitor ang PAGASA, mga katropa, ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga at inasa ang lulubog bandang alas 6.11 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, atid sa atin ang Santon Gold Capsule. Mga katropa, mabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region. Abandandan pa ang nawawala. 3 katao naman ang nasuwi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po ang mga rescuers sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ayon sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila, kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang turing niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itunuring na parang ama na rin. Madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance videos na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Ang balitang sports, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala Alex sa US Open bilang number 7 seed. Ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round. Habang naghihintay o hinihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang mabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang women's singles main draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign, natalo si Ayala sa kaibigan si Iva Jovic, 6-3 standing, the stars of the Open Exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide, mga katropa, Friday, August 28, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Badio Vera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!

0: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants at may moringa pati na spirulina para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Praktikal na, healthy pa.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Okay, isang malusog na Biyernes, mga gilip po naming mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po muli sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bacla sa pangalan ng ating partner, Dr. Misael Hines, at ng ating CEO, Dr. Emily Tuoy. Kasama rin natin sa programa ang isa sa ating pong expert on air. Walang iba kundi si Dr. Ron Paler. Magandang araw, partner.
1: Isang magandang Friday afternoon sa ating lahat mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's been raining out here. Raining in Manila na ngayon. Palagi namang naulan. Well, salamat pa din sa ulan. At yan ay nagdidilig sa mga halaman ng mga magtatanim. At ngayong araw po, panibagong araw, of course, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan. At ito ay hinggil sa in connection doon sa ating lung health. And of course, mga steps na posibleng makakatulong para po kayo ay makaiwas and at the same time mapatigil sa inyo pong paninigarilyo. Kasi alam ko yung iba na ninigarilyo, hindi dahil sa gusto nilang manigarilyo, kundi kumbaga nung kabataan lang na napasama sa barkada at naging addict sa paninigarilyo. Kaya yan po ang ating tatalakayan at hihimay-himayin po natin yan dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: And of course, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At ganoon din sa iba pa nating partner stations, And sa Mega Manila, XFM 99.5. Happy listening ho sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ha? Sa buong Kamaynilaan na nakikinig po sa ating himpilan sa XFM Mega Manila. At kung kayo po yung nakatutok sa ating pong Facebook Live, dahil live po tayo napapakinggan ngayon sa ating pong official page sa Facebook, ang Yes to Health Inc., mayroon po kaming parigalo po sa inyo. Mm-hmm. Basta follow lang po yung ating Simpleng Mechanics. Pakishare po ang ating Facebook Live streaming at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Pagkatapos po niyan, mag-comment po kayo ng good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya po, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift box. Sa mga nakikinig naman sa radio na hindi naka-online, i-comment po ninyo, i-text nyo po sa ating hotline yung inyong mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. Welcome to welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating official hotline. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong mga katanungan, pwede nyo ilagay ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig para ma-acknowledge po natin kayo dito po sa ating pong programa. Sa mga nagnanais naman, subukan ang mga mabibisa na produkto po ng Yes to Health, lalo na po yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Pwede na po itong mabili sa ating mga leading drugstore partners, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganon din ho sa South Star Drug at sa mga local pharmacy o butika sa inyong mga lugar. At sa mga local pharmacy po, pwede po ninyong ipagtanong yung tatak Yes to Health na mga produkto. At good news, mabibili na rin po itong Santon Gold Coffee Mix. Marami kasi naghahanap, Doc Ron. Sa Mercury Drug, meron na sa Mercury Drug dati Santon Plus Coffee Mix lang. Mm-hmm. E ngayon meron na Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug grocery section. Mm-hmm. At ganun din sa grocery ng Fisher Mall Supermarket. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo na po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang ating din mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacies. And of course, kapag sa Yes to Health clinic po kayo bibili, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lang ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail sa atin pong special discounts. And of course, kapag ka nandun na kayo sa klinika, pwede din po kayong magpakonsulta ng libre, mga katropa. Libre po ang consultation sa ating mga Yes to Health Clinic. Serbisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa inyo. And of course, kapag meron po kayong mga iniindang karamdaman, meron po tayong mga modalities na kung saan pwede po nating i-modify na maging angkop para po sa inyong pangangailangan upang kayo po'y matulungan na bumalik ang inyong kasiglahan and of course may balik ang kalusugan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, magukbuyang therapy, biozapper therapy, terahertz therapy and also yung therapy po ni Doc Wendell, ang hilugtok therapy.
0: Yan, hilugtok.
1: Hilugtok.
0: Yan yung natural therapy natin.
1: Natural therapy.
0: Oo, oh, yan. At kung kayo po ay nais masubukan ang mga binabanggit ni Doc Ron na mga services and modalities ng Yes to Health, e puntahan lang po ang ating mga Yes to Health Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1262. 1256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
4: Aww.
3: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone, subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: programa Ako Wellness. Kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life.

0: Mamaya ay isa-shoutout namin kayo dito po sa ating pong palatuntunan. Pag-usapan po natin itong isa sa magandang paksa. Kasi hindi naman lahat ay naninigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero lahat tayo apektado.
1: Yes.
0: isang malaking problema. Alam po ba ninyo na sa bawat paghitit ng sigarilyo, hindi lang po nicotine na pumapasok sa ating katawan. Kasama na rin po dito ang libo-libong chemical substances na ayon sa pag-aaral po ay cancer-causing compound. Ibig sabihin, nagkukos ng cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ang mas nakakatakot, minsan hindi naman natin agad nararamdaman ang epekto nito. Ano? At maaaring sabihin ng isang smoker, okay naman ako, wala naman akong nararamdaman. Ang tagal na ako naninigarilyo, may mga ganun eh. Diba? Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti hong naapektuhan ang ating pong baga, yung ating puso, yung ating mga daluyan ng dugo, maging ang utak at halos lahat ng organ system ng ating katawan. Ang paninigarilyo po ay hindi lang isang simpleng habit. Ito po ay isang major preventable risk factor ng iba't ibang mga sakit na nakamamatay, kabilang na po ang lung cancer, chronic respiratory diseases, heart disease, stroke, at iba pang serious health condition. Pero paano nga ba nagsimula ang smoking? Bakit naging bahagi ito ng kultura at lifestyle sa maraming bansa? No? At ano ang ginagampanan ng mga chemical na to, particular yung mga nicotine sa ating pong utak? At bakit napakahirap tigilan ng paninigarilyo? Sa tingin mo, Doc Ron, bakit kaya?
1: Kalimitan kasi nagsisimula yan sa ano eh, yung peer pressure. Maalala ko nung high school, para looking astig.
0: Oh, parang gano'n. No?
1: Looking astig.
0: Pakikisama nung mga bata pa tayo.
1: Oh, at saka lalong-lalo na pagmamahalin, pag makabili kami ng yung isang brand na ano, ng sigarilyo, talagang parang poging-pogi ka kapag nakasigarilyo doon sa tinatawag natin doon sa purok, o di kaya sa kubo-kubo na meron kami doon. Now, sa data, as of recent data, ang smoking prevalence rate sa ating bansa mula sa age 15 pataas. Ayan talaga yung mga panahon na kung saan ay gustong sumubok is nasa 15 to 19.7%, roughly 14.6 to 16.3 million current smokers sa buong Pilipinas. Ang habit na ito is nakaka-impact sa public health, causing tens of thousands of deaths annually. Ito ay nakakos na kamatayan. Libo-libo ang namamatay taon-taon, and regularly tinatrakyan ng Department of Health. Sa gender gap naman, approximately sa mga lalaki, 35.6% ng mga lalaki ay naninigarilyo compared sa babae, nasa 4.2% lamang. Mas marami talagang mga lalaki naninigarilyo.
0: Kasi parang yun na talaga yung parang nagtatanggal ng stress, sabi nila.
1: Yes.
0: Pag maraming trabaho, maraming iniisip, parang nakasanayan na nila. Parang nag-relax sila sa sigarilyo.
1: Yes. And daily intensity, ang adult smokers consume an average of 9.5, approximately 10 sigarilyo.
0: Average yan.
1: 10 sigarilyo kada araw.
0: Kasi pag mga isang pakete na, tawag na doon chain smoker.
1: At magkano na ngayon, kahit meron ng syntax, patuloy
0: saka,
1: pa din.
0: Hindi lang yun. Hindi lang dahil sa tinaas na yung bawat stick ng sigarilyo, yung presyo. Mm-hmm. Nilagyan pa ng mga graphics, yung mga picture ng nakakatakot na mga mangyayari sa'yo kapag tinuloy mo ang paninigarilyo.
1: Yes.
0: Kumbaga, grabe na yung ginagawang pananakot, di ba?
1: Yes.
0: Para ma-realize mo, what smoking can do to your health. Pero tuloy-tuloy pa rin.
1: Kalimitan kasi, ang chemicals na ito, this impacts our frontal lobe. And this is the reason why people try to brush it out. Kasi hindi na na-function, nagpipili ng maayos doon sa, kumbaga, hindi na mapili ng tao kung ano yung tamang pipili. Kasi nga numb na ang utak, especially yung frontal lobe. So socioeconomic naman, Doc Algie, is daily exposure to secondhand smoke at home remains roughly twice as high in lower income household kaysa doon sa mga tawag doon.
0: Medyo may kaya sa buhay.
1: Kasi pag may kaya, malapad yung bahay, pwedeng
0: lumabas. Mga smoking area sila.
1: Smoking
0: saka
1: area.
0: Pero well, kumbaga parang aware sila.
1: Uh-huh.
0: Nakapag sila naninigarilyo, dapat malayo sa mga family member.
1: Uh-huh.
0: O kasi nga may impact yun sa family.
1: Uh-huh. Pero pag walang alam, basta kahit may kahit karga-karga yung bata,
0: naninigarilyo.
1: Umuusok. Annual deaths, 88,000 to 117,000 depending sa dependiyan sa reporting metric kada taon ang tobacco caused illness.

0: Leading killers sa counter-stop fatal conditions ng heart attacks, kalimitan connected sa paninigrilyo. Cancers katulad ng lung cancer, stroke also are closely linked to long-term tobacco use.
1: Kaya pag nagdi-discuss tayo dito, hypertension, diabetes, or cancer, laging nasa ranking ng cause yung smoking.
0: Pinakauna, halos palagi.
1: Kumisan second pa nga yan eh. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin, malaki talagang impact nito sa health natin. Mm-hmm.
0: Ngayon, sabi nila, switch na tayo doon sa modern kasi para iwas sa nicotine. Meron na
1: vape
0: mga
1: na, vape
0: na, electronic cigarettes. At alam nyo ba ay mula yan sa aerosol and that is also toxic and poison sa ating katawan. Also, kapag ka nakakaamoy nito, ako nito, kahit na ano, medyo mabango yung amoy pero masangsang sa ilong. May mga strawberry, may mga mento. Ewan ko. Pero, I don't know, siguro hindi lang siguro ako sanay. Pero sa kanila, ang sarap sila.
1: Disclaimer lang, Doc Ron, huwag kayong magagalit sa amin. Ha? Mm-hmm. Kasi itong dinidiscuss natin, ito ay mga established na mga observations ng mga eksperto.
0: Yes.
1: Even the Department of Health is so concerned about dito. Gusto na nga iban yung vaping sa Pilipinas. Di ba? Kaya lang, syempre, hindi rin ganun kadali yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, sabi nga nila, alternative daw sa smoking yung vaping. Mm-hmm. Noona, parang well accepted kasi nga hindi siya typical smoking.
0: Mm-hmm.
1: Pero as we go along, marami ng mga sa ibang bansa, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi doon naman
0: doon nagsimula yan.
1: Marami ng mga data sila at mga cases that are just imagine, may nabasa ko isang wala pang 20 years old, collapse lang na.
0: Yeah.
1: And the reason why is vaping.
0: Vaping, yes.
1: Parang ginawa ng pagkain kasi pag nagugutom yung lalasang tsokolate.
0: Mm-hmm.
1: Yung amoy tsokolate.
0: Amoy tsokolate, So, this one ay makikita natin, kalimitan din naman yung iba is gusto nang tumigil, nga lang kumbaga kulong, parang nakulong sila doon sa kanilang bisyo.
1: Oh.
0: And we are not forcing you to stop. It depends. Mm. We are just giving your information, just awareness, especially doon sa mga may pamilya at may mga anak.
1: Tama yan.
0: Doon sa mga binata. Sige, Lea, enjoy lang muna kayo.
1: Depende sa inyo yan.
0: Sabi is, enjoy now, pay later. Well, definitely kung ano naman ang tinanim mo, yun siyang aanihin. But then, we are hoping that you would understand. Later on, you might realize na baka itong information ito makatulong later on sa inyo kapag gusto na ninyong tumigil sa paninigrilyo. So, ngayon, liban dun sa vaping, meron ng heated tobacco or HTPS.
1: Mm.
0: Yun ay warm processed tobacco ay release ang nicotine infused doon sa vapor na ang ginagamit. And meron na ding pag gusto mong hindi ka pausok, pwede ano naman, pakain naman.
1: may mga gum.
0: Yes.
1: Yun yung ginagamit, Doc Ron, kapag humihinto na sa paninigarilyo. Kung gusto mo talaga huminto, wala kang choice, nicotine patch o kaya nicotine gum.
0: Mm-hmm.
1: Yung ginagamit para lang katawan dahan-dahan daw na hindi mabigla.
0: Mabigla.
1: Kasi may mga nagsasabi, nung tumigil ako sa paninigarilyo, nagkasakit ako eh. hindi yun dahilan sa huminto ka. May addiction na ang katawan.
0: Yes.
1: Kumbaga parang habitual.
0: Cravings ng katawan. And also yung mga metabolites. Of course, pag nagpo-produce ang katawan ng metabolites, this causes yung tinatawag parang sickly symptoms sa ating katawan.
1: Ayun yung withdrawal kasi.
0: Yes.
1: Saka tinatawag natin sa naturopathy na healing crisis.
0: Yes, healing crisis yan.
1: Ngayon ang tanong, Doc Ron, ano ba yung epekto ng paninigarilyo sa ating katawan? Just to review. Kasi alam naman natin, this topic is actually lagi na natin naririnig. Kaya lang, for the sake of our discussion, gusto naming ulitin sa inyo.
0: Yes.
1: Para, minsan kasi pag hindi mo naririnig ang isang bagay na gaano ba to ka delikado, hindi mo marirelate. Ang utak kasi ganun eh. Yung utak natin. You need to hear it so that you can realize it.
0: Ganun. And also yun, para ma-remind din kung yung iba na kumbaga is parang nagiging common yung paninigarilyo is ma-remind tayo. Number one, of course, number one epekto doon sa baga. Damages air sacs at sinisiran ito ang mga air sacs natin. That is why later on, kapag tumitigil na nagkakaroon ng emphysema o yung tinatawag natin yung accumulation ng mucus doon sa kasi nasira na yung mga air sacs doon sa loob ng baga. And also, it destroys tiny hairs. Chemicals kill small hairs called cilia.
1: Cilia.
0: Yung mga cilia that clean your airways. Yung mga buhok papasok doon sa sa ating lungs.
1: Lungs, so.
0: And also this causes chronic diseases, ang long-term na paggamit katulad ng bronchitis and emphysema. Mm-hmm. Ang pinakaunang naapektuhan na nito is yung ano, isa sa pinaka-worst na epekto na dinadala ng sigarilyo is doon sa ating mga ugat.
1: Mm-hmm.
0: Especially doon sa kabuuan ng ating circulatory system. Ang nangyayari, nagkukos ito ng pagbara or pagliit ng ating mga ugat. Of course, kapag ipapasok mo ba naman is contaminated na hangin, is imbis na produce yung ano, yung
1: oxygen
0: and nitric oxide pagpasok na kung saan ay nagpapaluwang ng mga ugat, chemical ang pumapasok. According sa study, more than 2,000 chemicals every time you smoke at nakakalanghap ng tinatawag natin na sigarilyo or usok ng sigarilyo.
1: So pag kumihipot yung daloy ng dugo, susunod na dyan yung high blood?
0: Yes, of course. Hypertension nga. Tataas talaga ang presyon ng dugo. Kaya mapapansin ninyo kapag yung mga taong kalimitan na ninigarilyo, irritable, mabilis mainis, kaunting bagay is malaking issue na because mabilis na maas yung presyon ng dugo.
1: So hindi pampa-relax, pampa-stress.
0: is relaxan siya kung naninigarilyo ka, pero ang after effect niya
1: yun
0: is nagpapataas ng cortisol level sa ating ano. Kaya kailangan mo, in order for you to become relaxed, magsisigarilyo.
1: Para never ending cycle na no.
0: Kasi stimulant kasi din siya to, okay? Stimulant ang paninigarilyo. And of course, ito ay nag-i-increase ng pagbara sa ating ugat, clot risk, and that is the reason why yung kaso nga, as we have mentioned earlier, doon sa cardiac heart attack at saka ng stroke. Kasi pag nakakaroon ng inflammation, nagbabara yung mga ugat. And ito, kapag hindi tumigil as early as possible, is nagkakaroon ng addiction. Mm-hmm. Doon naman talaga yan. Kapag ka palaging nagiging habit mo na, unti-unti, parang social.
1: Oh, ganun sa
0: social smoking.
1: Oh, titikman ko nga. Ba't parang sarap na sarap sila? Titikman ko, sabi niya.
0: Uh-huh.
1: Nung tinikman, talagang malamig-lamig pa.
0: Uh-huh. Well,
1: tuloy-tuloy na.
0: Maalala ko nung doon. Kasi yung bahay namin malapit sa school, Duke Algie.
1: Mm.
0: Yung mga estudyante doon, yung tumatago sa amin, ninigarilyo, tapos kung minsan yung mga babae pa, paghitis ng sigarilyo, gaganon. Sabi ng tatay ko, yan, sige, patuloy nyo pa yan. Akala nyo masarap, wala namang kalasa-lasa.
1: Kaya ang tawag nila doon, sunog baga.
0: Sunog baga, kapag kapapalit-palit na. Kumbaga chain smoker, and then later on, nakatikim din ako ng sigarilyo, yung out of curiosity. Actually, para sa akin, I don't know, para sa ano, sa mga nagsisigarilyo, there's nothing special in it.
1: Kasi alam mo, kumbaga, for example, sa atin, ay we are raised in a family na talagang walang smoker.
0: Uh-huh.
1: Nandun sa konsyensya natin yun eh.
0: Uh-huh.
1: Pero huwag mo magagalit yung mga naninigarilyo. Ano? Kasi
0: yes,
1: alam naman natin na hindi naman natin talaga 100% ginusto.
0: Uh-huh.
1: Iba kasi talaga pag mayroon akong kakilala na bata pa siya, wala pa siyang 40 years old.
0: Mm-hmm.
1: Nagtrabaho siya sa isang call center company.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang kanyang pampagising, kape, after kape, sigarilyo. Palit-palitan lang yon. Alam mo, na-stroke siya. Mm-hmm. Wala pa siyang 3 years doon sa ano niya.
0: Wow.
1: Oo, wala pang 3 years
0: na-stroke. Kasi nagkasabay yung kape, sigarilyo, tapos yung puyat.
1: Mm-hmm.
0: Tripling,
1: parang natural na ano na niya, na kapag siya ay inaantok, yun yung hinahanap ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Yun nga lang ang problema.
0: Yun ang problema, yung epekto na ito. And also itong release ng dopamine. Mm-hmm. Ito kasing dopamine production sa ating sa ating brain, yung reward system natin. Kapag kapalagi mo yang parang sinusundot mo yan palagi, ang mangyayari, tataas o mas lalong dadami ka, parang dosage ng ng mga synthetic drugs, na habang patagal dumadami. And of course, you needed more consumption in order to release that dopamine effect or satisfaction effect sa ating katawan. And that is the reason why nagiging addictive siya doon sa mga gumagamit. At mangyari nito later on, kapag hindi mo na yan na-trigger yung dopamine, this causes anxiety and depression doon sa mga
1: And take note, Doc Ron, ang isa sa pangunahing cancer na tumutubo sa mga kalalakihan,
0: lung cancer.
1: And the main culprit of lung cancer is smoking.
0: Yes.
1: Yun yung sa latest ngayon. At ngayon, given na yung epekto sa smoker, what about yung resulta o epekto nito sa hindi naman naninigarilyo, kumbaga nadadamay lang?
0: Mas lalo yung meron ang nagsasabi na yung mga second hand smoker is mas ano, mas delikado kaysa doon sa first hand smoker. First thing is walang filter. Diretso diretso lang lahat 'yan kasi doon makikita mo naman sa filter nag-iiba talaga yung kulay ng filter at nagiging brownish yung filter. So doon sa mga second hand smokers, especially doon sa mga anak at asawa po ninyo, maawa naman po kayo. Is this causes artery damage. Of course this causes inflammation. Kaya papansin ninyo, bakit na stroke, na heart attack, hindi naman walang bisyo, eh paano yung kasama sa bahay naka merong bisyo?
1: I know that kasi sa clinic natin, sa naturopathic clinic, mayroong isang pasyente na nagkaroon ng lung cancer yung babae. Pero hindi siya nag-smoke. Pero for 25 years na sila yung mag-asawa, yung asawa niya chain smoker. At sa bahay nila ay hindi well ventilated. Yun yung ano, yun yung naging problema. Siya yung nagka-cancer sa baga, yung asawa niya hindi.
0: Hindi.
1: Oh. So ibig sabihin, tama yung sinasabi nila na
0: mas damaging,
1: mas damaging sa mga hindi naninigarilyo, yung second hand smoke na tinatawag.
0: Yes. And artery damage, blood clotting, and also irritation sa ano, sa mata, sa ilong, and sa mga airways ng ating baga.
1: Like yung cataract, isa sa tinuturing nilang common reason ng smoker's cataract talaga. Yung usok ng sigarilyo.
0: Usok ng sigarilyo.
1: Na direktang tumatama sa mata natin.
0: Kasi irritant naman. Kahit nga tayo, pagkaihip ka, magsiga ka ng ano, magsiga ka ng kahoy, talagang luluha ang mata. So, and also long-term risk for adults, heart disease, cancer, and stroke.
1: O, kahit hindi sila naninigarilyo.
0: Kahit hindi sila naninigarilyo. At kahit na mismo naninigarilyo doon sa labas. Kasi yung ano, yung smoke particles na natili doon, dumidikit sa balat at saka dumidikit sa damit.
1: Yun yung tinatawag na third hand smoke.
0: Third hand smoke
1: yung
0: naman yun.
1: Dumidikit sa fabrics, sa dingding, tapos sa damit.
0: Damit.
1: Ngayon, yun yung may epekto din sa mga bata.
0: May epekto din sa mga bata at kalimitan. Kaya mapapansin ninyo, nagtataka kayo, bakit ang anak ninyo hikain. Palaging inuubo. Ang tawag doon, mga respiratory illness. Baka mamaya is dahil doon sa third hand smoke, kahit doon kayo sa labas niningirilyo, amuyin niyo yung ano, yung damit at sa yung balat ninyo, amoy sigarilyo pa din yan. Oh. Also ear infections, more frequent ang painful middle ear diseases kasi nagkakaroon nga ang it causes highly inflammatory at meron din kung minsan may mga bata na nagkakaroon or namamatay ng dahil lang ha kinarga ng tatay o ng nanay galing paninigarilyo diretso namatay.
1: May mga ganung case na nabasa ko sa isang article. Yan, yung tinatawag na SIDS o Sudden Infant Death Syndrome na naiuugnay nila ngayon sa mga smoke, chemical from smoke na pwede mag-trigger sa bata ng gano'n.
0: Lalong-lalo na kapag merong ano, tinatawag natin na hyperreactive yung ano, yung immune system ng bata. And pagka mag-hyperreactive, diretso ang baga, mag-i-inflame yung baga. Diretso magsarado yung mga air sacs. And also doon sa development ng bata, especially sa brain development, it greatly affects brain development po ng mga anak ninyo if you are smoking. And this is why I always mention kasi kung minsan ang ano ang kumbaga yung motivating purpose na lang ng tao para tumigil sa isang bagay is hindi na sa sarili kundi sa mga mahal sa buhay nila.
1: Lalo kung buntis ka tapos dati ka nag-smoke tapos hindi ka huminto.
0: Yes.
1: May mga kakilala din ako na ganyan na talagang ang hirap huminto.
0: Yes.
1: Pero nung nagbuntis parang magic daw eh.
0: Naging aware.
1: Bigla daw yung cravings na wala eh. Tapos basta maraming kaya nga sinasabi ng iba ang smoking addiction is a medical condition. May nagsasabi naman it's something like psychological
0: yeah.
1: Pero mas namamayani pa rin that it's a kind of medical condition na ang katawan is nag-create ng parang dependent dun sa isang addicting substance from smoking.
0: Yes.
1: Ayan. At magpapatuloy po natin yan mga ka-wellness sa ating talakayan. At kung kayo ho ay nanonood sa ating Facebook, alam niyo na yung gagawin niyo, i-share po ang ating pong Facebook Live, lagyan ng hashtag The Secret of Health, mag-comment ng inyong mga good experiences sa ating pong mga product, yung paggamit ninyo. Mamaya ho ay may mananalo o may mareregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ayan. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health at balikan po natin itong ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa paninigarilyo, Doc Ron. Ano? Mm-hmm. Ang tanong, paano nga ba tayo hihinto at anong posibleng pamamaraan na pwede natin gawin?
0: So this is an advice from experts, mm-hmm, kung saan step by step kung paano mapatigil sa paninigarilyo. First thing is you need to pick a date. Mm-hmm. Kung kailan mo gustong simulan, mm-hmm, yung pagtigil ng paninigarilyo. Choose a specific day. At isa sa mga bagay na kailangan nating tandaan when you are combating or gusto mong tumigil sa paninigarilyo, you, mm-hmm, don't need to stop all at once.
1: Yun.
0: Hindi mo kailangan itigil yan all at once. So if you are taking or using cigarettes 5 times a day, you might reduce it 4 times.
1: Halimbawa, mga 10 years ka na naninigarilyo.
0: Yes. Yes. Mm-hmm. Yun yung mga bagay na dapat i-consider po ninyo. Kasi kapag drastic yung pagtigil ninyo, is, mm-hmm, sobrang mahirapan yung katawan ninyo. So, meron ako nabasa doon sa tinatawag na librong Atomic Habits. Small habits na unti-unting mawawala mo, na tinatanggal mo. Kasi merong tinatawag na pathway yung brain natin, na kung, mm-hmm, saan is kapag ka nire-repeat mo siya araw-araw, nagiging habit mo na. So the more you reduce it slowly, and then kailangan mong simulan talaga. Kasi, mm-hmm, kung hindi kasi simula na gagawin mong pagbabago, yung kaunting pagbabago na yun, of course, mahihirapan kang gagawin yun.
1: Parang naalala ko tuloy si Pastor Estrera. Mm-hmm. Sabi niya, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito, saan? Uh-huh. May isa pa yun eh.
0: Those are mga, kumbaga, is awakening words na kailangan nating maintindihan, mga ka-wellness. And also clean your space. Mm. As much as possible, do not put your cigarettes in a visible area. Mm-hmm. Kasi sa ang mga bagay na hindi mo palaging nakikita is kalimitan, nakakalimutan.
1: Saka yung mga amoy.
0: Yes, yung mga amoy.
1: Eh, kinakailangan daw. Sabi ng isang kaibigan ko na actually chain smoker siya, and, mm-hmm, he struggled a lot, mm-hmm, to stop cigarette, mm-hmm, smoking. Actually, madalas siyang humihingi ng advice sa akin. Mm-hmm. And nagbibigay naman tayo ng mga advice. It, mm-hmm, really helps. Ano? So, ang isa sa trigger, yung amoy.
0: Yung amoy, yes.
1: O, kinakailangan. Pag nilinis mo na yung mga parapernalias, mm-hmm, kung mayroon kang, may mga ginagamit din sila dyan, mm-hmm, mga filters, mm-hmm, mga ganyan, kailangan maalis yung amoy.
0: Maalis yung amoy. Oh. Yung iba, kailangan yung pinturahan ng bago yung buong bahay ninyo.
1: Oh.
0: Oh, para kasi pagka nakadikit na sa lalong-lalo na doon, mm-hmm, sa mga kortina, kailangan matanggal talaga yan. Also, know your triggers. Kalimitan kasi ang triggers. Kapag ang triggers mo is yung mga nakikita mo, of course, sometimes, mm-hmm, you need to distansya mo sa sarili mo. Kaya mapapansin natin yung mga merong doon din sa librong Atomic Habits na yung mga yung environment factors, mm-hmm, na kung saan is nandun, nung nakulong sila, natigil sila sa pag-aalik o paninigarilyo. Pero nung bumalik sila doon sa community, bumalik uli. Kasi, mm-hmm, doon sa kulungan, wala man sila noon. Ang environment nila, walang gumagawa ng ganun.
1: Uh-huh.
0: Nung bumalik sila sa community, mas mabilis yung access nila, kaya balik sa dati. Uh-huh. Kaya kailangan is, posible na kailangan, you need to change geographical, geographical space ninyo para mas mabilis ninyong
1: Actually, itong topic natin about smoking is parte ito ng ating laws of health.
0: Yes.
1: Ito yung sa laws of health kasi meron tinatawag na temperance.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Which is very hard.
0: Mm-hmm. Also, manage your cravings. Delay po ninyo ng 10 minutes. Sasabihin ninyo, pagka gusto na, mamaya na lang. Time-man yung sarili ninyo. So, the more, habang tumatagal, kung natotolerate ninyo 10 minutes, you can add more time. Delay nyo na, doblehin nyo 20 minutes. And, kalimitan naman kasi, doon sa paninigay ninyo, kapag hindi busy. Kasi, out of boredom, wala nang ginagawa.
1: Yung kaibigan ko, intentional, nililimutan daw niya yung lighter. Dinadala niya yung sigarilyo, nililimutan niya yung lighter.
0: Eh. Wala naman
1: yung sigarilyo. Yung nandito sa bulsa, pag nag-crave siya, wala mong pansin, di, inaamoy na lang niya.
0: Inaamoy na lang.
1: Oo, yun daw yung kanyang start. Parang, para lang ang katawan hindi masyado mabigla. Di ba? Mashock yung brain kasi nakaprogram yan.
0: Yes.
1: May ganun ang utak natin .
0: Na hindi, so, hindi po pwedeng biglain agad.
1: Walang posporo, walang lighter, may sigarilyo, nasa bulsa. Pag na aamoy yan, okay, susubo niyang ganun. Maya-maya limot na niya.
0: Uh-huh.
1: O, ganun yung ginawa niya.
0: Yes, so keep yourself busy. Don't make it visible. Change your routine. And kapag hindi kaya, sometimes you need to get support from medical help.
1: Yeah, totoo yan.
0: Yan ang mga bagay. So ito yung mga bagay naman na herbs that could help us na makatulong na mapalakas yung yung ating baga para makaiwas doon sa after effect ng mga ng paninigarilyo, yung ginseng. At pwede niyo yung gawing tea, nagwi-weaken ito ng release ng dopamine rewards para hindi ma-trigger yung dopamine reward ng ating brain. Green tea para doon sa mataas po ito sa amino acids and also nagpapababa or nagso-slow down ng cravings natin. Ashwagandha and chamomile, ito ay adaptogenic and calming herbs. Kaya
1: may mga pagkain din Dokro na nagtatanggal ng cravings kasi ang pag ikaw sa sigarilyo naglalaway ka. So ang ginagawa nila diyan either something sweet. Katulad lima, honey o kaya ay may ginger lozenges. Gumagawa sila ng katas ng ginger, ginagawa nila parang candy. Yun ang kanilang sinusubo.
0: Pagka nagki-crave sila.
1: Kalamansi. Pag nagki-crave ka sa smoking, kumuha ka ng isang buong kalamansi. Isubo mo sa bibig mo at kagatin mo yung pait at asim. Na nalalasahan doon can really change yung
0: taste buds.
1: Yung taste bud mo, yung ng brain mo, no? Something that can distract the brain from craving cigarette, no? At yung iba, ang ginagawa nila, ma-share ko lang, yung salt, every day, 2 to 3 times a day, binabrush nila ng salt yung kanilang dila. Kasi nakadikit doon may mga nakadikit
0: nicotine,
1: sa dila natin.
0: Nicotine,
1: binabrush nila yon na lagi. Tapos sa naturopathic perspective naman, we start with giving them detox program.
0: Yes.
1: Kasi yung detox, ang target nun, lahat ng mga organs like liver mo, yung colon mo, yung lungs mo, yung blood mo. So mayroon tayong special detox protocol for smokers who wants to stop. Kasi nandun na yung willpower ng iba.
0: Yes.
1: Pero ang problema, yung tinatawag na withdrawal.
0: Withdrawal syndrome. Uh-oh. Yes. Yun yung pinakamahirap i-address.
1: Which the cleansing and detox can really help. Tapos you need to take a lot of antioxidant.
0: Yes. Para dun sa after effect nung paninigarilyo. Meron ding naituro sa akin in which is I think 4 or 5 colleagues na niya ang gumawa ng pareho. Isa sa kapatiran natin nasa Europe na siya ngayon. Shout out kay Brother Henry Yunson. Nasa Europe na siya ngayon. He was a chain smoker. He was born in the church but then later on kumbaga napabarkada and then he was a chain smoker. Isa sa bagay na na ginamit niya is itong tuyo na dahon ng papaya.
1: Anong ginawa niya? Inismoke niya?
0: No. Ang ginagawa niya is yung dahon ng papaya. It was also taught to him by na isang matanda na din na yun din ang ginamit niya sa pagtigil ng paninigarilyo. And maybe this would help doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, Doc Algie. Is kinukuha niya yung dahon ng papaya, nilalagay doon sa baso, i-infuse, lagyan ng mainit na tubig. Pag nagpalit na yung color, ang gagawin is imumog and then yung natitira, imumog tapos iluluwa. Tapos yung natitira, iinumin.
1: Okay.
0: how yung papaya works is ang papaya kasi meron siyang slight nicotine. Mm-mm. Yung dahon ng papaya. Mm-mm. And then also yung epekto ng dahon ng papaya, it produces metabolites. So yung mga dumidikit na mga ano, dumidikit na nicotine doon sa bunga, which triggers yung taste bud sa paninigarilyo, is unti-unting nawawala. And then napapansin niya yung itim sa ngipin niya unti-unting nawawala, which is caused by nicotine. So try doing it, using it. Mm-mm. And he did it for straight 1 month.
1: Mm-mm.
0: Of course, yung ano tinuruan niya din kung kailan na paano yung step na pagtitigil ng paunti-unti. So, it might help you. And also, doon sa mga hindi kaya i-address yung ano, yung withdrawal syndrome, lalong-lalo na pagka matagal, mas maganda ma-assist kayo. At isa doon sa sinasabi ni Doc Algie is yung ano, yung cleansing and detoxification or smoking detoxification program po natin.
1: May mga ano, may mga pwede ba tayong gamitin herb that can masasabi natin that can help detoxify the lungs.
0: Mm-hmm.
1: Not necessarily nicotine lang or smoking lang. Mm-hmm. That really helps the lungs to cleanse. Mm-hmm. Para matulungan yung katawan natin, especially smoker, Doc Ron.
0: Well, with regards doon sa ano, doon sa pagtatanggal ng ano, mag-detox yung lungs, isa sa palaging ginagamit natin pagkabata, pagka inuubo, oregano.
1: Oregano.
0: Oregano. Ang gagawin natin is lung tonic, expellent din 'yun, magtatanggal ng ano ng mucus sa katawan. Also calamansi, yung isa sa maganda din yung combination na palaging ginagawa natin, so natural antibiotic na ginadgad ng ito may medyo maanghang lang talaga is pero ano maganda sa hagod sa ano sa lalamunan, lalo na pag makati yung lalamunan, yung combination ng tatlong butil ng bawang, isang pirasong sibuyas, tapos merong isang pirasong medium size ng carrots at saka isang pirasong medium size ng ano ng labanos.
1: Mm-mm.
0: And then pigaan ng ang gagawin niyo, gagadgarin po ninyo yon yung mga ano na yun, yung mga vegetables na yon, and then ilagay sa tela, pigaan yung juice, pigaan mo ng 10 pirasong calamansi, and then lagyan mo ng honey in order to neutralize yung tapang, and then unti-unti nyo pong inumin yun hanggang consume po ninyo.
1: Kasi hindi ganun kasimple for how many years you are smoking, hindi ganun kasimple magtanggal ng stain sa ating lungs.
0: Yes.
1: Pero it's a continuous process na you will start with, kumbaga sa hagdan, ang kickstart is do something to detoxify. Dahan-dahan. Then, change your lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Kumain ka ng maraming antioxidant. Kaya dyan pumapasok yung Santon Plus Gold, because Santon Plus Gold is loaded with antioxidant.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Actually, marami na tayong mga user ng product natin na ang pinagtataka nila, kasi nga, syempre, pag alam mong may high blood ka, may diabetes,
0: yes,
1: nati-trigger na smoking, wala kang choice.
0: Uh-huh.
1: So, nung una, nahirapan sila, pero somebody asked me, Doc, pwede bang uminom ng Santon Plus Gold?
0: Uh-huh.
1: It can really help ba? Or may magagawa ba ito? Sabi ko sa kanya, make it, i-max dose mo siya, 2 capsules 3 times a day, within the first 90 days.
0: Uh-huh.
1: It can really help you, kasi ang antioxidant not only prevent oxidation and death ng cells, kundi it also reverses yung toxicity. Katawan natin.
0: Uh-huh.
1: So, effective. Ginawa nila yon. Sabi ko nga lang, walang magic.
0: Mm-hmm.
1: Walang snap of a finger na pwedeng tanggal ka agad yung cravings mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero to make that thing easier for you, take Santon Plus Gold. Then take vitamin C, mag-juice ka, mga magagandang juices, kamatis, number one yan sa mga smoker. Yung katas ng kamatis.
0: Yes, kamatis juice. Ang gagawin
1: tomato
0: po
1: nyo juice.
0: Gagadgarin po ninyo yan. May blender kayo.
1: Ini-smoothie. They can put something doon additional. Basta maano mo yung kamatis.
0: Mm-hmm.
1: One dose per day.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yun. So, wala na tayo masyadong oras. Medyo.
0: Yes.
1: So, we will discuss this again, para doon sa mga strategy to stop smoking and also to help our lungs. So, maraming salamat sa napaka-exciting, informative na discussion, Doc Ron. At mamaya po babalikan natin yung inyong mga katanungan. And also, we will talk about the products of Yes to Health, paano makatutulong sa ating specific condition bilang, kumbaga, pantulong sa ating nutritional gap. At ito ay makaprevent ng karamdaman. Pinaka-importante kasi sa atin yung prevention.
0: Prevention, okay? Yes.
1: So, text lang po kayo, ha? At kung kayo may pahabol na katanungan, text lang sa ating hotline, 0969 609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang programang
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat
3: Zagron Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zagron Plus Coffee Mix.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.

0: Balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health at sa mga nais po magtanong. Mag-text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545 at ilagay po ang inyong pangalan, kung saan po kayong lugar nakikinig, kung hindi naman po masyadong complicated at maselan ang inyong katanungan.
1: Mga katropa, ang The Secrets of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa lumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, spirulina at ampalaya. Natural po ito kaya wala hong side effect. Kaya kung nais po ninyong subukan ang Santon Plus Gold, punta na ho sa pinakamalapit na butika gaya ho ng Mercury Drug, Wansons, The Generic Pharmacy, South Star Drug, Shopee, at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Ayan. At pwede na hong mabili yan with discount pa, partner.
1: Yes.
0: Oo, kung kayo po ay mga senior citizen. Hindi lang senior, kung sila ay doon magpapakonsult, merong special discount
1: rin.
0: Doon sa ating mga bibili po sa Yes to Health.
1: Yes to Health Clinics po natin.
0: Ayan, batiin natin ang ating mga online viewer, partner. Ayan. Unahan ko na si Sir Solomon Orbon. Shout out po sa inyo. Si Janjan Dakara, shout out po.
1: Also, Ma'am Ophelia Tolentino, BJ Pastor Haya, also sa kay Jilin Fernandez, and Luning Ning, Bines Katungkan.
0: Aha, ganun din si Ma'am Lenny Barcelona, nanonood po ngayon sa ating palatuntunan. Si Ma'am Ophelia, sabi niya, now ears open for the secret of health. Segment today for additional learning to inform the importance of healthcare. Hi, Doc A and Doc R.
1: Kay Sir Solomon Orbon naman, natanggap na daw nila Doc yung kanilang Santon Gold Gift Packs. Ano daw sila, watching now and see you on Sunday.
0: Ayan, sabi dito ni Ma Ophelia Tolentino, may point siya dito. I am only wondering, despite the fact of serious warning of the government, smoking is dangerous to health. Smokers number is increasing. Hindi alam ng tao ang susundin dahil patuloy ang cigarettes sa lahat ng store at gayon din ang pag-import at production. Ano ang power ng government dito? Palagay ko, the key to eradicate totally is government power to remove cigars in the system.
1: Yes, isa din yan sa bagay. Nga lang, mahirapang lang kasi na eradicate ng government.
0: Kasi yung tax.
1: Dahil dun sa tax. Tax revenue na dinadala nito. Billion ang tax revenue ng sigarilyo sa atin.
0: Billion ang naninigarilyo. So, yes. Billions ang revenue nito.
1: Yes, billions ang revenue niya.
0: Kaya nga ang ginawa nila, instead daw na ipagbawal, tinaasan.
1: Yung may mga syntax law.
0: Ay wala sa tao pag na-addict kayo sa isang bagay. Yes. Kahit pasabihin, sa tingin mo, kahit na 50 pesos per stick yan, bibiliin yan
1: bibili
0: pag talagang crave na crave ka.
1: Pag may cravings kasi mahirap. Yun ang ina-address. Na-address po natin pagka nag-undergo po kayo ng detoxification program natin, is yun po ang matutulungan po namin kayo doon para ma-reduce yung withdrawal syndrome na meron.
0: Mayroong isang nga akong napanood na lecturer na kinumpute niya yung gasto sa sigarilyo. Meron. Sabi niya, ang title is, kung hindi ka naninigarilyo, mayaman ka na sana ngayon. Alam mo, kinumpute niya. Very practical yung computation. Ilang pakete sa isang araw,
1: multiply the price.
0: Then, ilang taon ka nang naninigarilyo?
1: Nakamagpatayo na isang bahay na siguro.
0: Grabe. May milyon ang lumalabas doon sa computation. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng ganung milyon.
1: Yes.
0: Kaya nasunog lang.
1: Hindi lang napapansin. Kaya kung sabi nila, mas mahal pa daw ang isang perasong sigarilyo kaysa sa isang perasong hollow blocks. Kasi 11 pesos lang ang 12 pesos lang hollow blocks. Ang sigarilyo ngayon, pagka mamahalin, maabot na sa halos 20 pesos yung isang peraso. So, yun na yung mga computation.
0: Kaya si Ma'am Ophelia, the government, I think, may power yan.
1: Yes.
0: Kaya lang, alam mo na, marami rin consideration sila.
1: Yes. Taxes money-making ng government.
0: Para mabuhay yung bansa.
1: Yes.
0: Kaya ang natin, itong ginagawa natin, is just to inform.
1: Yeah, information
0: kasi,
1: drive.
0: You need to decide for yourself.
1: Kayo na ang pipili sa inyo.
0: Kaya kahit anong pananakot ka, nakalagay na yung
1: mga picture.
0: Mga graphics.
1: Graphic picture. Sure.
0: Saka ano, ang kaganda ang ginawa ng government, bawal na siya sa mga media.
1: Media.
0: Media advertisement.
1: Yes.
0: Bawal na siya sa mga billboard.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, hindi na siya pwedeng maging sponsor ng mga sports event.
1: Nakatipid na ngayon yung ano yung mga kumpanya.
0: Bawal na.
1: Nakatipid na. Okay, basahin ko lang, Doc, yung mga experiences nila sa ating mga products. From Ma'am Jeline Fernandez, subok ko na ang Santon Plus Coffee Mix dahil ito po yung purong herbal mula sa mangosteen at soy at moringa. Kaya no more worries na ako dahil wala itong caffeine. Nahalo, kaya highly recommended ko ito. Itong Santon Plus Coffee Mix.
0: Yan. Dahil sa Santon Plus Coffee Mix, di na ako nahihirapan makatulog at nawala ang mga kasukasuhan ko.
1: Oh, hindi nawala ang kasukasuhan. Ang mga sakit siguro sa kasukasuhan.
0: Mga sakit.
1: Huwag naman po mawala ang kasukasuhan ninyo.
0: Nagkulang lang sa pag-type. Uh-huh. Nawala ang sakit sa kasukasuhan.
1: Uh-huh.
0: Kaya tiwala ako sa produkto ng hashtag The Secret of Health. Yes. Salamat, Ma'am Jeline Fernandez. Ayan. Si Ma'am Luningning Abines Katungkan, I'm watching po our program.
1: Sabi din ni Ma'am Luningning, experience ko po sa umaga inumin ang Santon Gold Herbal Tea. Maganda, magaan ang katawan ko sa gabi. Masarap ang kanyang tulog.
0: Oh, yung Santon Gold Herbal Tea, mga ka-wellness, ang ganda nun.
1: Yes.
0: I-challenge ko kayo, do it for 15 to 30 days.
1: Yes.
0: Every day, mag-take kayo ng Santon Gold Herbal Tea. Kasi detox tea yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Meron yung turmeric, meron yung cinnamon
1: bark.
0: Kaya highly recommended siya sa may mga metabolic syndrome.
1: Yes.
0: May high blood, may diabetes, obese, tumataas yung mga uric acid, may inflammatory condition. Try nyo ang Santon Gold Herbal Tea.
1: Herbal Tea. Also from Luz Potensyon, a DKM user of Santon Plus Gold, nakakatulong po sa akin araw-araw maging malakas ang Santon Plus Coffee Mix. It really helps po. Di na ko nagpapalpitate. Di na nagpapalpitate si Mama Luz.
0: Ayan. Dito naman tayo sa ating mga texters. Sabi dito, good PM po, Doc. Nag-take po ako ng Santon Plus Gold Capsule for 5 months now. One cup a day. But now, ginawa ko ng 3 times a day kasi may post nasal drip po ako.
1: Mm-hmm.
0: Yan. At may discomfort ako sa throat and right side ng neck.
1: Mm-hmm.
0: Doc, saan po makakabini ng kape nyo? Palagi pong walang stock sa Mercury Drug at Trust Pharmacy. tingin kayo sa ibang butika kung naubusan sila or sa Shopee. Tingnan nyo po yung Yes to Health 2011 sa Shopee. May iba pa rin tayong mga partner Shopee store.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hanapin nyo lang po yung pinakang legit dyan.
1: Yes.
0: Yes to Health 2011, that's the company. Uh-huh. Company store.
1: May mga voucher pa kayo and discount pa kayo kapag medyo marami, mga 5 boxes bibilhin ninyo.
0: May mga ganun sila.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Sabi dito, 75 years old, nanay nene ng Pangaw, Lipa City.
1: Mm-hmm.
0: Dok, ang dumi ko ay parang tibi. Ayan, nasakit ang puwit.
1: Mm-hmm.
0: Pag ako'y nadumi, ano po gamot dito, Dok? Yeah, 75 years old na daw siya, Doc Ron.
1: Kapag merong tinatawag na may maintenance medicine, kalimitan na epekto ng maintenance medicine, mahirapan magdumi.
0: Isa din na diuretic yung iba dun ginagamit.
1: So isa din na kailangan consider ninyo kung umiinom ba kayo ng madaming tubig and also kailangan po ninyong maglakad na early in the morning. Kapag sa Lipa City po kayo, subukan po ninyong bumisita sa ating Yes to Health Clinic dito po sa Santa Rosa. Meron po tayong flash out doon, makakatulong po sa inyo. Isa po yan sa protocol na ginagamit ko po sa kapag merong ganyang problema, chronic constipation, and also may mga pagkain po na kailangan iwasan po ninyo katulad ng tinapay and also pag-inom ng tubig habang kumakain, also pagkain ng puting kanin. Those are mga protocols na pwede po ninyong kailangan ninyong gawin. And para mas makapag-usap tayo ng mas mahaba at mabigyan kayo ng magandang instruction, bumisita po kayo sa clinic, sa Santa Rosa Clinic po natin. Nandiyan po ako next week, Tuesday and Friday, nandiyan po ako, duty na po ako balik kasi nabalik na si partner Michelle Ines.
0: Ayan. Ayan, dahil wala na tayong oras, Doc Ron.
1: Yes.
0: Moment of truth.
1: Yes.
0: Ito ho yung ating, this is our last day of our promo.
1: Yes.
0: Meron tayo sigurong other promo, depende. Yes. Depende sa ating bossing. Pero dahil last day na natin, tatlo yung pipiliin ko.
1: Wow.
0: Last day na natin yun.
1: Congratulations doon sa mga pipili.
0: Ayan. Sila yung sumunod sa ating mechanics. Unang-una si Ma'am Jeline Fernandez.
1: Wow.
0: Congratulations, Ma'am Jeline.
1: Congratulations.
0: Ayan. At si Ma'am Luningning Abines Katungkan.
1: Mm-hmm. Congratulations, Ma'am.
0: At si, sabi dito, Luz Potensyon Adike.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ayan. Congratulations po sa inyong tatlo, ha? Tatlong babae.
1: Nakahabol.
0: Ito. Nakahabol kayo, ano. Ayan. So, ang gawin nyo po, i-chat ninyo itong page. Huwag kung saan-saan mag-chat. I-chat mismo, i-message itong page.
1: Mm-hmm.
0: Ilagay ang inyong complete name, ang inyong complete address, at ang inyong contact number.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. At kahit ma-delay, mm-hmm. yung iba kasi, minsan kasi nadidelay eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh, makakarating
1: ko. Makakarating
0: po yan. Kasi nakarecord na sa amin yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, thank you very much sa inyo at salamat sa lahat na nag-participate. Huwag ho kayong magsawang makinig, manood sa ating palatuntunan dahil alam nyo, ang mumunting ka lang, masabi nga ni Ernie Baron dati, idol na idol ko yan, mahit pa ako.
1: knowledge is power. Knowledge is power niya. Pagka sabi doon ng gabi.
0: Kung walang knowledge,
1: walang power.
0: Yan ang sabi ni Ernie Baron. Kaya mumunting kaalaman ay malaking bagay kung ang pinag-uusapan ho yung prevention ng ating mga problemang pangkalusugan. Dr. Ron, baka meron ka pang gustong sabihin sa ating mga ka-wellness.
1: Yan po mga ka-wellness, mga katropa, alagaan po ang sarili and of course, make it your motivation to change your lifestyle, especially po mga ka-wellness kapag kayo po ay naninigarilyo.
0: Mm-hmm.
1: At make it a reward doon po sa mga mahal ninyo sa buhay to live longer sa pag-iwas po ninyong paninigarilyo. And of course, help, matutulungan po kayo ng mga withdrawal syndrome ninyo para pagpupunta po kayo sa ating mga clinics and also ang ating pong Santon Plus Gold. Para makaiwas sa mga karamdaman araw-araw, ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Ingat po kayo sa weekends ngayon, mga katropa at mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Roy. Maraming salamat, mga ka-wellness, mga katropa. See you again next week.
1: Yes.
0: Sunod na airing natin, Sunday, around 11 to 12 a.m.
1: Yes.
0: So maraming salamat po. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig, pagtitiwala sa palatuntunan pong ito. Kaya laging subaybayan ang programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isip.

0: natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
0: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High.

0: Yes to Health Clinic. Your
1: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras na ito mga babe, 1:40 na sa hapon. Ang atong oras, hatog ka natin sa Zanthone Gold Coffee Mix. Don't just drink ordinary coffee, babe. Go for gold tayo. Zanthone Gold Coffee Mix is a premium herbal blend packed with pure mangosteen, glutathione, and collagen. Boost your immunity, increases your energy, and glow from within. All in one, ano siya, babe? And lami kaayo ni siya nga kape. Ang Zanthone Gold Coffee Mix, the gold standard for our daily wellness. Available ni siya sa tuwang mga drugstores and of course, sa tuwang Yes to Health Clinics nationwide.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: You like crazy.
0: Kasakit.
7: Diba, ligit up naman ka, diba? Pasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw na.
0: X-Rated.
3: Moritz!
7: Unya, karon. Pahila

nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Ray.

X-rated. Another song from Jonna entitled Init sa Magdamag. Balik ka taod-taod, babe, sa itong programang X-rated.

Init. Init sa magdamag. Grabe. Atong engineer diri kilain kay tinan-awan sa kuay. Ano man na, engineer RK, naunsa ka? Ningon lang gani kong init sa magdamag. Parang feel na feel niyo yung init ah. Ano una 50 na sa hapon mga babe? And of course, dili lang gihapon tan. Uban-uban gihapon ta karong adlaw. Sa atong programa, ang X-Rated ni sa XFM. Ayong hapon sa mga babe nato diha. Na ganina pa nakasubaybay. Actually, kagahapon pa nagsubaybay. Nagbabalik na naman ang inyong babe ng bayan. Wala ta kagahapon mga babe. Kaya na yung mga emergency, yung mga wala at bitaw na to na, na ano, na kit-ing ang mga mga situations.

0: along the way.
1: You see, you see.
0: Grabe talaga ang ano, ang reaction ng ating mga kasama dito. Alauna 51, kumusta mga babe nato? Di hanggang dinina pa nakasubaybay. Sa mga babe nato in town nga. Nagpaniud to pa karong mga orasa. Late ano na siya lunch mga babe. Pero ang uban pod kay gidungan na ang pamahaw og paniud to, no? Kanang brunch kunuhay unya ang ending kay nagsakit. Okay, kana laging pataka na lang og pasagad sa ilahang lawas. Pero ayaw kabala ka mga babe kay kung night time gyud nga dili ta ganahan mo kaon or wala tay gana mo kaon. Kung gusto gihapon tanga healthy ato ang panglawas, pwede nato nahigupan og kape ang ato ang healthy nga coffee and Xanthone Gold Coffee Mix mga babe. O, diba? Pang inihintay niyo. Bili na kayo dyan. Alam ko, giabot na hulog pagyo. Ayan mga babe, sa mga ano nato diha, mga pinalangging nato na mga babe na gusto ka ay magiguban sa tong programa karon. Ayaw ka bala ka kay pwedeng-pwede ka ayon na siya. Welcome kay Abli, ang kasing-kasing ni Babe Sabrina sa mga ingon-anat na mga butang. Pwede ka mo mag-text sa tuwang text line. Magpa-abot na sa inyo ang mga greetings, requests, inyo ang mga shoutouts, mga shawi niyo dyan. Yung mga ano yung mga pa-birthday greets sa mga loved ones nyo. Sa atong text line 0969-333-0537. Or pwede po mo mga babe na mag-tanong sa tuwang Facebook Live. Oo naman. Oo, live na live ta. Nga makita karon. Lahina ka. Live na nga makita karon mga babe sa tuwang Facebook page. Pangitala ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O baka ako ang i-follow nyo ako sa aking mga socials.

0: ngayon. Bitaw, babe, ha? Sit back and relax dira kay ako ang bahala sa inyo, ha? Dagantag chikahan, mga, ano na to, drink ka ng labing-labi. Basta ako ang bahala sa inyo, ha? Si Taysa, nainag ano sa kuader. Ahem, kiligon mo po dagamay. Kanabitaw nga mga text ngayon yung hanggidahom-dahom. For pila ka oras, o niya ni pop up ra jud siya. O kadali lang.
1: Ayaw!
0: Nag-reply. Diba, ana siya. Kay panagsara man gini mga inga. Panagsara na mga inga na nga ma-opportunity. Ay sa mga babe na to, asa man ka nag-plaster karon, asa ka nagpaminaw maayong hapon sa imo. Ako na minaw baka diri sa tuang sa dial sa inyong radio, no, sa XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Sa mga babe po na to, nga nagpaminaw diri karon sa XFM 107.1 Tagum o sa XFM 99.5 Jensen. Maayong hapon sa inyo. Ang tanong diha, babe! Sa mga babe nato diri sa Maymati City, maayong hapon, XFM Bukidnon. Maayong hapon sab sa tanang mga babe nato all the way from Bukidnon. Og mga babe nato diri sa may Pagadian, Zamboanga, Ipil o Laras na diha, maayong hapon sa inyo hang tanan. Og sa mga babe sab nato diri sa may San France, XFM 91.3 San France, XFM Tacloban and sa XFM 88.3 Cebu. Ingon man sa XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon. O kung asa maka naka-plaster karon, bika na, babe. O, bika na ka na. O, paminok, pakusgi pa ninyong radyo. Sa mga drivers nga naminaw karon, nagpalanog-lanog, ito mga gasolinahan karon nga naminaw, nagpakusog sa ilang mga radyo diha. Kay sugda na gitaw-taod ang atong drama. Ay, mora dyan nilang ipaabot. Balag din na mutingog si Babe Sabrina, basta mutingog lang ang drama. Hana. Mungkin nilang ginapaabot-paabot mga babe. So ayaw nagkabala ka diha, kay mutingog na nakaroon. Oh, well, nagalingkod ka diha, tagaan takag time nga magtimpla og kape. Ato ang Xanthone Gold Coffee Mix. No? Kaya musugod na ang drama, babe. So dapat well, nag-drama na diha, maghigup kag kape para dili ka ma-stress. Para iwas stress. So, kung sa manay mo hang gina-batsyag diha karoon, yung ginabati, ayaw kabala ka kay... Lumalabay lang na siya. Kablokan si tawag, ana, Mirisi.
1: Ayaw!
0: Taris lang. Dibito, kung sila yung ginatubang karon, atubang nga lang na sila. Ayaw lagtalikod. Kaya nga, ana, dyan na, kung magtalikod ka, pag atubang ni mo, naragihapon na. Kung atubang na ni mo, umabot ang panahon nga maginahinay ra dyan na siya gwala. Di ba? Alam nga naman, ana, madyan mo, ragugma ba? Kung invested kayo ka sa tao, tapos nara ka si diha, sige atong, sige atubang, kadugayan, biyaan ka, ana. Bita mga babe na. Sige na, ready na yung mga kaugalingon, babe.
2: Isi.
0: Ikaw na, baby, ibika na diha. Hey, ready na yung self, babe, guy. Musulod na ko. Isulod ko na, babe. Ready na ba ka? Ani-ana. Atong X-Rated Drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.

0: buhat ni buhat ng hait kina ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobrang katukirok. Putlon ko ni Agmat sa dalang taran.
0: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Hello kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kalalaki nga taga Agusan del Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og for better or for worse. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Adam, 25 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod sa among sitwasyon karon, kauban sa kuang ka-live-in partner. O garan inyong hisabtan ang tanan, sugdun ko sa ingon niini ang tanan.
1: Amin ko.
2: Mayong hapon nang.
3: Kinsa ni mong kuyog, Adam?
1: Ma, ako kon kining siya si Angel, ma. Ang akong uyab og mamahimo na niya ni mong umagad tungod kay nagsabak siya sa akong anak.
3: Unsa? Ah! Oh. Okay, ikaw, babay. Biya din sa kumpanimay.
1: Ayaw, Angel.
3: Unsay ayaw? Why magbawat na ako? Kay ako ning palimay. Gawas na! O ikaw, Adam, makiistorya ko ni mo.
1: Angel, what akos gawas. Pabuta ko. Mag-istoryahan nila sa Miss Mama. Madali ko mahimong buwagan si Angel. Samot ng mamahimo na niya kong amahan.
3: Simple na kayo ang mong buhaton, Adam. Pakatawon lang ni mo ka ng bataa. Og maghimo imo siyang kuhaon. Og anina din eh. Og biyai katong babayhan.
1: Madili. Mahal ko si Angel. Og dili na ko siya mahimong biyaan.
3: Oh, kung mo ka na imong gusto, pagbili. Ang magpabilin din eh, umuoban ka atong babayhan na. Kay kung siya ang imong piliyon, di ko na ikaw ilhon nga anak.
1: Ma.
3: Pagpili.
1: Sorry, ma. Pero dili na ko mahimong pasagdan si Angel.
3: Aw kun mauna, layas din eh.

0: unsa? Mao na ang nahitabo? Ha?
1: Opa.
0: Unya, Adam. Ha? Makaantos ka, kaasa mong kapobre. Panday ra baya ko.
2: Manabaho sa kunay. Mutabang ko sa atong kalisod.

0: Adam, basin magmahay ra unya ka sa imong gipili nga desisyon.
1: Dili, Angel. Mahal ko ikaw. Mahal kong umaabot atong anak. Maong labangon ko ang kalisod.
0: Bisan papakun, giabandonar ka na sa imong inahan.
1: Sa pagkakaroon na karas, Mama. Pero oras nga makakita siya sa iyong apo, Pohon, mausap na niya ang tanan. Sige na, mga tuhog na ta. Basta mga nitiman eh. Mahal ko kay ikaw, Angel.
0: Mahal ko sa ikaw, Adam.

0: Pila ka buwan karon maganak lagi ka.
1: Oh, Adam. Ah, tuot. Kumusta naman ang imong trabaho?
0: Okay naman. Isip stop sa opisina. Pero mo lagi, maka-feel ko nga dagang sip-sip. Nya, nasa isuya-suya.
1: Kung mahitabo na nimo, simba ko, suyaan ka. Ayaw ba yung pagtukol, ha?
0: Ako nang iandam ang akong kagalingon. Ang ako, trabaho lang yun.

0: akong tiyan. Mga anak naman siguro ko ini.
1: Unsa?
2: Angel! Saan ka?
0: Mga anak na siguro ko pa. Sakit ang akong tiyan.
1: Dadala ko siya sa ospital pa.

0: Sabrina. Dali na mong gidala si Angel sa ospital. Wala ko makasabot sa akong kaugalingon at tong hitabua. Nalipay, nakuyawan. Wala ko makasabot sa akong kaugalingon. Kay lagi, first time nako nga mamahimong amahan. Pero dito sa ospital, Babe Sabrina, usa ka balita ang nakapahugno gyud nako og maayo.
1: Sa so, man na ito ini, isisaryan mas Angel ha. Asa mo ito mangita og dakong kantidad para sa operasyon?
2: Sige lang. Mangita tag paagi, Adam.
1: Ayaw na pa. Ako na. Mahala na rin eh.
2: O sa imo-himoon.

0: now ang kapang ipakita nako dinhi.
1: Mamaluoy ka. Kinabuhi si mong apo ang nakataya. Maluoy ka. Muhuam ko ni mong kwarta para bayan sa operasyon. Maluoy ka, ma.
0: Sa oras nga mibiya ka ni akong panimay, Adam, gikalimtan na sabdi ka sa hingpit. Giisip ko na ikaw nga patay. Mga pasilo ako. Wa ko'y ikatabang ni mo.
1: Ma, please.
0: Biya na din eh.

masuk ko magitang kwarta ini. Lord, maluwi ka. Nabangi ko. Dili na ko mahimong pasagdan si Angel o ang among anak. Maluwi ka. Nabangi ko. Magkakitalong takong kwarta. Maluwi ka.

0: Pa, natawasan agad ako na da. Nasirisiril kong pangitaan eh. Pero kinagad akong na da. Gibahuam ko sa kong abig ko.
1: Ay, nagunaw na, Adam. Tugod kay nakahuam ko sa akong amo.
0: Unsa?
1: Oh, bini mo sa imong paglakaw ganiha. Naibaw ko nga, pakyas kagyon sa imong pagduol sa imong inahan. Maong dali kong miyadto sa akong amo o nanghuam ko ang kwarta para bayad sa operasyon. O naluoy ang akong amo o ipahuam na sad ko.
0: Unsa? Salamat kay pa. Daghang salamat.

0: lalaki ang atong anak.
1: Adam.
0: Magpakaayod dali ha. Aro mamauli na ito sa ato.
1: Adam.

0: sila kaadlaw kay Kankaron. Pasko na. Ugdungan sa Pasko mo ang imong birthday.
1: Oh.
0: Unsa may wish nimo sa imong birthday?
1: Akong wish? Nga mahatagan ang tag maing lawas. Hatagag dugang grasya. Bisag pobreta pero malipayon lang. Huwag ang katapusan akong wish. Naunta. Dawato naunta ta ni Mama.
0: Adam.
1: Kada lang ganda. Magmalipayon ta. Huwag dawato na ta niya sa impita.

0: birthday. Oh, Merry Christmas.
1: Sauna? Celebrate din ako. Bongga kayo. Naiinasal na. Lami kay mga sudan. Dagang barkada. Nakainom. Pero karan, simple ra. Bam-e. O sa kalitsyon manok. Soft drinks.
0: Nagmahay ka?
1: No. O ako nagmahay. Ako lang ikumpara na sa una. Nabungga kayo. Unyanaan ko mga barkada. Pero karoon lahi na. Anyang uban. Huwag na magparamdan ang uban ako mga barkada. Simple na kayong celebration.
0: Adam.
1: Pero kay bawa ka. Mauna ang pinakalindot nga birthday o Christmas nga akong na-experience. Tungkol kini ka. Naang akong anak. Huwag malipa yun tabi sa nakalisad.
0: Sorry.
1: No. Ayaw pag sorry. This. Huwag ko magmakay. Sa ako nang gikaingon. Happy ko karan. Og mahal ko kay ikaw.

0: ang bata.
1: Gikugos mo itong papa? Nas gawas?
2: Ay, Angel, Adam, ang lagi mong inahal. Adam, o gikugos gani niya ang bata maumihila.
1: Usa?
3: Oh, my God! Adam! Oh, niyang inugi po yan. Nakaantos ka din eh.
1: Mama!
3: Munang imong kahintang. Og imong padako na nga akong apo. Pauli sa ato. Dito, hamugaway ka. Di ka magkalisod. Balik sa ato. Pero, kamura og ang akong apo.
1: Pasaylo ako, ma. Kung mamalagay ang gusto, dili ko makahimo, anak. Mas palabihon ko pang mag-antos. Kauban ang mga mahal na kus kinabuhi.
3: Adam!

0: Unsa? Nataktak ka sa trabaho?
1: Kailan ni Mama ang tag-iya sa kumpanya? Iyang gimaneho, nataktak ko.
0: Nakaako ang imong inha ni Ana. Adam, mag-unsa na lang ta ini? Gamay na lang bayan ng kwarta nato.
1: Ayaw ka bala ka, Angel. Dili ko mag-urong. Mangita kong trabaho. Bahalag waiter, janitor, security guard. Bahala na. Basta ka makabuhi ko ninyo.
0: Balik na lang sa inyo. Huwag dada ang bata. Antusun ako. Basta di ka lang magkalisod ang atong anak.
1: Ayaw pagbuhi, Angel. Mag-inulungay ta. Bisag unsa mahita mo. Bisag unsa kalisod nga atong sa gubangon. Huwag mo buhi na to. Ama, bisag unsa kalisod. Mag-inulungay ta. Ama, Angel. Angel.

Sa tinadanay lang, babe Sabrina, nagkalisod yud mi karon. Pero nagtuo ko nga dili ka na babag. Aron dili kami mo padayon sa kinabuhi. Daghan mang mga pagsuway, pero latason kininamo. Og isalig na lang sa Dios ang tanan. Apan, babe Sabrina, mao kini ang akong mga pangutana. Sige og push na ako si Angel nga pabalikon ko sa amua og dadon ang bata. Aron lagi daw mahawas sa kalisod. Og mag-anhian lang ko niya. Basta matod pa niya ang importante na kaluwas sa kalisod. Angay ba nga ako ka ng buhaton, babe? Og unsa man po'y angay na akong buhaton aron makadawat si mama nako sa iyang apo o labaw sa tanan, madawat si Angel. Magpabili na lang bagyud kong ingon-ani o antuson na lang ang tanan? Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Daghang salamat, babe Sabrina. Adam.

0: Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Vision X Plus.
1: XFM. XFM. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Apo si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay tagyod, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo, anangan to, Black Gold. Nga, gato marasadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot o dua pastab, akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagtakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay.
1: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Tingga makadto.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.

0: ng Di Mo Na Mahal by Jonalyn Veray. Marami na namang nakarelate doon, mga babe. Kinsa ka ang mga nakarelate ato. Di na lang ko mag-tell, oy. Dagan kayo mga nagmaoy karon. Kaya alam nga ng kanta kung Di Mo Na Mahal, o diba? Anyway, mga babe, itong oras, alas 2:35 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na dadihan nga nagpahipi lang karon mga orasa? Sa mga gusto di magpabot sila mga advices, daghan gaagayo na nga advice. Mga advice, ito ang letter sender karon kay Babe Adam. No, grabe ilahang paghinigugma. Ay, no, kanang... Ano gari daw to yung ang title, 'di ba, sa tuang suwatan po kan is for better for worse. Kasi dili man siya for better kasi wala man talagang better doon. For better talaga, for better for worse talaga. Kumbaga bahalag magkinaunsa, magkalisod-lisod man ta, bahalag musudan ratag saging, basta kay labing. 'Di ba? Literal na pinaglaban talaga ang pagmamahalan ng dalawang nagmamahalan. Yun naman talaga dapat ang gawin. No? Piliin mo talaga yung kung saan masaya ang puso mo. Pero yun nga, sometimes, somehow, kailangan din siyang timbangin. Pero pwede magod sila makapaningkamot, no? Nga sila lang magpalayo-layo sila. Sige daw, bitanaw dito yung mga advice ba kung pareha batag mga mindseting. Bita ko pareha bagyo dang unod sa inyong mga huna-huna o sa ko ang huna-huna, mga bing. Bita, i-check na to diri kay na ganina, nagpusot-pusot to mga text diri ka ganina eh. Mga advice nga mga wala diri, wala dito. Easy, easy. Ayan, ay, nagtambag diri ato sa nimbasahan. Una ta magdawat og caller ha, kay para tagaan sila tog chance kinito ang mga texter kay murag taod-taod na ginisukan paglingkod na to diri. Nandigid kayo sila mahatagan og pagtagad. Kinato ang mga texters. Adam, ayaw biyahe si Angel. Gipili ni mo siya sa panahon nga walay mo suporta ninyo. Busa panindugi. Panindigi, siguro niya. Ang imong desisyon. Barugi. Ang imong desisyon diha, babe. Ayan, napagid na rin. Oh, sige. At kay... Bakit kayo ngayon lang nag-ano? Wait lang sa mga nagatawag ya ha. Chill pakaks lang muna tayo mga babe. babe, Adam, pangita og bisan unsang tinod, matinod anong trabaho samtang nangita pakag mas mayong opportunity. Walay ubos nga trabaho kung limpyo ang panginabuhi para mabuhi nimo si Angel og dili magsalig sa imong mama. Di tama po. Ano mo na kong gingon nga... If they truly love each other, then siguro mag-separate sila. Kumbaga, though kailangan magin nato ang bas-bas, no, blessing sa to ang ginikanan, especially pag magbuupod tag other family. Pero yun nga, medyo pigado ilang sitwasyon and ginaipit sila sa pagkakaroon. So why not kanang maningkamot sila and i-prove nila silang mama. Parang same lang din sa storya ni ano ni Sanyel ba to? Last day, no? Na parang ganito lang din. Pero dato lang tong ginikanan sa babae. Ayaw, sukihang imong mama sa kasuko. Basi og nasakitan lang usab siya. Og naglisod sa pagdawat sa sitwasyon. O si ano, si Juan Guru yung gignan ani ang babae. Ah, okay, ang lalaki di ay tama. Lalaki ang mama ni Adam. Hinahinay og dula gihapon ang imuhang mama Adam sa hustong panahon, madawat ra gihapon. Muabot ang adlaw nga matunaw ra na iyang kasing-kasing. Ayaw po din yung tunaw ang kasing-kasing, oy. Siguro mahumok ang kasing-kasing nga mudawat sa ilahang tulo, no? Sa ilahang tulo, kumaga sa ilahang pamilya. Sige, sa mga gusto pa diha mag-advise, sige, ito nang tiwasan yung mga advices karon ha. Text mo sa 0969-333-0537. O baka, pwede po mo tawag sa same number mga babe para makahatag og advice sa inyo hang letter sender karon si Babe Adam. Sige, matubag tagi sa katawag. Hello, babe, maying hapon.
1: Maying hapon, babe. Sabrina.
0: Ay, hello sa mga babe. Fatima, kumusta naman ang kinabuhi? Oo, wala ka nakasulod pila ka adlaw, no? Karon pa, no?
1: Karon pa niya ko kasulod yung taon.
0: Pero at least, nasulod ragyod, babe.
1: Nasulod ragyod.
0: Nasulod ragyod. Nadawat ragyod. Babe, Fatima, para sa imo, lisod ba ang sitwasyon karon ni Adam?
1: Ay, lisod din kayo, babe, sabi rin na, oy, kay bago-bago sila nag-inyo, tapos nagulit sila yung anak, nga, wala pa rin sila gidawat sa limitanan sa lalaki. Ang ako lang advice kay Adam, dapat maningkamot dito o trabaho kay para lang po tayang mag-ina. Okay. Dili pa siya madawat sa iyang inahan, iyahan na lang na inahinayon o sabot na ingunana ang ilahang sitwasyon, kailahan kapobrehon. Ay, madawat pa mga po nasa sa iyahan, mama.
0: Pag-abot sa panahon, di ba?
1: Pag-abot sa panahon.
0: So, ang yahan na lang karon maningkamot siyang trabaho, babe, Fatima.
1: Oo, oh, mangita dito ang trabaho. Bahala na ang ganang gamay-exildo, at least na siya'y trabaho. Oh, at siya'y nabuhi sa iyahan.
0: Correct. No? Kumbaga, walay gamay nga trabaho, basta ang imuhang katuyuan is ang mabuhi ang imuhang pamilya.
1: Oo, oh, mabuhi ang iyahang pamilya.
0: Oo, ayan. So, kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, babe, ngayon na nga dili madawat sa pamilya, unsa po di mong una buhaton?
1: Ang humuunan ko, ako na lang po nga ipuan, iletgo lang ka na ako. Pero, muabot lang niya po na sa panahon nga, muumok ang kasing-kasing sa ako ang inaan. Huwag daw ako niya.
0: Ayan. So, ayan. Murag yung anak man dyan siguro, no? Magpaabot na lang dito sa sakto nga panahon. Kaya di man po nato mapugos usahay ang mga butang. Babe, Fatima, salamat kayo sa imo ang advice. No?
2: Daghang salamat.
0: Imo ang greetings niya sa ito ang mga babe nga naminaw karon.
1: Agret din ako si Marvin, si Elios, si Dato Kali, o si Madam G9, o sa ito ang Sawan Palalab, si Ate Chris, na muli ay karong kapadyo karon.
0: Diha sa imo ha, diha sa imo ha.
1: Oh,
0: only
1: sa
0: diri
3: asa
1: ko.
0: Sana
3: oh. Isi isi.
0: Grabe, kalami sa love life. Oh, sana all kayo. Pero anyway, no, good luck. Pag-abot na ni Babe Chris, no? Dia. Sana all ang gitataman ani mga babe. Bitaw babe Fatima, salamat kayo sa imuhang advice, ug sa imuhang greetings. Amping di kanunay, mua mua chup chup.
1: Exciting.
0: Ah! Bitaw kanang ano bitaw kay kanang kipot kayo tingog ba? Nang wa pagid sukad maagi bitaw. Grabe ka kipot. Kanang Murag iring na ipit. Ay. Ito sa iring. Ah, lahi ang narak. Alas 10:43 sa hapon mga babe. Sige, ito ang tagagpagtagad kini sa ito ang mga mga texters. Muna na ba, sigma ba ito? Nagyukuan ni Diri mga babe. No, kanang, di na ito mabantay ng mga text, di na ito mabasa tanan. Salig sa Diyos, huwag padayon sa pagpaningkamot. Adam, ang kalisod, temporaryo rana. Apan, pabuta ang bunga sa pagpailob. Mahimong mulungtad ka na hangtod sa umaabot. Lalong labit ka ini silag mga advice ay... No? Ah, ako gana isa sa ganahan ako mag-advice po kay si Leonard ba to? Kaya naadyod na yung Bible verse talaga. Himuha nga inspirasyon ng imuhang anak Adam aron mas maningkamot pa ka sa kinabuhi. O, tama yun. O, kumbaga maging kusog niya ba para magpadayon, mangita og trabaho. No, kanang tama sa gingo ni Babe Fatima nga, dili man importante nga kailangan dako kag sweldo dayon. Ang importante na kapangita kag trabaho, mapakita nimo sa imuhang asawa sa imong anak nga responsable ka nga amahan, bahalag nagkamuriching, nagkalisod, basta kay unong lang gyud gihapon mo. Ayun sa to i-consider yang gingon nga mobalik ka dito nya uli-ulian ra nimo si Angel pag sure diha. Hi, hello. Hi, hello. Good PM, babe. I miss you so much. Chris of Pagadian City, I love you.
2: Daghang salamat.
0: Salamat kayo, babe Chris. So, parang may pa I miss you so much pa, may pa I love you pa talaga, di basta-basta. I love you, DJ Sabrina. I love you too. Kinsa man eh, sige, ano, si

0: Asa naman to ang ano diri? Sige, check na to. Ha, naka-live ta. Christian Joseph de la Torre, shoutout DJ sa Suking Tigpaminaw sa Tisa Labangon nga sina Boss Tata Mabala, Noel Abelong, Glenn Navarro og Nolan nga nagbuhos karon. Oy, salamat kaayo no kanunay nga nagasuporta. Maayong hapon sa inyo ang tanan diha mga bill. Babe Randy Santisas, listening sa kuang program ko. Salamat kaayo. And Uncle Dars, mayong hapon watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
1: Dagang salamat.
0: Abot na naman tayo ng Hinatuan, mga babe. Harold Salang, shoutout watching from Puroctri, Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan, dagang salamat sa inyohang tanan diha, mga babe. O sa mga nagpahipi lang diha, nga nagtanaw sa tuwang Facebook Live, maayong hapon sa inyohang tanan. Tigumi ang gamay nga kita og likayi ang mga dili kinahanglan nga gastuhan. Suportahin mong pamilya og ayaw biyai Adam. O, ana lagi magtuon. Nga kulang na lang ba magtuon? Magpabilin ka nga matinud-anon og responsable isip amahan. Kana ang gipadakong pinakadako dito sa manioy. Pinakadakong regalo nga mahatag nimo sa imuhang anak. True. Ayaw jud og biya. Anyway mga babe, alas 2:47 sa hapon og diri sa ta bago ta magtiwas karong hapon. Bago ta mag end ani atong programa. Of course ang atong tambag para sa atong letter sender karon kay Babe Adam mga babe. Adam, una sa tanan, no, saludo kaayo ko sa imong pagbarog. Isip po sa kabana og amahan. Bisan wala pa mo na nakasala. Actually, live-in partner. Eh. Mamuto yung mong giingon sa first ni mong letter, no. Live-in partner. Dagang lalaki manggod karon ang mas pilion ang sayon. Diba? Kanang easy way out, bitaw. So, na, if they feel nga medyo lisod yun ang sitwasyon, muhawa sila. Dagang lalaki ngayon, ana. Pero ikaw, gipili nimo ang responsibilidad. Apan alam ko yung mga reminders lang po. Dili sa yon ang inyohang kahimtang karon na gets nato na ang kalisod, no, ang kapait. Grabing paningkamot, nakita pa nako nga nasakitan ka sa pag sa wala pagdawat sa imuhang inahan, sa imuha, sa imong anak o sa imuhang kalivin partner. Naapektuhan ka sa imuhang trabaho. Og nakita po nato nga naglisod ka kamong duha sa imong partner financially tungod pud lagi sa mga sitwasyon. Pero ang tinuod nga sukod no sa usa ka lalaki babe, dili na siya makita sa kadaghan gyud sa kwarta. Kun dili sa kanabitong batasan sa lalaki nga kabalo mo barog bisan nga nagkalisod-lisod na intawon, barogan gyud kung unsay lang nakita nga tama og ipaglaban ang tao nga love nila. Sa pagkakaroon, ayaw pog sa si Angel, no, nga, kanabitong, mahingon ka nga, dayunan na lang nimo nga, mubalik ka, or muuyon ka sa gusto ni Angel, nga, magbulag mo, mato ka sa imong pamilya, kay lisod ka ayo na, Babe Adam, ang usa ka pamilya nga dili kompleto, kung ang isa ra ka ginikanan o ang anak, no, tapos isalikway ang isa, murag, lisod jud ka ayo siya. Ang pinakamaapektuhan ang inyohang anak. Dili pod nimo pwede nga ibaylo ang imuhang pamilya para lang magpuyo ka nga comfortably, di ba? If you wanna live comfortably, paningkamot. Ayaw biyain mo ang pamilya. Para lang makiagom ka og komportable nga kinabuhi. Pero broken mo. Sugot pod ay ka magdako imong anak nga ingon ana, makita niya ingon ana. Maitungod po sa imuhang mama, dili na tumapugos no ang iyahang kasing-kasing na ma-okay din or kanang matunaw dahil iyang kasing-kasing. Ang pwede nimong buhaton karon ipakita nimo ang padayon nga pagpakita no nga responsable ka, matinud-anon ka sa imuhang pamilya o tarong nimo ang gipadako ang iyahang apo. Mora man siguro na iyahang kinahanglan. Diba? Mora man siguro na iyahang giingon nga basig di nimo mabuhi og tarong o ginasukod kaniya taman sa ginhawa. Nausahay ang panahon, mauragid na ang makawala sa kasuko sa usa ka tao, babe. Ayaw sab kawadig paglaom sa trabaho no kay daghan kaayog mga job opportunities. ang trabaho mahimong mawala na siya.

0: apan ang imong kakugi dili. So paningkamot, pagkugi para sa imong pamilya. Kay daghan na magpamaagi karon nga makakwarta, no? Basta andam lang gid ta nga maningkamot. Oo, no? Sana nagkatawa na inong. Ang akong tambag sa imong ipadayon ang inyohang relasyon, no? Ayog biyae si Angel. Instead, magtinabangay mong duha. Himuha siyang kusog. Himuang kusog, himuang anak. O same po si Angel, himuon ka niya o himuang anak kong kusog. Ang kalisod, dili na siya permanent, babe. Ang pamilya nga nagkahiusa mo na'y permanente. O sigurado jud ko nga kung nagkahiusa mo, kayanan ninyo na tanan. Og labaw sa tanan ayo kalimtigid sa pag-ampo, no? Dunay mga butang nga dili na nato makontrol. Ay mga butang nga mukalit lang sa tuang nga makapalisod gyud sa tuang nga usay makaingon na jud kag lisuda na gyud, pigado na gyud kay sakit na gyud kay. Mga butang nga dili nato makontrol apan always know nga na ay Lord nga nagatan-aw sa tua og nakakita sa tuang mga paningkamot, babe. So padayon lang gyud diha og laban ra gyud. 52 na sa hapon, mga babe.
1: X-rated.
0: Papaspas lang gid sa oras, pero sige lang, ayaw kabala ka kay bisan pa man og TGIF karon. Alam niyo ba yung TGIF? Thank God it's Friday. It's Friday and it's payday sa uban. Sana all na lang kami aning igura magunitan ang ATM. Ambot na lang. Pero bitaw, babe, no, amping ha kung asa man mo niya. Enjoy ninyong weekend. And just make sure nga healthy gihapon ang lawas during weekends, mga babe. Kada itakin-takin kanunay ang mga produkto sa Yes to Health, ang atuang kape Xanthone Gold Coffee Mix. Para healthy kanunay, bisag asa man tadadon sa panahon. Dagang salamat sa tayo nakigduyog, nakiguban sa tuang programa karong hapon na, of course, sa mga nagpaabot sila mga advices sa tuang letter sender kay Adam. Sa mga nagtawag, aron nga personal gid sila nga mutambag kay Babe Adam. And of course, pinaka-importante sa tanan, daghang salamat kay sa mga naminaw karon, nakiguban sa tuwa bisag nagpahipi lang ni sila sa kilid.
2: Daghang salamat.
0: Daghan kaayong salamat. Pinakadaghang salamat po, of course, sa tuwang letter sender karon kay Babe Adam, no, sa pagpaabot niya niyang suliran. Iyahang storya sa kinabuhi o gugma, no, nga kuhaan na itong pagtulunan or pwede na ito nga siya mismo nga ito ang magaydan. Babe Adam, og laban ra gyud sa kinabuhi. Sagun sa pamanakalisod, kana lumalabay lamang kana tanan. O kung ikaw po doon na kay problema karon, babe, nga ginasagubang, ginatubang, o gusto nimo nga at least may mag-guide or may maghatag sa imong idea what to do, pwede gyapon ka mutawag or magpaabot ana sa tuang text line or sa tuang Facebook page para tuan ang tagaan og pagtagad. Again, salamat kayo. Gamping mo kanunay, mga babe, ha, kung asa man mo karong hapon na dadon. Kung unsa may inyo ang mga kasikas, unsa may inyo mga activities karong adlong Biyernes, amping-amping mo kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo. Alas 2:54 na sa hapon, nagwala na tiigong oras. And again, before I finally say goodbye, ano ito ang programa, of course, here's my song for you entitled The Gift by Jim Brickman. So whatever it is that you're facing right now, ayaw ka problema ka ayo, ayaw padalaan ang mga baby. Lagi, I know, there's always a gift from God. Mga ihatag niya. Bisag unsa pa kalisod, unsa kasakit na itong ginatubang karon, somehow makaingon ta, wala na yung paglaom. Pero naalagi, salig lang yun diha, baby. 2:54 na, amping kanunay diha, babe, ha? Wala na ba si Babe Sabrina para ampingan ka karong weekend? Bye-bye!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

kanun na ikaw, ikaw inday, happy, happy yuron. Magpaduol ako kanun na si mungduhan. Unya ikaw ako gayong paray paraydan. Dili gayud ikaw inday na ako magmahay. Ihatan kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan ko siya. Ang gugmamukong mahimo, tinawan

kanunay siya imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Sakahaponon.
1: Ayo.
2: Ayo.
1: Mayong hapon, mga higala, mga solid katropa, kamokstamos, everybody.
0: Hello, hello.
1: Hapon na po, halo, halo, it's special na usap mga katropa, pinaka mga una sa mga tanan ng ato ang pagyokbo. O pagpasalamat sa tong magbubuhat tungod kay gitagaan na po taglaing hapon.

0: Og maga hogoy-hogoy na punta. Siyempre, ni anapon inyong ubos ngay gala apuhan, batabatas kahanginan at your service, Lolo Jose Making hogoy-hogoy din ha kaninyo din he sa kalibutan sa mga ka. Uy, bibinta ha oro yun, kanay palakpak ba? Hindi po ba yan ni kanay na palakpak-palakpak? Pero ganahan po dahil kuno haita. Bitaw mga katropa, kados ama mo burn out.
1: Ay!
0: ganahan naman lang po ko magsige burn out para nga makatulog-tulog taginagmay. Makatulog-tulog taginagmay sa kuna ba?
1: Ay!
0: Okay, matagak man sa doyan. Dito na lang sa kuna.
1: Ay!
0: Barnes na po mga katropa. Ay, nako. Basinda ay og di na nimo uwan. Ang burnout mo akong gihuwa.
1: Ay!
0: Dugay mo burnout.
1: Ay!
0: Kay mo, kana po, mo po nagpaabot po ni kawan, Mrs. Jua Kuen nga mag-burnout.
1: Ay!
0: Kay aron nga, di na siya makadungog ni Jose.
1: Ay!
0: Okay, makadungog si Jose kay ma-high blood naman po na siya.
1: Ay!
0: Di ba lang? Sige, pag-komento na diyan lang. Marumbog noon ka ng imong auntie sa Pittsburgh. Ang atong numero mga katropa, 0981-152-5275 para sa mga gustong mo ladlad diha. Gustong mo sa Libya, mo sa Libya o mo sa Liyab. Musaliyab. Musaliyab o garinula.
1: Ayaw!
0: Ano rin mo na? Gustong maghasik sa lag... bate pa na lagi mo.
1: Ayaw!
0: Kanarang kuhan mo musabwag sa mga kaayuhan, mga eksperyensya.
1: Ayaw!
0: Sa panalya, kaya timbaya.
1: Ayaw!
0: Timbaya. This is common lines naman yung timbaya.
1: Ayaw!
0: Di rin naputas pagsabwag.
1: Ayaw!
0: Kung sa inyong isabwag diha.
1: Ayaw!
0: Ayaw lang itong baha kay pastin lang. Gusto kayo itong baha in town. Ay, maparihata sa Nepal in town.
1: Oh, no!
0: Ubay-ubay in town ng mga kabuhi ng mga nangakas. Because of the heavy. Sa pamay laing term sa heavy. Massive flood from the mountains. Spoken dollar lagi kakaroon na sa.
1: Ayaw!
0: Magpatudlo tani Mads Ading na ito. Kay kanis Mads Ading, kuhan mo na yun ito. Tistrer mo na yun ito. Tistrer.
1: Ayaw!
0: May na nang makalampos tani o Dekker 11.
1: Ayaw!
0: Kay mo lagi na makakuhan. Pero ingon sila nga. Ay, nanang na Jose. Ay, kayo bukaan na mga po na mga sa itawag aning mga kanabang kuan ba unsay tawag na kanang hindi man ako malitok oy sa kanang mga kathang isip lang siyempre minaw mo da sa inyo ang mga radyo og sa mga application sa FM og sa atong lebes sa XFM 91.3 bahala na lang mga kathang isip niya paminawan na lang din yung kathang isip. Diri lang sa Luhalo et Special X-Kaiteng.

0: FM.
1: Exciting!
2: Balik!
3: Aya!
2: Mau to. May atong mga kasikas dire na oy na may nag-miss calls dire kay sa may nag-miss calls.
3: Hello.
2: Ha? Na may nag miss calls Del Tamares. Wa siguro ni na minaw grad. Okay, mutawag man nga music.
3: Ayaw.
2: Pero og naminaw pa mo ba mata na gaday ni tawag gaday be kay sa mga kuno ni be. Hello.
4: Hello na
2: ko, tumusta? Oh, oh. Ngano mo tawag man? Ikaw to ni tawag gani ha?
4: Oh, dito.
2: Oh, sa mga music man.
3: Ay, ay.
4: Lagi ka malo ko ng music.
2: Oh. Kumusta naman akong maninay nga sikse?
4: Okay ra na ko.
2: Ah, nabayaran na sa utang.
4: Ay, ay. Ang akong tatay na suspended.
2: Ha?
4: Na-suspended
2: ang imong?
4: Ang akong touchscreen.
2: Agoy. Pero, ang katong mga utangan, nakabayad na.
3: Ayaw!
4: Wala pa.
2: Wala pa di ay? Bisag data, wala dyan?
4: Wala dyan.
2: Ay, naku lang. Pag data-data po di alang na imong utang na. Sa naman silang-lang di naman mo data. Oh, itimbaya itong mga utangan, maninag.
4: Nakabalik na ba ni?
2: Oh, itimbaya itong mga utangan?
4: Ay, nalakan ako kay maulaw.
2: Nga. Ulaw, ulaw, labon sa pagpangutang, wa nang ulaw, pagbabayad na, maulaw na noon.
4: Wala may ka doon, no?
2: Ah, barangon, no, be?
4: Sige, anak ko, ya ako tanawin, mag nabalik na ni.
2: Oh, sige. Salamat kayo, maninay.
4: Salamat, bye-bye.
2: Basta-basta niya kong maninay, bawag. Huwag yung paghupas ni si maninay, bawag. Buutan ka po. Ay na lang sukta tong katong mga utangan maninay. Oy, ay na lang to sukta. Ilimos na lang to. Pastilan. Mayong hapon, katropang Lolo Jose. Hello, hello, and special. Uy, nanamasda Cornelio. Pare! Himoon ko ng kumpare ni Cornelio nga palabrik.
3: Ayaw!

0: ang katong imuhang ante mo ganahan man tong mo burnout. Kalas og Lord kay Lebes ramang ka Minaw Radio baya dapat la ha?
1: Ayaw!
2: Hello, hello.
0: Mayong hapon lo, karon pa ko ka present kay nawala ang net ba makalagot. Wow, uy, ngakong apo. Nakaligo na ba kaning akong apo? Ingo na ba sila nga kandingon ko nining akong apo nga si Lina? Watsing, Lebes, Deres, Bulawan, Payaw, Sambanga, Sibugay, shout out sa mga Plabrika family. Samora, diha lolo, salamat. Kukuyawa, kini nga akong pads. Kumpare na nakaroon ng pads, ha? Cornels, pads, Cornels. Para kay na po ko'y, na naman ko'y Mads Adeng. O, na po ko'y Pads Cornels. Oh, ana ram na. Lo, naminaw man ko gahapon radyo. Answer niya. Naminaw man ko gahapon sa radyo te. Hunghungin na yung ante kay bungol raman na. Kau raman na, hilig raman na ako ka ng kuwan. Hilig raman na ako ka na, usingan ni pambulabong. Pag-usagay, lying time man ni pambulabog.
1: Ayaw!
0: Kang Jose man rin ang pambulabog. Ayaw, din tayo magamitan ng pambulabog kay Kang Jose na.
1: Ayaw!
0: Kantong kang juwa ko, and kung ano nangya, hilig na siya o ganing kwan.
1: Ayaw!
0: Usagay ito?
1: Ayaw!
0: Limot na noong ko.
1: Ayaw!
0: Ninaw man sab me radyo lo kay naamay radyo si Carmen. Duhane kabook iyaha pulipulihon o palagobo lo. Yamat. Uyaw gano'n si Carmen dek.
1: Ayaw!
0: Pulipulihon ra kong palagobo dek.
1: Ayaw!
0: Mingaw gahapon lo kay naputol man ang imong libis. Sige lang. Pero gusto dyan na ko sa cellphone maglantaw kay maklaro ang imuhang pormada ba? Ha? Sa may klaro nga wa man ko nagpakita.
1: Ayaw!
0: Lugay naman kong wa nagpakita. Nitago man ko dyan sa kuan kaban.
1: Ayaw!
0: I am sa ganyan sa in-English nang magtago.
1: Ayaw!
0: Search is over.
1: Ayaw!
0: Atong palakpakan si Lolo Sekay naanapod. Madaya lang. Dili na mag-burn out kay dili mo ulan. Da, oroy.
1: Ayaw!
0: Istorya na po. Istoryahe. Good PM, pare. Ngose. Oh, dito nga nagin akong mads. Mads!
1: Ayaw!
0: Kuya, rin na akong mads kay Titster. Mads, tudloe na kong mads, be.
1: Ayaw!
0: Titsme, da, kwan?
1: Ayaw!
0: Da, we, etiots, to be.
1: Ayaw!
0: Request kong song. Ay, dahil si Resuquets kay hapon na. Good PM. Saan eh? Kalooy po. Wala bayari si... O gani. Katagna dyan kalo. Nagka... O saan eh? Nagkading... Nagkadungog ko. Di ay. Bahala ka mo ngaon lo. Magpahinom-dom sa tamang katropa kay it's time to pahinom-dom na po gikan sa Pikas Kwarto.

0: programang Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Hello, Miss.
3: Miss Aman.
2: Papalita ko cooks.
3: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
2: Papalita ko, Anabi.
3: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
2: Okay, lana. Di ko sa kong palit, Miss.

0: ko sa Jubilin.
1: Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold.

0: ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag na ko ang tanan nga mag-Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: 5 katuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganan magsige halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Butika.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, bugmaalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tingdog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Exciting!
2: Siyempre, mapalit na mga katropa sa mga butika at parmasya dahil sa inyohang dapit. Pwede po sa onlinis. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, naka-vitamin D3 pa ka. O, si Farsang din dota. Good PM, lolo ko. Uy, sa naman yung giang ko naman ko ni Kisane, si Tango Ulang. Mura pong nakapalit sa kuha, kaya yan akong giang ko, lolo ko. Kauba na na sa bibi ko. Bebeko, mga koko. Na may nagkagol ko. Agoy, si Maninay. Maninay, gibi-bi ay ka ni Kwan Maninay, oh, ni Rina Juwakuin. Gibi-bi ay ka. Agoy, kaluoy po. Wala virus si Dam Elve. Gibi-bi ay ka Maninay, oh. Dapyohan ako ni Maninay. Kani si Kwan Rina Juwakuin. Katag na so kalong na kandingon ko. Kandingon ganyan yung akong apo. Mone si Kwan, kanabitaw mga Kwan, mga hinabi ba? Hinabi. Unya, mabiay-biayon. Bule ba, bule? Mo man

0: Ano, mabiaybi ayo. Unsam ni Serena Zuwako and nga gibaybi ay marang akong manina. Na, kaluoy po, wala bayari si Dam Elbe.
1: Oh, no.
0: Gibinuangan ka manina.
1: Ayaw!
0: Gibaybi ay ka.
1: Ayaw!
0: Bahala ka mong ngaon, mulayat na ko, putslan man, wala na. Dewe!
1: Ayaw!
0: Madalang lang, bayo tayo nung kanil si Nilas. Kay mahal niya ron. Kana si Langlang, sige maglaong ako no, yaan sa isang live mo sa walay di ay minaw. Oh, simple, sa pagpaminaw na radyo nga, nadaot man niya ng radyo. Okay, yamang giitsa, gipospos, gilambos. Pateng ko ba sa radyo?
1: Ayaw!
0: Sa pamay paminaw, di wan. Di man lagi ka, pakita lo. Susunod pakita, nagkatakanta pa magani ko.
1: Ayaw!
0: Nang harana, mga ko gabi eh. Ay, nanaygon.
1: Ayaw!
0: Waday kakakita ito, nanaygon ko.
1: Ayaw!
0: Nindot. God PM, Lolo Jose, hello! Char! Ang akong mala, nga para oyang.
1: Ayaw!
0: Si Maring Ading, nagwatsing. Lahi man sa radyo, Dabaw man ang boset.
1: Ayaw!
0: Ah, sa bayugan ko. Dabaw na yung bayugan.
1: Ayaw!
0: Basin na si Pietra ka.
1: Ayoy!
0: Pero usahay, Dabaw, okay, kanang wala interket nire.
1: Ayaw!
0: Si Mads Ading. Grabe ka igang lo. Wow, sisimpol. Lagi kayo ng igang lang lang.
1: Ayaw!
0: Magkuha ra ka sa inyohang termos. Imong abrihan.
1: Ayoy!
0: Ibutang ni mo dito sa dako kayong pulanggana. Magkapakapa ka dito, di ba? Masumpa lagi ng imong igang.
1: Ayaw!
0: Kuya, og mga music. Para goodbye ka. Agoy na. Langlang, oh, gibinuangan na po ka ni Rina Juwakuin, Langlang.
1: Ayaw!
0: Binuangan na po ka. Gibuli na po ka. Kaya pag goodbye ko no sa imo.
1: Ayaw!
0: Grabe na maganda si Rina Juwakuin. Ay, inagay basta-basta ba? Maganda mga palabi-labihang kanang mga paboratise mo na mga hilig o kanang mga kwan.
1: Ayaw!
0: Hatod-hatod o mga kwan mo niya ang kwan niya papel.
1: Ayaw!
0: Na, uy, ayaw saba ha, kanang si kuan bitaw na mo. Buna, muna yung papel.
1: Ayaw!
0: Kani si Rina Juwakuin, mo bitaw ng Rina. Rina.
1: Ayaw!
0: So out ko sa congressman sa Sambrans during the time first year high school, 1975. Sila ni, kisa mabuko nun eh, Marcelita Colorado. Ah, kulawa. Marcelita Colorado? Tagagawas dahil ni kay Colorado man.
1: Ayaw!
0: Si Marge Gilos, Armando Jimenez, Mildeno Inocencio, Ninita Caballero, Gina Person, Kirby Person, Robin Bande. Huwag maligay labo si Rina dre. Dede mo, classmate aning Rina.
1: Ayaw!
0: Rina sa mga kagwa.
1: Ayaw!
2: Hello, hello!
0: Pinawayon ba yan ang Rinahan?
1: Ayaw!
0: Katulgo naman ko, lo. Kamulakan ako. Ipakupakog na naging mong TL.
1: Ayaw!
0: Kung di madaan TL ang O, ipakupakog.
1: Ayaw!
0: Lose, tarong nga raog basa. Pandamay ka.
1: Ayaw!
0: Saan tayo doon? Kaluoy, wala bayari si Dams Elvi. Saan tayo doon? Bugal-bugal bayari.
1: Ayaw!
0: Diba, maninay? Kadungog mo yung maninay, no? Ana, rabas maninay nga... Wala na ka naglibes, anak ko. Wala ko naglibes sa ako ang pipes.
1: Ayaw!
0: Dirin ako sa FM San Francisco. Kay ibadlong ko ni Mita dito.
1: Ayaw!
0: Tingon si Mita nga. Jose, ayaw na ako. Libes-libes, Jose.
1: Ayaw!
0: Okay, kuang ka. Kanang, makuang ka. Niya ako, biya. Di biya ko gusto. O, karang kuang bitaw. Di gyo ko.
1: Ayaw!
0: Sige na tagtabi ane. Pinom-dom sa tag, ikan sa pikas kwarto. Labanan minoon eh.
3: Halo, halo, espesyal. Kauban si Lolo Lose.
4: Siya lang na naman si Lolo Jose sa programang Halo Halo Special.
5: XFM.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal?

0: ipinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigon pa yun kini.
4: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
0: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix. Sister Pain.
6: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga bukid.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: X FM. Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit sa mga generic ati GPS, Southstar Drug o mga Mercury Drug nationwide. Santon Gold Coffee Mix. Makapadanag sa mga mangit-ngit nato ng mga pamanit. Audi ay. Uy, nako. Katungwa pag yun nakasisting da sisting eh. Sa nagingo ni Rina Juwakuin. Loho, sige, bali din mo, ikaw raban, taro, sabada, bali. Sa gimino, kay balihon. Sa ginla na punta, babasag siya na nag-BIBI ni Kwan. Ako, ay, maninay. Napiyohan ako ni si Rina, maninay. Kaning Rina sa mga Kwan. Rina sa sina, mahilig raba kuno siyag bulgar. Muna ano mga tao nga di kabalo mo baton og sekreto. Bulgar na. Pasikat man nga na. Wala na ito niyang istorya. Sa kwan na mga pasikat ng mga kwan. Mao lagi kay Raina po lagi. Raina ang bukatot. May gumonsa. Sana baraya nimo og luha. Ha? Mo magbayad matag luha. Na silang lang na po. Lang, ikaw na po yung kuhan lang, oh. Ikaw na po yung bully lang. Oh, taas ko nung sisure ko, no. Sakitan mo sila. Unsa naman ang tao ni si ano, eh, Raina. Raina Juwakuin. Ganina si Maninay Elboy. Karoon silang lang na po. Lang! Did you hear that? Nasakitan ko no ka lang. Siyempre, sakit mang ina. Labi na ka ng dosan ka ang pinakalit. Huwag ka kabantay. Okay na, oh, ka nang moingo nga. Pagbantay ha, kay idoso na ako niya. Dos ano na ako niya, kay makaroon mahumantag dali aning atong gipanday. Sige. Kay hawiran rin ako ang tarong. Ano na, oh, pero ka nang di ka kabantay. Super sakit yun. Ay, nako. Sila Ray, nga bulgar. Ako wala, dadaro. Ay nata. Sa gusto ka ga screenshot na ko. Mo lagi na magpalimot-limot na yun sa mga gibuhat ba? Wako no siya nagbulgar. Lang, paano na yung mong auntie lang, oh? Nagpatuyang na nagbayo lang. makita ni Maninay ni, madapiyuhan ka na. Dili man ka na, kaluoy, wala bayari, si Dam Elvin. Kancaw mo kayo na, si Kwanida, ako Maninay ang taong, kaya grabe naghuwat-huwat, o gisanay mo data. Laliman po ka na ba nga, adisin, nakamubayad lo ko, makasinyor na ko. Natanawa. Na pag-abot rin sa social media, yung noon na kag kaluoy, wala bayari, si Dam Elvin, nako. ako, ana, maanto ko sa albularyo, ay. Akong pasampungan ng sampot. De ko, sakitan lo. Kay anad na kuanan. Tsa! Hindi ko na siya sakitan. Weh! Hindi nga. Wala gyoy. Wala gyoy tao nga di masakitan. Ako magani yung sakitan. Magani ko kanang magnail cutter ko nga maapil ang kwan. Ibis kay koko reggae kwan. Naapil ang ingron. Sakit oy. Ayoy. Oh. Usan na lang ng ingnong ka nga. Ayoy. Taas kayong history. Sakitan ko na sila. Ayoy. Ayoy. Kupanin mo lang. Magbakas mo na yung maninay lang. Oh, inyo na yung kwan doon si kwan, Raina. Raina Juwakuin. Pagbayad po. Bayad. Nabaday ko, kwan. Bararayan. Ikaw na lang. Pag-abotin mo, senior lang. Pero... kini silang lang kay di mpon niya kasok anang yang ante. Bisa kon saon ni si Langlang og BBI sayang ante og si kon maninay na di manday ni si Langlang kay mahadlok man. Mahadlok sa Raina. Raina ang boka tot. May gumonsa. Ako, masakitan ko. Muhilak na yung... ho. Ayaw! Nay, nanguntana. Nanguntana ka, Langlang. Nanguntana ka. Ayaw! Murugwa may nanguntana. Ayaw! Mga katao, historia nga wala. Abot silang lang og nanguntana ba? Ayaw! Ay, pasensya na mo dahil sa kwa na, bayugan skete ha. Adi man dahil tama kayo. Putol-putol kay hinay ang interket dahil karon. Ayaw! O itong gaingon kwa ang ganyan, atong technical side mga katropa. Niingon yung tao nga ga putol-putol, lagi ang bayugan ito, kaupat na ng putol. Ayaw! Okay, ang interket hinay man. Okay, ram sila lang okay na si Raina kay kuan may kusog man ng ilang kuan, ilang BM. Samot na ni silang lang kay bago din nakapalit og BM, mas daghan kay og BM. Wala ko mahadlok lo. Ang importante maliyon. Maliyon. Ayaw! Maliyon. Nahi mo na magliyon. Tarunungar ko na yung mong kanang maliyon lang. Ayaw! Mo. Lang, wato ta sa last names lang. Ayaw! Hello, hello. Daghan bitaw kag BM lang. Ayaw! Wato ta sa last names. Ayaw! Kaya ito man ito ang parente sa akong ugangan nga si Mama Zulina. Ito man ito ang kuhan, pinakamamahal ni Langlang. Diba lang? Pinakamamahal? Mahal pa sa tanang mahal. Pinakamamahal. Pero diha nagyapon mo po yung si Langlang sa kuhan. Buenas gracias di talakogonis. Saan maging nga? Gibulgar naman sa Raina. Raina ng boka tot. Ayaw! Mayra ring ring ring ring. Nalibog na inookulo. Nalibog ka? Ayaw! Ayaw, libog-libog niya. Daghan bita kag BM. Wala, plograma na. Daghan mang kag BM. Ayaw! Tingaw na yun mo. Katong mga nasa salakyan. Naa sa mga tricycle, mga winteng sed, mga panimalay, mga kwa, kung nag-merienda mo na karoon mga katropa, pag-merienda lang mo. Malipa. Malipa yun! Abi ko ba o kuhan? Maliyon? Tingaram ta ng maliyon. Malipa yun, di ay. Agoy, nabulgar ako ng ilang secret. Tanawa lang, oh. Bulgar ko ng secret lang. wala gini si Raina lagi lang.
1: Ayaw!
3: Mo gina ni Timbulgar ni mo lang.
1: Nga kayo ay!
3: Miss Raina.
1: Nga wala na.
3: Mo na nga, mag-uba na lang dito sa Las Nieves lang.
1: Ayaw! Hello,
3: hello. Mamaligya tagkuhan ka ng kuhan. O sa imo ha, habol imo ang maligya. Ay, sundang.
1: Ayaw!
3: Ako ha, habol.
1: Ayaw ay!
3: Singgit ka o sundang, singgit po ko habol.
1: Ayaw!
3: Para lingaw kayo ba?
1: Ayaw!
3: Oh, ang akong mga ugangan, wala na ganyan itong ang akong mga ugangan ng taon. Basta lang sa likway nilang yung kuha na yung taon nila. Kaulan no, na Jodria pa rin. Basin na pag uli ni mo na iulan. Asa na pwede na ulan? Sa Loreto?
1: Ayaw!
3: Kaulan mo na dahil kunuday, kunuday. Bahala na nagmuuan na. Di maginta kapugongan ng uwan, kaya muuan magina. Ang ato na lang pong nga nani. Muabot gali kulo sa Matilo mag-u-a.
1: Ayaw!
3: Mat-
1: Ayaw!
3: Dili na ito, let's nibit.
1: Ayaw!
3: lang, kaunan na ko nulang. Iyon si Mads Ading lang. O na, di natakaabotan ni sa mat eh.
1: Ay,
3: sa kuha na lang ko ay, sa, ato na lang ko sa, o sige nga na eh, sa Barangay Dasmagan, sa to, kay Basipista man to, ugma siguro.
1: Ayaw!
3: Kasi ilan eh, Dudong Vincion kagawad ba? Ha? Sa Bado ba yato ang pizza? Sa Bado man ugma.
1: Ayaw!
3: Asa naman tong akong apo nga si Lina? Apo!
1: Ayaw!
3: Nabay, pizza ugma apo sa Dasmagan, sa to?
1: Ayaw!
3: Nay, pitsta dito?
1: Hello, hello.
3: Ano na rin mga kuhan na mo. Pero, dili ta mo, kuhan ako, mamitsta ko, pero di ko mukaon.
1: Ayaw!
3: Lahi man ko ka nang mamitsta ko, kay magpabusog man ko daan.
1: Ayaw!
3: O, di man ko magkaon-kaon, kay mahiluan pala yung noong ko.
1: Ayaw!
3: Moray ka. Makadali-dali tang pangita sa kuhan. Asa yung CR? Ang ano man, nagburgit ko, nagburgit.
1: Ayaw!
3: Mo nang di ko mukaon. Lolo, uli og tarong sa... Ha? Saan ni? Uli og tarong sa... Imo... Sabada?
1: Ayaw!
3: Pugaral sa mong kagaral. Ay na ta!
1: Ayaw!
3: Alam ka na nakin.
1: Ayaw!
3: Lang no?
1: Ayaw!
3: Muraho, kinawayon, naipabor-pabor.
1: Ayaw!
3: Walay sekreto, kinaglang ipagawas yun.
1: Ayaw!
3: Lang, ayaw yun pag sulte-sulte o sekreto ang mong auntie sa Facebook lang. Kayo na mabulgar ka lagi lang.
1: Ayaw!
3: Looy ka nga, luod lang. Mabulgar mo ka. Saon ito mo na.
1: Ayaw!
3: Ay, nako. Balik na tayo mga katropa. Magpahinom-dom sa tagikan sa Pika's Kuwarto. It's come by, baby.

0: programang Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Ang lolo nga sige inumog beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
3: Dodo.
4: Oh, koring.
3: Tama na.
5: Gastos kayo.
4: Gastos kayo?
5: Oo, na.
4: Kabalo ka, koring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Pina
5: sa lola, nagpagwapa. Taon. Himo.
4: Unya ako, koring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
6: Exciting!
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Softgel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Softgel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Sugarol kayo ko!
7: Oh!
6: So, kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol!
7: Ah!
6: Alangan nga! Kurot naman akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y exciting!
8: Exciting!

mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong kinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Pharmacy nationwide ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na mga katropa, nakapanambal pa ka. Kay, na may kamunggay, na may angustin, o suya. Munay nakanindot diha ang mga katropa. Basta katong mga wapa nakatilaw diha, pagtilaw na mo. Kay aron nga kamo na po ay makasugilon. Isugilon sa inyong mga kaila, mga pariente nga ang mga produkto sa Yerts to Health Incorporated, Puwersang Nindota. Kurgoy, nalungkot sa kanang wa mo, kanang di mo sisting. Ako rin nalungkot na. Kanang sistingin na lang ganyan yung mga katropa. Okay, para kamo na po ang mong sugilon. Tangatangin yung mga katropa, kay hapit na ba ang kaning kuhan, kaning sa katong sulit katropa bitaw? O hapit na gito, gambay na yung mga panahon, pabuta na sa inyohang mga lugar. Pagpamimro mo ato mga katropa, kaning matigayon na. Okay, gawas pang mapalambo ng atong mga kalawasan, mapalambo po ng atong bulsa. Speaking of bulsa, naghay mga kuandro sa mga interket mga katropa. Pero kung diri nindot man eh kay ikaw mismo. You, it's you and me. Kuyawa, it's you and me, dahil siya. katong mga naada sila mga trabawan, pagpahuway na mo dahil mga katropa. Relak-relak na mo o niya kaning higop.

sa mga kang. Sa ngalan na lang sa kinatibukang puwersa sa FM's Network Philippine Pinis. Atong kauban sa Picas Cuarto, si Katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pinis. Kini na lang si Jose Muingon. Ayaw pagpadaog sa daotan. Dagang daotan pinaagi sa maayo. It's bye-bye na. Happy weekend!

0: FM.
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko, talikin ko wayan. Saday akong amahan.
2: Na, wajud ko kabaludong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.

0: FM. Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection.

napaglangan pa? Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. Uganapon sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, ug Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM time, it's 5 o'clock. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: FM.
1: X FM.
2: Uy, uy ka! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
3: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pahatol, ang tawag ana allergy.
2: Kung pobre,
3: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
2: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
3: Ingon dayon na nilagnapas mo.
2: Unya, kung adunahan,
3: ang tawag ana migraine.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santun Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santun Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pif o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, walaon ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Zenton Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o kuya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapitan Lodi.
3: Oh, sa manurak.
2: Tinood ba na matog ang ista?
3: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.
2: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
10: ko. Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusog.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang imong bawang kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pwede na si, hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha, kuha, okay? Yaro, unya, tignal sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Ipili sa mga buki ka.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro. Nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate ka naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka ano ba yan sa kanang lawat na hilig mugin na siya coffee. Nangapi na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Nangapi na ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

Adam, aduna pa'y panang. Ayaw paglangan, iksan. Sa malumu, si Kristo nagtarang. Kanimo, nag-aawhan. Sa kasakit siya muli ay. Sa kasubo siya muhupay. Ibaluing alaglagon ang kalibutan. Silutan ang dautan. Busa alagad karong, iksan.